0: important to recognize that system loss is not unique to any distribution utility, but it's a common operational aspect of the delivery of electricity which affects the entire power industry.
1: Parang taga White House ka. Ang galing mag-English, ha? Yun lang po second sentence. Last sentence na lang kasi mahaba yung sentences, eh. Sabi niya, while distribution utilities like Meralco continue to invest in modernizing and upgrading facilities and deploying technologies that reduce system loss, a certain level of technical losses remains inherent in operating an electric distribution system. So, sinasabi niya, parte daw talaga yun nagpo-produce ng kuryente. Kaya ang tanong na lang ngayon doon, bakit taong bayan ang sasalo?
0: Correct.
1: Hindi ba pwede ang sasalo ay ang utility o yung cooperative?
0: Tama.
1: Yun ang tanong na didesisyonan ng mga mambabatas sa kanilang pagtingin sa ipira.
0: Dapat very soon.
1: Yeah. Eh kasi ngayon, natuwa tayo, palakpakan! Mabuhay yung presidente. Kailan mangyayari yun? Kailan mababawasan ang bill?
0: Mababauna naman sa usapin niyang kapag may bagong issue
1: ayun
0: na naman.
1: Ayun ang sinasabi ko sa iyo. Kaya susunod na pong tandem ng bayan with the one and lonely Robert Mano and Christian Yosores na umabsent po sa sarili ng programa. Uy. Pero sa pinch hitting, nandito. Yan, diyan ka magaling.
0: Goodbye! Nagtago.
1: Yan ako po. Yan ang sinasabi. Ano ka mo?
2: Hinaharap ni Daddy Johnson.
1: Oh.
2: Sabi niya, ah, gano'n.
0: Hindi.
1: Wala sa sariling programa, pero sa racket, nandun. Saan ang tawag doon?
0: Anong tawag doon, Robert?
1: Rakitero. Susunod na Robert Mano and Christian Yosores sa tandem ng bayan. Ako po si Alvin El Chico, magbabalik bukas dito lamang sa
0: Gising Pilipinas!
1: Energy! Good morning! Gising Pilipinas! Gising Pilipinas!

0: Pogi, toto time please.
1: Ang oras na mga Pogi, 8:05 ng umaga.
2: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Kalma na, kalma.
1: Nandito na ang papa.
0: Nandito na kami. Magandang umaga mga kapamilya. Oras na po ng Tandem ng Bayan. Hanggang alas 9 po tayo ng umaga, syempre. Pero minus pa rin ang ating ganda.
2: Ganda!
0: Eh, nagre-relax muna ang ating tandem na si nag-iisang mutya ng masa, Doris Bigornia. Pero may katandem tayo ngayong araw, syempre. Ang ating raketerong kaibigan.
1: Kami naikinig the boss naman.
0: Raketero lang naman, ibig sabihin, kapag may mga wala, kailangan ng tulong, yan, kagaya ngayon, di nakikiraket ka. Nakikiprograma ka. Good morning, partner!
1: Good morning, present! Ako po si Christian Yosores, pansamantala pong hahalili kay ating Doris Bigornia dito po sa Tandem ng Bayan. Busog na.
0: Kumusta?
1: Kumusta?
0: Kumusta? Kumusta ang mga naging pahayag ng Pangulo kahapon sa Sona? Dami, no?
1: Haba, ano pong tumatak sa inyo, mga kapamilya? Kanina pinag-uusapan din namin ni Sir Alvin yung speech ng presidente, di ba? Mula sa enerhiya, sa flood control, agrikultura, issue sa West Philippine Sea. Malalaki ang mga binanggit ng Pangulo, pero gaya nga ng binanggit kanina ni Sir Alvin, gaano ba kabilis yung pagtugon din dito talaga bukod dun sa mga plano?
0: Tsaka kung gaano ka, tama, gaano kabilis na maramdaman, at kapag sinabing ganito, kailan natin mapapakinabangan? Hindi pwedeng ito na yun. Tapos, mga ilang taon pa ba hihintayin para ma-experience ng mga kababayan natin? Yung kaya kahapon, tinanong din namin agad sa Senate yung sa energy. Mm-hmm. Yung mga system loss na yan. Ongoing naman talaga yung hearing ng Senate diyan. So, Thursday, tomorrow, kung hindi ako nagkakamali, may another hearing for that. Kaya pwede na at least sa Senate, maumpisahan na yan. Yung gusto ng Pangulo na yan na amyenda sa IPIRA law. Plus, syempre, huwag ipasalo sa ating mga consumer naman. Yung system loss na yan, yung mga nalulugi nyo, sa amin nyo ipapasan.
1: Ang dami na nga namin pasanin, di ba? Hindi lang naman po kuryente ang ginagastosan ng publiko, di ba? Sa pang-araw-araw. Kaya kung kayang madali talaga, kung madaling madali at mapabilis po, mas mabuti dahil yan naman po talaga ang gusto nating lahat.
0: Mr. President! Gusto lamang po naming sabihin, di ba?
1: Anyway, mahal na Pangulo.
0: Pero hintayin po natin yan. Siyempre mahalaga po na may mga narinig tayo. Mahalagang pinakinggan natin. Yun po yung importante doon. Pinakinggan natin. And then, mula doon sa mga sinabi ng Pangulo na yon, bubusisiin natin, aaralin natin paano at kailan mangyayari itong mga ito. Siyempre, bukod doon sa nag-isona ng Pangulo, partner, di ba merong mukhang may nagtangka kahapong manggulo eh.
1: Yes, umaga pa lang, diba?
0: May DOJ.
1: May DOJ, pati po sa Senado, na may mga diomonay pampasabog na...
0: Yung sa DOJ, no, madaling araw ata yung sumabog, medyo malakas daw eh, nauka yung pinagpatungan noon, plus nasira, nabasag yung salamin nung katabing sasakyan. Sa labas po yan ng compound, ha? Hindi po sa loob ng compound ng DOJ. Yung nakita rin sa Senate, sa may Jokno Boulevard po yun, bago ka pumasok doon sa gate naman ng Senado, sa labas din
1: ano
0: po.
1: Ano kayang ibig sabihin nun? Ano, timing lang ba yun dahil sona ng Pangulo kahapon o meron pang mas malalim na dahilan kung meron man?
0: Tsaka kailangan matukoy sinong nasa likod nito.
1: Correct.
0: Kailan nila inilagay ito doon. At sino yung nasa likod nito.
1: Na yun pong tinatrabaho ngayon ng PNP pati po ng NBI para malaman kung sino ang nasa likod yan at ano ba ang motibo at bakit yung timing naman din sa sona ng Pangulo biglang may ganong insidente sa mga mahalagang institusyon pa, Senado pati Department of Justice.
0: Mm-hmm. Kaya ang sa Senate, yan sabi po ng Senado, mas maghihigpit sila. Bagamat naka-heightened alert po sila, pero dahil sa nangyaring yun, Christian, syempre, kahit naman ako eh. Di ba? Kung nang may nangyaring sa labas ang bakuran mo,
1: correct.
0: Eh magdodoble ingat ka lalo.
1: Tsaka yung timing ng mga bagay-bagay ngayon, ang DOJ abala sa mga high-profile cases, ang Senado may tinatalakay na impeachment case at magbabalik sesyon din. So, anong mensahe ang gustong iparte ng kung sino mang gumawa nung pagpa-plan?
0: Nananakot ka ba? Nananakot ba sila na huwag kayong pumasok, huwag kayong magpunta dito dahil may mga pagsabog?
1: Papasindak naman ba ang DOJ at ang Senado?
0: Hindi. Ang tanong, bakit hindi nalaman ng Intel community yan?
1: Correct. Parang paribagong nalusutan na naman tayo, ano?
0: Bakit hindi natukoy yan? Buti na lang may nakakita doon at nagsisigaw na may bomba-bomba doon sa may labas ng Senado. Kaya na, mabilis naman din yung pulis na nakakita dyan at nagtawag agad ng EOD.
1: Laki ng internet confidential funds, ha? Dapat nakita agad yan.
0: Ay, nako. Pero tingnan natin, hindi naman pwede matulog dyan yung investigation. Ipa-follow up po natin yan. Pero for the meantime, eto na muna tayo, partner. Alamin na muna natin ang report ng ating mga Radyo Patrol! Sige nga, partner. Unahin mo yung binabantayan na yan ni Bridge Boy.
1: Si Nico Bagsik nandun po sa May Kulyat Bridge 2 dito po sa Quezon City dahil bukas na raw po sa mga motorista. Nico, anong update dyan?
0: Nico, good morning!
1: Morning, Nico.
2: Magandang umaga sa inyo, Robert at Christian. Muli na kang binuksan sa mga motorista. Itong Kulyat Bridge 2, ano, matapos ito, isara ilang linggo na ang nakakaraan dahil doon sa malaking sunog na nakapinsala dito sa mismong structural integrity nitong tulay na ito. Ayon dito sa nilabas na anunsyo, no, ng Quezon City local government, ay pansamantalang hindi pa rin pinapayagan na dumaan ang mga bus at truck habang nagpapatuloy ang pagsusuri dito sa tulay na ito upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista. So ngayon, ang pwedeng palang makadaan dito ay yung mga light vehicles o yung mga maliliit na sasakyan lamang. Kung makikita nyo, Robert at Christian, dito sa aking likuran, ano, ipakita lang ulit natin. Ito, may dadaan lang na truck dito.
0: Yan ang nakikita namin, yung truck na malaki. Tumabi-tabi ka, Nico, baka...
2: Ay, alam mo natin dumaan itong truck na malaki. Pero ito, may nakalagay dyan na open to light vehicles only.
0: Ayan.
2: At may nakalagay dyan vertical clearance, 2.4 meters. So ayan lamang yung makakadaan dito. At maganda na rin na nilagyan nila nung ganitong klaseng arko para naman hindi na magpumilit.
0: Hindi makatawid, ano?
2: Malalaking sasakyan talaga.
0: Truck
2: at mga bus na magpumilit na dumaan dito. So meron nakalagay dito, ito yung papuntang ito yung Congressional Avenue, ito ng Congressional Avenue. Papunta ito ng doon sa bahagi ng Roosevelt naman sa may EDSA. At doon naman sa kabila, tinignan ko rin kanina, doon sa may bahagi ng kung sila ay manggagaling ng EDSA, doon sa may Roosevelt Avenue, kung papasok sila dito sa Congressional Avenue, may nakalagay din na gantong arko at paalala doon sa mga motorista. Bukod dyan, sinabi na rin ng Quezon City Local Government na patuloy sila na ikipagtulungan sa DPWH upang matiyak ang ligtas at maayos na paggamit nitong tulay na ito at yung patuloy na pagkukumpuningan nila. Bukod dyan, pinapayuhan din nila, Robert at Christian, yung mga motorista na sundin nga ang iba't ibang traffic advisories na ipinapatupad at yung iba pang mga regulasyon habang nagpapatuloy ang kanilang pagsusuri dito sa rehabilitation nitong tulay na ito. At idagdag ko na rin, ano, Robert, napansin ko kasi, syempre siguro para ma-improve na rin, ito, may nakikita kayong tumatawid dyan, ano, na isang individual, ano, para ma-improve na rin siguro yung kaligtasan ng mga kababayan natin na dumadaan dito sa lugar na ito. Mas mainam siguro kung malalagyan ng pedestrian crossing dito kasi wala kasing pedestrian crossing dito eh. Kaya naman nakikipagsapalaran yung ilang mga individual na tumawid talaga dito. Meron naman stoplight doon sa may bahagi ng JASAMS doon sa Jose Abad Santos School. Pero syempre kapag nagtuloy-tuloy na yung mga sasakyan dito, syempre delikado na rin kung natawid dito yung mga individual. So mas maganda siguro, mas makakabuti kung magkakaroon ng pedestrian crossing dito para sa mga tatawid ng mga individual.
0: Ayan.
2: So ayun ngayon ang sitwasyon dito. Maluwag naman ang daloy ng trapiko. Nagkakaroon lang ng build-up doon nga sa papuntang Roosevelt Avenue, sa kanto ng Roosevelt Avenue dahil meron din itong stoplight. So ayan ngayon ang sitwasyon dito.
0: Nico! Nico,
2: tatawag. Yes, Robert.
0: Nico. Hindi ko alam kung Nico o Chairman.
1: Chairman Nico Bagsik.
0: MMDA Chairman.
1: Kailangan lagyan ng pedestrian.
0: Sabi ni MMDA Chairman. Siyempre, nakatipid na ng oras ngayon, Nico, dahil nga simula nung binuksan niya, matagal-tagal din na isinara nung nagkasunog. Diba, at least ngayon, pwede nang dumaan dyan, basta ano yung capacity ulit, sabi niya?
2: Basta. basta light vehicles lamang. Kung makikita nyo dito, ang vertical clearance ay 2.14 meters. So, ganun lang
0: yung
2: kataas.
0: Yung tataas dyan, hindi na po pwede. Hindi makakadaan.
2: At sasabit na sila doon sa nilagay na arko dito. At ang speed limit dito, ha, nakalagay din ang speed limit, 20 kilometers per hour lamang.
0: Yan, malinaw yan, ha. Huwag po kayong lalagpas beyond that para hindi po tayo makaperwisyo.
1: Huwag naman mamaya, ng ibang
0: correct. No? Mamaya ipilit po ninyo na, ay, hindi, baka makalusot, baka magkasya tayo dun sa ano, vertical clearance. Huwag na. Mapapalo kayo kay Chairman Nico. Ano. Nico!
1: Makamatay si Chairman dyan hanggang mamaya, lagot kayo.
0: Maraming salamat, Nico!
2: Maraming salamat sa inyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico. Samantala, punta po natin ang reporter Radyo Patrol, Zeus Legazpi, ang Vice President daw po. Tinawag na waste of time ang SONA ng Pangulo. Zeus, detalye please.
3: Robert at Christian, sa pinakahuling panayam sa The Hague, The Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi niya pinanood ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, isa lamang itong waste of time o pag-aaksaya ng oras. Sinabi rin ni VP Duterte na puro public relations stunt lamang ang nilalaman ng manakarang SONA ng Pangulo at hindi malabog ganito rin ang mangyari sa kanyang mga ipinangako kahapon. Partikular na tinukoy ni Duterte ang sinabi ng Pangulo na pananagutin ang mga sangkot sa korupsyon dahil mula anya na banggitin ito noong nakaraang taon, wala pang naipakukulong mula sa House of Representatives. Sinabi rin ng Vice Presidente na huwag nang umasa mga Pilipinong makukulong ang pinsan ng Pangulong si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, inanyayahan ni Duterte ang mga Pilipino sa The Netherlands na dumalo sa kanilang ikakasang protesta sa tapat ng International Criminal Court na tinawag niyang Free Duterte Now Rally. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Siyempre may isa pa tayo partner. Punta tayo dito. Yung ilang Pinoy daw po at yung reaksyon sa SONA ng Pangulo. At ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, ano ang reaksyon ng ordinaryong mamamayan?
4: Good morning Robert at Christian. Iba ang naging grado ng ilang mamamayan kay Pangulong Marcos matapos ng kanyang SONA kahapon. May ilan na nagsabi maganda mga naging pahayag ng Pangulo, pero umaasa sila matutupad ang mga ipinangako nito lalo na sa usapin ng trabaho, gutom at kabuhayan. Ayon kay Edna, binigyan niya ng 7 out of 10. Anya, may mga ginagawa naman ang administrasyon, ngunit kulang pa at nais niya makita ang konkretong resulta ng mga ipinangako. Si Merlita Tundaya naman ay nagbigay ng 10 out of 10. Ngunit may kondisyon. Sinabi niya magiging maganda lamang ang SONA kung tunay na matutupad ang mga pangakong binitawan ng Pangulo upang gumanda ang kalagayan ng bansa. Samantala, si Teresita, isang security guard, ay nagbigay lamang ng 2 out of 10 dahil para sa kanya, marami pa rin pangakong hindi natutupad. Positibo naman ang naging pananaw ni Meros Alcantara na natuwa dahil sa wikang Tagalog na ginamit ng Pangulo kaya mas madaling naunawaan ng mga Pilipino ang kanyang mensahe. Binigyan niya ng si Pangulo Marcos ng 99. Ngunit sinabi niyang nais pa rin niya makita ay sa katuparan ang mga pangakong binitawan nito, lalo na para sa mga mahihirap.
5: Opinion, ito na naman yung sinasabi niya, gawain niya. Diba? Kasi siyempre, ang dahil pang mayroon Pilipino na walang trabaho, walang kakain, nagluluto. Ito yung mga nasa 7 lang ako.
6: 7 ako.
5: 7 lang talaga ako.
7: Kasi magiging maganda kung magiging totoo yung sinabi niya na yun. Kasi lagi na lang siya nag-ano ng SONA. Hindi masyadong natutupad. Sana yung itong mga sinabi niya dito ng listaw na ganapan ito kagapon na natuparin niya.
8: Tuwa naman kasi tagalog yung kanina, kanina, kanina ng mga Pilipino na tagalog. Eh, sa akin naman, napakaganda kasi ng alam pati niya.
4: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol, Roen Cueto, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, ito, mahalaga din ito. Kailangan natin ito eh. Mm-hmm. Baka nalilate na yung iba, papasok. Hindi nila alam kung ano ng oras. Tutsut time, please!
1: Ang oras natin ay 8:21 ng umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Rain, rain, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mga aligasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan. Kasama sina Peter Musni at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosine.
15: Para sa mga active adults, may Arthrosine. Ang Arthrosine ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosine.
13: Let's go!
14: Make your move, baby!
15: Arthrosine, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosine! Mabibili ang Arthrosine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maraming salamat po, mga kapamilya!
18: Happy 40th anniversary sa amin!
17: Sa lahat ng nakisaya, nakipagkwentuhan, at nakipagdiwang sa ating DZMM 40, apat na po tayo sa Caloocan Sports Complex noong July 18 mula noon. Hanggang ngayon, hanggang sa hinaharap.
19: Tutukan nyo lang po kami

0: Nagagula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tandem. Tandem ng bayan.
2: Kami po yun.
3: Present.
2: Hanggang 9 in the morning, partner.
3: Yes.
2: Eh, batiin ko lamang ito bago natin kausapin si Secretary habang tinatawagan natin. Batiin ko lang ng happy, happy birthday.
3: Happy birthday.
2: Kay Arnold Patricio. Ang pagbati happy po na yan, birthday. Ha? Ang pagbati na yan galing sa iyong napakabuti at napakasweet na wifey na si Miss Sharon Mendoza. Yon, happy birthday. At syempre, magandang umaga rin kay Kuyang Alfredo Bicoy. Good morning, Kuyang.
3: Happy birthday at good morning po. Binabati rin natin ang ating mga kaibigan dyan sa Maro at sa PMS.
2: Aba! Dyan ang aga sa... naman, katatapos lang ng Sona. Bakit,
3: oo, na, bakit, to work.
2: Bakit gising na gising ang mga Maro natin sa palasyo?
3: May out of town event kasi si President today. Good morning kala, Direk Pearl. Good morning.
2: Ay, ayun no. Ate Pearl, alam mo na, good morning.
3: Good morning.
2: Oras po natin, 8:25 kahapon sa Sona ng Pangulo, partner. Ay binida, mahaba-haba yung litanya ng Pangulo pagdating dun sa mga itinulong sa ating mga kababayan matapos nga yung mga kalamidad, yung gulo sa Middle East. At syempre, kung ano pa yung inaasahan naman natin dahil continuous itong nangyayaring problema natin, lalo na yung pagitan ng Iran, diba? Tsaka ng US at itong oil price talaga na ito.
3: Wala pang ito na naman. Malinaw na direksyon kung kailan matatapos.
2: Kagaya kaninang umaga, diba? Tumaas na naman ng 6 a.m. ito. Next week, parang ganun din ang projection. E ano nga ba yung aasahan pa natin mula sa ating pamahalaan? Abay, kausapin po natin. Pakinggan nyo po ito, ha? Para kung may anunsyo man at kung ano man, marinig po ninyo mismo mula sa ating pumasipag nakalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang umaga po, Robert at Christian sa Tandem ng Bayan.
3: Hi, Sec. Good morning.
4: Good morning, Christian. Good morning, Robert. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me.
3: Bagit pong Sona ng Pangulo kahapon, Secretary, ano po sa palagay ninyo yung pinakamahalagang detalye po na lamagit ng Presidente kaugnay po sa paghahatid ng mga serbisyo ng DSWD pati po sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan?
4: Sa halay ng DSWD, maraming binanggit ang Pangulo. There were 5 items, pero let me zero in sa dalawa.
2: Una, yan, sige po.
4: Nilathala niya, nireport niya na nang nagsimula nitong energy emergency, agad-agad ng gobyerno kumilos para protektahan ang ating mga transportation workers.
2: Mm-hmm.
4: Binanggit niya yung cash relief assistance na ibinahagi natin early part of this year sa ating mga chauffeur, riders, at unprecedented yon. 1.9 million na drivers at chauffeur ang nakatanggap ng 5,000 at nakatulong yon na manatili sila sa pamamasada nila. Ang nagastos ng gobyerno doon, mga 9 billion, malaki-laki rin. Pero alam natin na hindi pa tapos itong kaguluhan sa gitnang silangan. Nabanggit nyo nga, nagtaas na at magtataas na naman ulit ng presyo ng petrolyo. At alam natin na pag tumataas ang presyo ng petrolyo, umaaray ang ating mga bayan. Alam na uunawaan ng Pangulo, na uunawaan namin na hindi pa tapos yung kalbaryo ng ating mga kababayan.
2: Mm-hmm.
4: The challenges are still here. Kaya nga kunento niya yung ongoing na uplift assistance. Ito naman yung part 2 ng tulong pinansyal para maprotektahan natin ang ating mga mahihirap at near poor at yung mga tinatawag na low wage earners. Maprotektahan natin sila at matulungan natin sila this trying times. Nabanggit namin 7.5 million na kahayan yan or household. Yung sa 4-piece, yung poor, yung unang pangkat, tigda 2,000 isang beses lang for 6 months. Tapos na yon. Last week, na credit na yon sa 3.5 million na bank account. Ngayon, ongoing mula last week hanggang this week, yung pangalawang pangkat, ito naman 2.5 na kabahayan to. Ito yung tinatawag nating near poor, sila yung mga kumikita ng around mga 17,000 pesos
2: pababa.
4: Pati na rin yung mga mahihirap na hindi 4-piece kasi wala sila mga anak. So, ito ongoing to, matatapos to ng mga early part ng August. Tapos yung first round, tapos sisimulan ka agad yung second round kasi as we do the manual payout sa first round, kinukuha na natin yung kanilang mga e-wallet para sa susunod, credit na lang tayo ng credit. And pangatlo, this week mangyayari to, yung low wage earners o yung mga mabababa ang kinikita sa datos ng SSS. 1.5 million to na mga manggagawa na this week i-credit na natin sa kanilang mga benefit deposit account o yung mga ATM account nila na nakatala sa SSS. So, basically, Christian Robert, ang sinasabi ng Pangulo, batid natin ang hirap na pinagdaraanan ng ating mga kababayan.
2: Opo.
4: At importante na alam nila na ang gobyerno nasa panig nila sa mga gantong panahon. Yung group 2 pala sa group 3, tigda 2,000 yon kada buwan mula July hanggang December.
3: Opo, nailatag ng maayos ng Pangulo yung mga initial o mga agad na ginawa dito sa bilang tugon doon sa energy emergency. Pero ang next question, Secretary, ang tanong din po ng ilang mga nakapanood ng SONA, paano naman po or nasaan po ang plano or direction para po sa mga middle class? Kasi ang nabanggit ng Pangulo ay yung mga mahihirap, yung mga low income. Paano rin po yung mga nasa next level lang antas po ng ating society?
4: Robert, Christian, kung natatanda nyo, yung group number 2 at group number 3, near poor yun at low wage, lower middle income na yun. Lower middle class na sila. Yung sa SSS nga, ang monthly salary credit niyan, 20,000 pababa. So meaning, nahagit na natin yung lower middle income. Kasama na sila doon. Kaya nga umabot tayo sa listahan ng SSS. Ibig sabihin, ito yung mga nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, katulad natin. Pero this time, isasama sila sa tigda 2,000 kada buwan.
2: Opo.
4: Pero Christian, when we look at the SONA, we have to look at it from a whole picture. Na oo, nahagip nga ng DSWD yung poor, yung near poor, at yung mga minimum wage earners, yung low wage earners. Pero paano nga yung the greater middle income or middle class na mga pamilya? Diba, doon naman pumasok yung area of responsibility ng ni Secretary Go ng Department of Finance. Diba, binanggit ng Pangulo yung mga una, yung pagpapalawig ng income tax na exemption, diba, to 350,000 kung di ako nagkakamali. Pangalawa, yung mga waiving of the different taxes doon sa unpaid na mga taxes like estate tax, donor's tax, so and so forth. Tapos yung pag-remove ng income tax sa mga micro and small medium enterprises at higit sa lahat, yung pag-alis ng system loss. Kasi alam natin, malaking porsyento niyan, middle class nagbabayad. Remember yung mga 4Ps natin, nandun sila sa lifeline rate, so hindi sila kasama dyan. So, ibig sabihin, matatanggalan sila ng tinik or ng pasan-pasanin kasi aalisin na yung system loss, pati yung VAT on system loss. So, when we look at the whole SONA, sabi ko, it's the best, if I may say, the best I've heard so far na SONA, in a long, the best SONA I've heard so far, kasi buo tinalakay lahat ng sektor, mula sa sektor na hawak ng DSWD hanggang sa sektor na middle class. Talagang whole spectrum, there's something in it for everyone.
2: Secretary, alam po natin na nabanggit ng Pangulo yung mga immediate din na naibigay ano, at naramdaman at ng mga kababayan po natin. Pero ito po nangyayari ngayon sa atin, recording po eh. Bumaba na dati, kala natin magtutuloy-tuloy na yung produktong petrolyo, nabababa ngayon. Ito na naman, weekly tumataas at ang lalaki po ng itinataas. Ang tanong niyan, syempre ng mga kababayan natin, so kung ito na naman tayo sa ganitong sitwasyon, ano yung aasahan natin sa national government, sa DSWD, pagdating po sa ganito?
4: Yes, kaya nga nabanggit yung uplift assistance.
2: Yan.
4: Kasi uplift assistance mula July hanggang December na yan. Halos 55 billion ang guguguli ng pamahalaan to protect or to help 7.5 million households. So hindi to one-shot deal. Ang naging one-shot lang yung sa mga 4Ps. Kasi total, meron naman natatanggap yung mga 4Ps kada buwan. Dinagdagan lang natin ng isang beses para naman mabigay natin sa mga hindi nakakatanggap sa 4Ps ng tulong. Yung uplift assistance para sa pangkat number 2, yung mga near poor at yung mga non-4Ps poor, yung hindi 4Ps na mahirap, pati yung low-wage earners, lumalabas, ano yan, mga 4 million na kabahayan yan at makakatanggap sila ng tigda 2,000 mula July hanggang December. Design na natin to na hanggang December kasi nga alam natin may volatility.
2: Maya
4: may sumisiklab na kaguluhan sa Middle East. At tigda 2,000 kasi sa pag-aaral natin, ang lumalabas, ang nawawala sa kanilang purchasing power ay around 700 to 1,200. Ibig sabihin, yan yung inflationary cost, yung nagdi-diminish yung mahalaga ng kanilang pera. Sobra-sobra pa kung 2,000. Ibig sabihin, may allowance pa kung sakaling tumaas pa yung mga presyo ng bilihin. Talagang ginawa ito para matagal ang protection for the next remainder of the year, and at the same time, hindi mahulog ang ating mga kababayan sa kahirapan. Sabi nga ng pag-aaral, pag wala tayong gagawin, 1.2 million na mga kabahayan ang babagsak sa kahirapan. So iniiwasan natin mangyari yon.
3: May sapat pa pong budget, Secretary, na mention nyo
4: meron,
3: end of the year.
4: Actually, meron. In fact, bukod sa budget ng DSWD, ino-augment rin tayo ng Department of Budget and Management. Lagi naman tayong una sa listahan ng Pangulo pagka dating sa pagdagdag ng pondo. Kasi alam niya, ang Department of DSWD ay nandyan para parang huli kaming sandigan ng ating mga kababayan sa oras ng kagipitan katulad nito.
2: Opo. Secretary, alam naman po natin na after the SONA, ito na po ibibigay na po ng administration, ng executive department, yung panukalang budget for next year. Ano? At syempre, in this July or sa August yan, inaasahan natin makakarating sa lower house. Ang tanong po dyan, sa panig po ng DSWD, kumusta po yung budget na hiningi ninyo at saan majority nakalaan yung chunk po ng budget ng DSWD for next year?
4: Well, nakita ko yung preliminary draft at masaya naman kami dahil yun yung hiningi namin.
2: Mm-hmm.
4: Time and time again, sa 270 billion or 260 billion ng DSWD, 100 billion yan agad na pupunta sa 4Ps.
2: Okay.
4: Tama naman. Kasi yan ang investment natin to human capital para maiaho natin ang ating mga kababayan mula sa kahirapan.
2: Mm.
4: 1.6 million na pamilya na ang nag-graduate sa 4Ps. That's so many people we pulled out, families pulled out of poverty.
2: Okay.
4: Pero pagtapos yan, ang next doon na malaking chunk, normally yan, nasa, it hovers at around 30 to last time 60 billion, depende pa sa mga amendments, no? Yan naman yung napupunta sa assistance to individuals in crisis situation, yung financial assistance. Robert, Christian, ulit-ulitin ko, yung AIX program na yan, hindi lang yan para sa mahihirap. Everyday, marami kaming nakakasalamuhan na lumalapit sa opisina na galing sa middle class at sa upper class. Bakit sila lumalapit? Kasi ang social welfare para sa lahat naman. Maari kasi ngayon may kailangan ka, pero dahil sa isang sakit, kailangan mo ng tulong ng pamahalaan mo, nandun ang DSWD. Then the balance goes to our other programs, katulad ng walang gutom food stamps, yung pag-abot program, yung para sa mga street dwellers natin,
2: mm-hmm.
4: pati na rin yung mga iba pang social protection natin na nabanggit ng Pangulo, yung Project Aruga, para sa mga pamilya na may anak na espesyal na pangangailangan, at syempre yung pagpapatatag ng mga pamilya para maiwasan natin yung mga nangyari sa Tacloban. Kailangan maprotektahan rin natin yung mga kabataan natin, hindi lang through financial means, but through psychosocial or psycho-emotional intervention. Nabanggit rin ng Pangulo kahapon na yung nga yung pangalawang gusto ko i-point out, yung naging matagumpay natin na plano para sa disaster.
2: Ayan, disaster.
4: Nasabihin na napakalaki ng national stockpile natin. Bago nagsimula ang administrasyon na to, ang national stockpile ng family food packs nasa 200,000 lang. Ngayon, 4.9 million na family food packs ang naka-inbox sa libo na warehouses mula sa buong kapuluan. Kaya nga napapansin nyo, pagka may kalamidad, kayang-kaya namin kagad dumresponde at tumulong sa ating mga kababayan.
3: Pag napag-uusapan po, Secretary, ang ayuda, ang pinupo na po ng ilang mga grupo, pati po ng mga kritiko, ay parang short-term daw po band-aid solution, hindi daw po pang matagal. Ano po ang masasabi po niyo sa mga ganong punto, Secretary?
4: Ito na lang, nasagot ko sa kanila, ano bang pangalan namin? Diba ang tawag sa departamento namin, Department of Social Welfare and Development. So yung ayuda, natural yan.
2: Mm-hmm.
4: Ang when I say natural yan, dapat meron yan. Pag kailangan ng individual o ng isang mamamayan ng tulong sa kanyang pamalaan, sa oras ng kagipitan, the last resort, the first and last resort should be government. We're not, hindi ko itatago na ginagawa talaga namin ng tulong pinansyal.
2: Yeah.
4: Ito obligasyon namin yan para protektahan ang ating mga mamamayan. Mahirap ka man, middle class ka, nasa may kaya ka, pero Pilipino ka at sa kagipitan, dapat kaya mo lumapit sa iyong pamalan at may ilalabas ang iyong pamalan dahil buwis na binabayad mo yan.
2: Mm-hmm.
4: Lahat ng bansa, kahit yung pinakamayayaman, may social welfare. That's the obligation of government, social protection sa oras ng kagipitan. Pero hindi naman yun lang ang ginagawa natin. Kaya nga meron tayong social development. Meron tayong mga programa katulad ng Sustainable Livelihood Program na milyon-milyon na ang nabigyan natin ng hanap buhay at naturuan natin maghanap buhay para pang matagalan ng kanilang paglikas mula sa kahirapan. Lagi naman paired yan, social welfare and social development. hindi naman namin binibigyan lang ng timbang yung social welfare, kundi dalawa ang binibigyan natin ng timbang, yung social welfare at yung social development. Yung panandalian or immediate na tulong pinansyal, pero yung meron rin tayo yung pangmatagalan, capacitating our people through social development like livelihood programs para maialis natin sila sa kahirapan. Actually, yung 4Ps, kung isipin nyo, 100 billion yun, kalahati na pupunta, marami doon iniisip nila, social welfare yun, pero hindi ho eh. Pamumuhunan sa taong bayan yun. Namumuhunan tayo sa edukasyon ng mga kabataan, through, so, diba, yung 4Ps, yun yung kondisyon nila, pati na rin yung pagpunta sa health centers. Kasi pag hindi tayo namuhunan sa ating mga taong bayan, we're not unlocking the value of the 112 million Filipinos. Ang mangyayari lang yan, yung kahirapan, maisasalin mula sa isang henerasyon, patungo sa isang henerasyon. Pero dahil sa social development program natin na 4Ps, 1.6 million na Pilipino na ang naiahon natin mula sa kahirapan. 1.6 million families. So, I'd like to look at it as that part of social development. Investment in human capital.
3: And just recently, di ba, Secretary, isinabatas ng Pangulo yung pag-extend ng 4Ps?
4: Hindi pag-extend. Inalis natin yung 7-year cap ng 4Ps kasi nga, walang basihan yon. Nung kausap ko yung mga humubog ng programa, sila Secretary Cabral, nung unang panahon, ang sabi nila dapat ang batayan nito yung evaluate mo yung pamilya, yung economic well-being ba niya nag-improve, then you graduate them out. Hindi yung hindi pa tapos yung investment mo, alisin mo na sa programa, di sayang naman yung pinuhunan mo. Parang nagtayo ka ng bahay, pero pundasyon pa lang,
2: hindi mo pa tinapos yung bahay. Hindi na rin mapapakinabangan.
4: Correct.
2: Secretary, titignan ko lang yung mga comments natin dito sa YouTube. Ang nakikita ko, ang sinasabi po nila ay wala namang masama doon sa mga tulong na ibinibigay sa mga ayuda. Ano, siguro ang nagiging problema lang daw nila ay hindi nila nalalaman kung paano mag-apply sa ganyan at nagugulat na lang daw sila pagdating sa barangay, biglahang meron ng mga recipient. Hindi nila alam paano na meron palang opening na ganun.
4: Ilang beses na rin namin niliwanag dito sa Uplift Assistance, wala tayong hininging listahan sa barangay, walang politiko na nakialam sa listahan. Kumuha tayo ng talaan sa Philippine Statistics Authority at sa SSS. So, kumbaga, isinalpak na lang mula sa database nila, isinalpak na lang sa amin at kami lang nagpe-pay out. Sila na nag-identify gamit ng kanilang community-based monitoring system o yung talaan ng PSA. So, wala talagang politikong nakikialam. Binigay yung listahan sa amin, ni-roll out na lang namin. Para nga fair sa lahat. Kaya kung titignan nyo yung mga storya na nakakatanggap ng Uplift Assistance, nagugulat sila na kasali sila kasi nga meron tayong every 3 years na survey na ginagawa ng PSA. Yan yung community-based monitoring system. At pangalawa, lagi namin sinasabi, sa tamang informasyon, tamang tulong ang matatanggap nyo, i-like at i-follow nyo yung official Facebook account ng DSWD kasi doon namin inaanunsyo lahat ng mga mangyayari na tulong pinansyal at ano ang hakbang ng pamahalaan para matulungan kayo.
2: Importante po yun. Importante na nalalaman natin kung paano, di ba?
4: Sino, paano, saan. Correct.
2: Ayan. Doon natin kukunin. And then, siguro, Secretary, bilang panghuli, ano yung posible pa na asahan o i-look forward ng ating mga kababayan dito sa services na ibinibigay ng DSWD? Siyempre, alisunod pa rin po sa utos ng Pangulo yan.
4: Let's talk about the direction ng Pangulo kapon na protektahan ng mga kabataan. Kasi minsan na talaga natutuon ang atensyon pag DSWD, financial assistance, pero there's more to us than financial assistance. There's social protection. Sa pag-ikot ng mundo, sa teknolohiya, yung mga kabataan natin, diniscuss ng President, tapos na-expose sa mga kung ano-ano mga bagay. Over-sexualized online, over-violence online. So talagang ngayon, niro-roll out na ng DSWD yung parent effectiveness sessions natin. Nakabatas yan kung saan tinuturuan natin ang mga magulang kung ano ba talaga dapat ang kanilang mga gampanin sa tahanan. Kasi after all, the first teachers are the parents, di ba? Maiiwasan natin ang mga ibang komplikasyon kung ang mga magulang natin ay naaarmahan natin ng tamang parent effectiveness na mga mekanismo. Kasi pag nag-ikot niya ako, kausap ko yung mga mahirap natin mga magulang sa 4Ps, minsan nangangapa na rin sila kasi yung mundo, hindi na yung mundo na kilala nila before. Atin naman, nung unang panahon, wala namang cellphone, wala namang social media. Ngayon, mas mabilis yung impormasyon na kukuha sa social media at maaring maling impormasyon. Kaya nga, we're rolling out parent effectiveness sessions nationwide. We're strengthening the 4Ps family development session. At higit sa lahat, magtatayo rin tayo ng 5 karagdagang pasilidad, bahay pag-asa na regional in nature, para matulungan naman natin yung mga ma-rehabilitate natin na mabuti yung mga batang nagkakasala sa batas, yung mga children in conflict with the law. Kasi napapanahon na usapin to at kahapon napahapyawan niya ng ating Pangulo. Hindi
5: yes.
4: man lang niya in-explain which, kumbaga parang maraming department na naka-assign sa kwento niya, pero bahagi ang DSWD doon.
2: Ayan, sige. Sec. Rex, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras.
5: Thank
2: at
5: siyempre
2: sa paliwanag para po makita at mas maunawaan ng mga kababayan natin yung ipinaliwanag ng Pangulo sa kanyang sona kahapon. Maraming po salamat, Secretary.
5: Salamat, Secretary.
4: Thank you. Good morning. Maraming salamat.
2: Magandang umaga po. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Importante yung partner. Diba yun yung tinatanong natin? Kapag sinabi ng Pangulo doon sa kanyang sona kahapon, paano yung implementation? So ayun, yung ipinaliwanag ni Secretary.
3: Servisyong DSWD for everyone.
2: Diba? Ganun yun eh. Importante yun eh, na iuunawaan. Ako nagigets ko yung mga comments na pumapasok sa atin. Na, kasi may nangyari talaga ganun. Ha? May nakapa. Meron palang ganun. Bakit hindi nabanggit sa amin?
3: Lalo pa sa panahon ngayon na lahat naman tayo apektado tsaka nakakaramdam ng epekto ng krisis eh, di ba? Walang mayaman, walang mahirap. E paano pa yung mga mas naghihirap? Hindi ba? Mas lugmok na lugmok sila. Pero hindi ibig sabihin doon na yung ibang mga sektor, yung ibang antas ng society natin na hindi nakakaramdam ng paghihirap na dinadanas din nila.
2: At bukod doon sa issue po ng social services, natakel din po at pinalakpakan kahapon yung binanggit po ng Pangulong Marcos na amyenda doon sa Ecological Solid Waste Management Act. Masyado na daw matanda, partner. Pero sabi ko nga nung naririnig ko ito kahapon doon sa batasan na ba sinasabi niya, itong matandang batas na ito, hindi pa fully na i-implement eh. May mga butas talaga, may mga hindi nasusunod talaga. So siguro dapat kung i-amienda to, dapat yung mas maigpit, mas
3: at yung napapanahon na, yung angkok na sa panahon ngayon.
2: Oo.
3: Hindi lang yan yung batas, napakahaba po nung listahan ng mga naipasang batas pero hindi napapatupad ng maayos. Eh.
2: Kaya po talungin natin ang National Coordinator ng EcoWaste Coalition kung ano ang... Siyempre, kung ano ang tingin nila dito sa suwestyon at dito sa nais ng Pangulo Marcos na ito. Kausapin po natin si Binibining Aileen Lucero. Ma'am, good morning po.
3: Hi ma'am, good morning.
6: Magandang umaga sa inyong dalawa at sa lahat na nakikinig na inyong programa ngayong umaga na ito.
2: Ma'am Aileen, bilang kayo'y laging campaigner, di ba, dyan sa EcoWaste Coalition, ano po ang take ng EcoWaste Coalition dito sa mga... Sa nabanggit ng Pangulo na ito na Ecological Solid Waste Management Act na kailangang amyendahan at yung sa iba pa pong pinopropose niya, ma'am?
6: Ang EcoWaste Coalition ay dismayado, no? Doon sa narinig natin kahapon sa SONA tungkol dito sa pag-amyenda ng RA 9003. So bakit kami dismayado? Kasi, una, wala namang assessment, no? Meron sa RA 9003 na Oversight Committee para i-assess yung pag-monitor at saka kung epektibo ba na i-implement yung batas. So, wala nangyari na ganyan. Kaya paano ibibigay yung mas maayos na solusyon kung wala namang assessment at evaluation, no? Kung titignan kasi ang mga report ng DENR, ang report ng ibang ahensya at kahit ng mga local government units ay maayos na they are complying, no? Na merong waste diversion, no? So, pero ngayon ay merong mga panawagan to amend the law na posible namang gawin, no? So yun yung kay EcoWaste Coalition, no? Nakakalungkot pa dahil incineration yung gustong ipasok, no, na solusyon, no, na magke-create lamang ng air pollution, ng water pollution at saka talaga namang environmental and health hazards para sa ating mga kababayan.
2: So mas nakikita nyo pala, Bob Aileen, ito na mas pwedeng mas maging pollutant pa itong at mas makasira sa environment natin. Ito nakikita ninyo na possible na amyenda na nais.
6: Yes po, opo. At yun yung nakita namin na kulang, no. Yung burden kasi napapasa dun sa mga tao. Sige, may issue ng basura. Paano to babawasan? Dapat meron din para ano naman ang role nitong manufacturers na gumagawa ng basura, hindi lang lagi doon sa dulo. So, para kasi, dapat kasi dalawa siya eh, para mabawasan, may magbabawas din. No? At magbibigay ng alternatibo na delivery system. No? So, ito yung mga dapat pinag ina-assess muna at ini-evaluate para matukoy ano ba yung tama. No? Meron tayong EPR law at sinasabi ito ay successful. Pero nasa na yung ba't ang dami pa rin plastic, no? Ang dami pa rin mga basura, no? At so ito yung mga dapat tinitignan, no? Marami tayong mga batas pero yung karamihan nagtutunggali, no, sa bawat isa.
2: Ano daw so, tayo, Ma'am Aileen, dapat waste to energy, waste treatment technology, yun yung mga ini-improve natin, yung ini-incorporate na natin sa present system natin.
6: Yun po yung sinabi ng Pangulo, no? Pero syempre, bago tayo pumunta dun sa technology, ay ano muna yung nagawa na natin, no? Kasi marami nang mga nagawa yung local government units para ipatupad yung mga ganito, no? Na pag-manage ng basura, no? So magpupunta kasi tayo doon kagad sa pagsusunog yun, no? So meron pa tayong mga kailangan pang ayusin kasi pagka ganyang mga klase mas triples ang laki ng landfill ang kailangan natin, no? At tapos meron pa tong lock-in period ng 30 to 40 years, no? So ito ba yung mga kailangan natin tong pag-isipan mabuti, no, at pag-aralan kung kakayanin, no, kasi kung hindi, mababankrap ang isang LGU.
3: Opo. Ma'am, 25 years old yung batas na binabanggit ng Pangulo. Sa inyo pong pagkakaintindi doon sa batas, talaga nga po bang napapanahon na ito po ay amyendahan at yung binanggit ng Pangulo na direksyon na mag-incorporate ng modern technology sa solid waste management ng bansa, yun po ba ay talagang nararapat for this age?
6: Tingin ng Eco-Waste Coalition dyan ay kailangan munang i-assess, no, kung ano ba yung nangyari, ano yung kailangan, at bakit hindi na-implement ng maayos yung batas, no? Kasi kung lalagay ka lang ng isang teknolohiya nang hindi ka nag-a-assess at nag-evaluate kung paano lumarga yung implementasyon, no, ng batas, ay wrong solutions na naman yung mailalagay natin, no? Lagay na kasi tayo ng lagay ng batas ng hindi ina-assess muna bakit nagkaroon ng fallout dun sa implementasyon nito.
3: Ano po yung mga dapat pong tingnan doon sa gagawing assessment kung may panahon pa pong gawin ang gobyerno, ano, na siguro ay baka kailangan i-retain ng mga provision o kailangan na po talagang baguhin para kung talagang desidido po ang administrasyon na amyendahan yung batas ay magiging ano naman po, mailalathala naman nila po ng maayos at talaga nga pong nararapat po sa bawat sektor na may kinabang din po dito sa batas na ito.
6: Oo, salamat sa tanong mo. Actually, ang isa sa mga dapat tingnan ay bakit hindi na-i-implement ng maayos ng mga local government units yung waste segregation at source, no? Kasi marami rin na mga kababayan natin na nagsesegregate, pero sabi nga nila, ay, ba't ako magsesegregate? Paghahakot naman yan, pinagsasama-sama. No? So, yan yung mga dapat tingnan, no? Bakit nangyayari yon? Tapos, siyempre yung governance, no? Yung meron bang polisiya sa baba, yung mga local government natin, no? At yung budget, no? Meron bang akaakibat na budget na para ipatupad successfully at efficiently ang RA 9003? Ang batas kasi na ito ay under the Office of the President, no, nang nagbibigay ng pondo. So meron ba sapat na pondo para italagang i-implement ito? At syempre, yung mga penalties, meron na ba na sampulan na nung hindi siya nag-implement o hindi siya nag-segregate? So ito mga to, wala ito eh. So, hindi natin makita. Saan ngayon, saan pumalya yung implementation? Ngayon ay nangangailangan ng amendment. Yung ganun siya. Kasi hindi mo matutukoy hanggat hindi mo na-assess.
3: Binanggit niyo, ma'am, ang papel ng mga lokal na pamahalaan. Bakit parang hindi na ipatupad po ng maayos ng mga LGUs? Sa inyo pong pag-observe sa implementation ng batas for the past 25 years, ano po yung nakita ninyong mga loophole? Bakit nga po ba hindi na-implement ng maayos ng mga lokal na pamahalaan?
6: Yung nakita ng Eco-Waste Coalition, no, meron pa rin unang political will, no. Talagang hindi kasi pinaprioritize ng mga ilang local government units. Pero pag tinignan mo yung kanilang budget at meron din mga ilang COA results, no, na nasa million, billion yung kanilang mga budget on solid waste, no. So, yun yung isang dapat i-validate, no, kasi bakit ang taas

0: Panig ng Ecoways Coalition, nakikita niyo po ba ito na effective, na tama yung direksyon na ito na nais ng Pangulo?
1: Maraming environmental groups, no, ang tumututol sa paglagay, muling pagbuhay ng nuclear energy dahil din sun sa environmental and health hazard niyan. No? Merong mga developed na bansa, no, gaya ng Japan, no, developed na sila pero nagkaroon pa rin ng mga breakout, yung mga waste, yung mga nuclear energy facilities nila, no. So paano pa yung Pilipinas, no? Paano yung kahandaan ng Pilipinas, no? At yung mga maaapektuhan ng mga kababayan natin kung saan ilalagay yung facility.
0: Mm-hmm. And then ang pinupunto naman ng iba dito, ma'am, syempre yung waste na ipoproduce nito at paano natin i-co-contain at paano natin yan itatapon na safe pa rin sa public.
1: Totoo po.
0: So, kayo hindi din nakikita na effective pala itong ganitong proposal? Kasi sinasabi, malaki maitutulong nito sa atin, sabi ng Pangulo.
1: Opo, ma'am. Ang Ecoways Coalition po ay hindi po pabor doon sa mga nasabi ng Pangulo na mga na dapat amyendahan at dapat ilagay. No? Dahil unang-una ay dapat kinukonsidera yung environmental and health hazard, no? Ng mga tao, hindi, alam mo pagka waste to energy incineration, may hangin eh, no? So hindi lang yung dun sa paligid na yun ang maapektuhan, na itatravel yan, transport ng hangin, no? So marami maapektuhan. Kaya kailangan talagang pag-isipan mabuti. Hindi quick fix, no? Quick fix kasi ito eh, na lahat ng basura, tunugin na lang lahat yan, yung ganon. So mawawala na rin ang saysay ang EPR, ang EPR law, ang recycling, ang segregation, no. So ganun siya.
2: Tatanungin lang sa akin, ma'am, will you be open kung sakali pong maimbitahan ang Ecoways Coalition at iba pa pong mga environmental groups sa discussion dito po sa planong pag-amyenda po noong Solid Waste Management Act?
1: Yes, at kami ay willing na makipagtalakayan.

So go ahead and come on in. So go ahead and come on in.

watching my mansion burn to ash while I

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng dabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapoy? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimbarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo na.

0: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Orellar po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Pechu!
4: No matter where you could be,
3: Pechu!
4: No matter who you may be,
3: Pechu! Pechu!

Tawanan! Makasaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa Salita ng Manzanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile

0: Hydro-A.
1: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag MSA Gatas.

Alright. Okay. Doon lang ako sa dito eh. So, welcome back on the Talking Rec Show and we are going to discuss our last topic for this episode. So, yan yung last topic. So, yan. Yan yung issue. Yan. Yan yung mga minention ko kanina. Yung issue na nangyari kay Smile POC natin na si RJ. So, ayun. Yung ano yun? Davao Light. So, what is it? And anong ibig sabihin ng sinasabi na Davao Light? Tingnan natin sa slide na to, which is the last topic for this episode. Ayan, Davao Light. Ayan. Okay, Davao Light. So, bakit Davao Light daw? Kasi nabra-brown out po at nawawala din yung kuryente sometimes. So, ayan. So, what is it at ano yun? So, tingnan natin sa next slide, which is the blackouts or the power outages. So, di ba? Normal lang naman yun pag nabra-brown out po kasi may maintenance. May maintenance din po, may power interruption at marami-marami pang iba. Like, parang may spark sa kuryente dun sa poles. Pati na din dun sa may power interruption. May problema sa dam, may problema doon sa ano, sa windmills, may problema doon sa mga electric electric generators. Pati doon sa mga ano, geothermal power plants, may problema din doon. Yan po yung nagkakaroon ng blackouts or power outages. So,

and her. So yan yung po yung third topic, which is the Kubo won't let me invisible. Next naman is during a power outages. Power outages, yung nangyari kay RJ, yung Davao Light. Ano yung nangyari yung Davao Light? Ayan, a power outages yun. In The Hog, especially in the ICC. Ayan, yung tinatapik natin yung The Hog at saan po yung ICC or International Criminal Court. And her car is a McLaren as well as her merchandise. McLaren at merchandise pa lang, alam nyo na yun. Yung McLaren, may ano, may hat at may shirt at yung merchandise niya, more on McLaren din. So, eto na po ang five topics in one photo na makikita natin sa next slide. So, ayan. Yan nakalagay sa photo na yun na generated ko sa Gemini. Ayan. So, siya yung si Nagisa Kubo, yung character na yun. At yung ICC, yung sa likod niya, ICC po yun. Tapos, yung bakit madilim po yung landscape niya at yung background niya? Kasi yan po yung fourth topic, the power outages. And yung sa likod niya uli is the ICC and it is located in The Hog, which is the first topic po natin yun. And yung sinusuot niya, yung cap niya nakalagay na McLaren, tapos nakalagay na number one, which is yan yung po yung car number niya ngayon ni Lando Norris, which is sa second topic. While yung ano naman, yung McLaren short, yung ano, yan yung dun sa second topic, which is McLaren. So, ayan, okay. Send po natin yung buong photo na yun sa, ano, sa chat. Pati natin sa chat. Okay, so tingnan natin. Ay, bakit? Okay. T-A-L-M-M-M-M-A. Okay. Bakit? Wait. Bakit mo tinisend mo to anima? Wait lang. Ah, Diyos ko po. Ano na naman ito? Episode 1 ng Rene Butterbonya FB Serie. Please lang, patahimikin nyo na po yung patay. Gamit na gamit ito pang content creators na itong totoo. What? Okay, meron na po tayong Rene Butterbonya. Tapos Rene Butterbonya. Ano to? Oh my God, ano to? Anong klaseng... Wait lang, anong klaseng nakalagay dun sa ano? My goodness, Animax. Ayan, thank you po dun sa ano, sa sinesend mo Animax sa ano. To. Ayan, yung sinesend niya sa ano. Sinesend niya Anima yung about... Ayan. Butterbonya. Ayan, Butterbonya. Ano, crunchy peanut butter with garlic tablets. Ayan. Peanut butter mo pa yung pangalan ni Rene Butterbonya. Wow. Tas return pa. Rene Butterbonya purified to make you thirst. Stop. Oh my God, daddy. Thank you for sending that kasi shitpost ko 'yun. Okay, So isi-send ko po yung one photo. Yan yung ano, yan yung topic for the whole episode. Grabe, naka 50 minutes pala ako. Naka 50 minutes pala akong ano show na to. And so yan yung ano, yung ano yun. Basta yung ano, sinisend ko dun sa chat. Sinisend ko dun sa chat 1. Sinisend ko dun sa chat 1. Okay, sasabihin ko dun sa chat 1. Tingnan natin sa chat number 1. Chat 1. Okay, so... Sa mga hindi nanonood o napakinggan kanina. Okay, spoiler ko lang to kasi yun yung mga hindi nila nanonood. Okay, so mark as a spoiler. Okay. Ayan. Okay, ayan. Yun yung spoiler. Ayan, yun yung nakikita dun sa ano. So, okay, so ulitin ko yung photo na yun. Si Nagisa Kubo, siya yung character sa ano, sa Kubo Won't Let Me Invisible.

0: Roundtable. Nasa topic number 3 po yun sa episode na to. While the next one naman is the ICC, which is yung which is nandun po sa likod niya. Nasa likod po niya yung ICC. At located po yan sa The Hague, Netherlands, which is the topic number 1. While the next one naman is yung McLaren, yung sinusuot niyang McLaren merchandises at yung McLaren hat, which is shows us the topic number 2, which is about McLaren. At ano naman yung ano, bakit ang landscape niya, bakit gabi na po, tapos bakit blackout pa, which is yun, which is the topic number 4, which is yun, Davao Light or yung power outage. Okay, thank you pala dun sa ano, sa sinasabi ni Astrid at ni Gio Kamatis na yung ano, yung sinasuggest yung topic, which is the Davao Lights. So, okay, yun lang. Yun lang po yung episode na to. And as of now, pinapanood ko pa yung pinapanood ko pa yung Formula 1 na ano, na Hungarian Grand Prix, na nasi-stream po yun sa ibang server. So, sa mga gusto manonood diyan, ng Formula 1 Hungarian Grand Prix, test broadcast po tayo bukas sa Smile Community server para ma-prepare muna po tayo for the next Grand Prix na magaganap na po yan sa Smile Community server by August 21 to August 23 and onwards pati. And all ano, bago ba tayo magtatapos, update pala po sa Formula 1, magbabalik na po ang Malaysian Grand Prix. So yung mga nakatira dun sa Malaysia, gusto nyo manood, punta kayo sa Sepang International Circuit. Ayan, Sepang International Circuit. Malapit lang po yun sa Kuala Lumpur yata. Okay, so check natin dun. Share screen po natin kung saan po nakatira ang Sepang International Circuit. Okay, so share screen po natin, tapos search natin dun sa Google Maps. So, search natin sa Google Maps. Okay, ngayon nanonood po ako ng ng Formula 1 ngayon hanggang sa matapos ko yung Hungarian Grand Prix. Okay, so. Lag na naman ako. Wala akong makikita dyan. Wala akong makikita dyan. Bakit pa?
1: Bro, dinodox mo yung bahay mo. Dinodox niya yung
0: wala
1: bahay. Dinodox niya yung bahay.
0: Wala kang makikita dyan, guys. Wala kang makikita dyan. Okay.
1: May wala kayong makikita
0: okay,
1: blue dot.
0: Okay, Sepang International Circuit. Wala kang makikita dyan. Wala kang makikita sa lokasyon na yun. Okay, so ito yung Sepang International Circuit. So, ayun, Kuala Lumpur po tayo. Kuala Lumpur from Malaysia. So, dun kayo galing. Okay, imagine. Isa kayo Malaysian, tapos dun kayo galing. So, directions po. Directions. Choose start location. Hindi pala. Sepang pala tayo, Sepang. Balik tayo dun sa Sepang International Circuit. Sepang International Circuit.
1: Huwag ka mag-start location. Makita yung location mo. Huwag ka mag-start location.
0: Makita yung ko.
1: Huwag ka mag-start location.
0: Kasi yung stage nila. Oh my
1: ah, yes,
0: God.
1: Nakalat na po kasi yung stage para doon na kayo sa YouTube manood at saka sa Twitch.
0: Okay, nakala na siya. Okay na. Okay, so yan yung Okay, 1 hour with 18 minutes po yung my tolls. So galing po kayo dun sa Kuala Lumpur. So mag-start po tayo dun sa sa Kuala Lumpur. Tapos pupunta kayo dun sa diretso lang kayo. Tapos ayun. So ito, exit na po kayo. Tapos exit na din po kayo ulit. Tapos dito. Sa mga taga Malaysia po, yun, panoorin mo dito. So kung paano mo pumunta ka sa Sepang International Circuit. So ayan yung Kuala Lumpur International Airport. At ito po yung Sepang International Circuit. So, ayan. So, base dun sa Formula 1 News, na balik na po nila yung Malaysian Grand Prix na hinost na po nila na Bahrain Grand Prix. Alam mo kung bakit na hinost nila yung Bahrain Grand Prix? Kasi kinansin na po nila yung Bahrain Grand Prix noong April. Nandahil po kasi sa conflict ng Amerika sa Iran. Pati na din ang Saudi Arabian Grand Prix, na-cancel na din po. So, yun. So, ayan yung Sepang International Circuit. So, ayun. At doon na po doon na po i-held yung Bahrain Grand Prix. So, yun. So, yun lang yung ano, yung sa mga taga Malaysia po, kung gusto mo pumunta doon, ayun yung route. Yan yung route. Okay, na ano? Dapat nung ano, nung nag-Google Maps pala ako, nag-share screen pala ako. Ano? Pag nag-Google Maps pala ako, mag-ano ko lang muna yung Sepang International Circuit. Tapos yung ibang lokasyon,
1: maliban
0: ng bahay ko.
1: Rex, mag-turn off ka ng ano mo, mag-turn off ka muna ng GPS mo kapag mag-screen share ka ng Google Maps. Mag-turn off ka muna ng location.
0: Sa mga may show po, mag-screen share po, bawal po i-share yung location.
1: Oo, si ano kasi si Rex, muntik niya ma-dox yung location niya, yung bahay nila.
0: Okay, ka na ma-dox yung atin. Okay, so kunwari lang wala kayong makikita. Wala po kayong makikita. Pag nag-dox pa po kayo, my goodness. Ayun, wala na akong magagawa dyan. But, ano, for fan meeting lang, ayun, pwede naman for fan meeting. Sa ibang tao, hindi. Hindi ko tinatanggap yung mga ibang tao. But, for fan meeting lang, tinatanggap ko lang. Ayun. So, ayun. Time check for today is 4:55 PM. At dun na po nagtatapos ang The Talking Rex Show. Up next, sa na-mention ko po kaninang ano, lesson 2 pala. Topic number 2, which is si Bruce McLaren. At the quintessential quintuplets, yung favorite anime po ni, ng third production namin na si Han Plus na si Alexia Hayami. Tapos, ang susunod naman is Mercedes naman. Tapos si Kimi Antonelli, yung idol po idol ko po sa Formula 1 ngayon. So, yan yung po yung topic natin for Friday for the 4th episode. Mercedes, Kimi Antonelli, Bruce McLaren, tapos si ano na po, si The Quintessential Quintuplet, yung mga Nakano Sisters. So, pagtatapos na po ang The Talking Rex Show. See you on Friday and magkikita po tayo ulit. Pwede question na yung CBB, hindi na maaga.

0: Pagkagising sa umagang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MS Agatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Hey, Joe!
4: No matter where you could be,
3: hey, Joe!
4: No matter who you may be,
3: hey, Joe! Hey, Joe!

0: Mga
1: hello! Wait. Kalimutan kong gamitin yung transistor. Pero ayan nga, Welcome! Sorry. Welcome sa panibagong episode na Talk of the Legends. Ayan. Yay! Live touch sa ano?
0: Yan! Ay, kompleto na po ang candem ng bayan!
1: Yan, kompleto. Yan, kasi absent ng absent eh. Ikaw kasi, no?
0: Dami kong gawain, pre!
1: Okay, no? Pero, ngayon, we are now live on Smile, Smile Ear. Oy! Dagi! Eh, wag ka muna magpakita ng pisa, baka ma-terminate, ma-revoke na naman license ko sa you, sa live. Oh. Kasi,
0: nung nagpapakita ko mamaya.
1: Nag-play ako sa, ano eh, sa, ay siguro wag ko na lang muna i-zoom. Kasi pag nag-zoom ako, medyo delikado, no? Ayan. Takpan ko. Pero yun nga, live tayo sa ano? Sa... Wait lang, saglit. Live tayo sa Play ATV. Siyempre, dito rin sa ating live telecast rin sa Smile Network at sa Smile Video. Yeah? Sa Play TV rin, no? Also, live rin tayo dyan. Wait lang. Iulit ko lang, baka di tayo live sa ano, ah. Nakakabana ko tol. Ayun, public. Natin yung pick it. Ay, bakit
0: set for kids? Yan ang naka-OBS ang cam ko.
1: Bakit set for kids? Lagi, ba't set for kids? Wait lang, i-edit ko nga lang. Customization. Lagi, pag ito. Pag ito, pre. Oh, it's me. It's not me for kids yan.
0: Bayang quadro, aba, dapat lang.
1: Yan. Wait lang, saglit. Wait lang tayo.
0: Adjo, wait lang, may papakita ako.
1: Ano yan?
0: Wait, ito pala by the way, pagkabago muna sa magsimula ng usapang ito, 18 out of 18 ako sa mathematics quiz.
1: Ito siya guys. Huwag mong pakita mukha mo pre, delikado na track ni ano.
0: Ito YouTube. Ang score ko.

0: is 18 out of 18. It's so basic. Wow.
1: Yo.
0: So easy. So much basic talaga mga lods. Oh wow, naka-smile.
2: Teka pa. Ah, ito may transistor rin pala tayo ng ano ng wait lang saglit. Ay, gagi. May transistor rin tayo sa smile. Ah, sa smile sa play. Yeah. Ginaya ko si smile. Ay, sorry. Hindi naman totally ginaya, iba talaga ang smile eh. Play talaga yung at yung iba yung ano niya, play ko ha.
1: Oh. Oh.
2: Isa pa. Ulitin ko. Oh.
0: Tapos na ano, tatype ko
2: na. Wait lang, separator. Ulitin ko ha. 3, 2, 1, go. Ulitin ko. Oh. Tapos ulitin ko. Oh, galing!
0: Geometric adobo! Ay!
2: Ay, naka-OBS ka?
0: Oh! Di gumana yung webcam ko sa ano eh. Di gumana.
2: Virtual camera. Hindi ako makapag-start ng camera. Ang virtual camera. Ewan ko kung bakit. No, wait lang. Setting. Ay, si Mr. Aba dapat lang. Welcome, pwede ka pumasok. Mr. Aba dapat lang. Basta huwag ka magmura.
0: Wait. Magta-type ako. Wait. Aba dapat lang. Aba dapat lang. Okay, no. Aba dapat lang.
2: Aba dapat lang.
3: Like this.
2: Yan. Ito ang ano. First appearance. Actually, ito yung second appearance si Angelo sa TOL kasi nung ano first nating episode was ano tayo noon, July 2025 yata. Wait, ayan yung alam ko yan yung ano ko yan yung ano eh, yan yung episode na naputol tayo eh. Wait lang ah. Search ko Shine Studios Archives. Akala ko nga live rin. Ay. Smile. Live tayo sa SF Radio.
4: Yay! Ano kasi? Ay, Shine Studio Archive. De ano kasi? Mag-search ka ng Smile Network tapos yung OSB natin Shine sa Twitch. Isa ko yung Smile Network.
2: Ito. De, kita ko sa TOC mo. Ito.
4: Oh, yeah.
2: Saan yun? Ano? SFR TV. Ay, hindi ako
3: mag-search. Yeah. Yeah.
2: Aba dapat lang. Grabe ka nung. Pero, wait lang. Ako kung tama yung pagka-play ko, hinandaan ko naman lang lahat. Yeah, may tambay yung kwadro, mamaya tayo dyan. May hinanap ako. Mga kabaygo. Hindi.
3: Check ko yung mic.
2: Ah, Mike. Dala ko, ano. Nahanap ko lang, yep. Ano ba, yeah.
0: Eh, Ben? Wait, before mo na, ano, let's go, wait lang, before, ano, habang naghihintay ka rito, grabe, pre, sobrang napakadali ng geometric series, geometric sequence, arithmetic sequence, arithmetic means, napakadali.
2: Uli pala?
4: Akala ko, geometric tomato.
2: Oh, no. Download tayo ng sound meter voice mode
4: hindi voice meter pre, hindi voice mode
2: voice mode sound soundboard
4: ano okay
2: reco lang
3: bro, my mic is so bad.
2: Lagi, wait lang.
4: Wait lang. Naka-screenshot ka, ingat. Ingat ka.
2: Okay lang naman yung email ko. Kahit real name ko naman to, okay lang sa akin. Kasi talagang dati, alam na nila ang pangalan ko. Kaya, Oxner, yung Luchupas. Yung natural na pronunciation ba? Ay, hindi. Entire screen. No. System ko na rin. Ay, wag.
4: Alocho pala yung totoong pangalan mo. Akala ko stage name mo. Oh. Alocho. Parang tayo'y mag. Tayo'y mag. Alocho.
2: Hell na.
4: Tayo ay maglotso.
2: T-O-U. Uy, T-O-L. Terms of Legends.
0: Kaya no, first, salamat na lang, salambuti naka-attend ako. Kasi sobra, kasi kung napapansin nyo sa mga nakaraang mga first week of episodes, si Lodzo lang kasi malamang siya naman yung ano, yung main host. Pero salamat, kumpleto na po ang tandem ng inyong, salamat, kumpleto na po ang inyong mga katol ng bayan.
3: Katol!
2: Oh, mga kabol! Ay, kabol! Ano kabol?
0: Katol! Bygon!
2: Kabol!
3: Bygon!
2: Eh, hindi, di tayo ka... Actually, tinanggal ko, dadrop ko na yung kabaygon eh. Dadrop ko na yung kabaygon na, ano... Na-drop ko na yung kabaygon na parang fandom ni. Kasi, haba? Mas na kaibigan, kabaygon?
3: Like
2: wait lang, i-open ko lang tong Discord. Hindi mo open yung voice mode. Lagi. Hindi mo open yung voice mode. Task manager nga. Task bar.
3: Okay, ipatabot sa smiling.
2: Sige lang. Ito nga, ito yung nasa concept. Ay, gagi. Gagi, baka di ba rinig yung mic ko, ha? Okay ba? Rinig ba mic ko?
4: Wala, hindi rinig yung mic sa OBS.
0: Ha? Wait lang, pre. Di kita rinig. Wait lang. Inalakasin ko yung volume. Test 1, 2, 3. Go! Wala sa kanya. Okay, so mga kaibigan, sa mga nag-ano pa pala, ayan, ito na po.
2: Hello. I test.
0: Rinig! Oy! Rinig ba?
2: Okay. Kasi wala dito sa audio mixer ko, hindi papaano eh. Hindi maano. Wait. Wait lang ah. Kailangan man ako. Hindi nga rinig yung ano ko, yung mic ko. Baka maging unsuccessful. Wait lang ha. Ikaw muna mag-take over ano, G.
0: Ah! Wait lang. Pasensya na pre, pero baka konti lang yung buti na lang rinig kita ng ano. Kasi malakas ang ulan rito sa kabi. Malakas ang ulan. Kaya ba?
2: Okay lang. Grabe, ang mahalaga, hindi tayo mag-dead air sa play at both SFR saka smile at play pala.
0: Ganto na lang ang gawin ko. Saglit lang.
2: Sige, guys, mag-show ka ng camera, basta siguro medyo far yung mukha mo. Kahit
0: hello, rinig ba ako? Rinig.
2: Rinig.
0: Okay. Naka-earphones ako na yun kasi sobrang lakas talaga. Lakas talaga ng panahon. Sabi. Ewan ko lang ha.
4: So binabayo kayo ng panahon?
2: Yan! Okay na, we are back. Ay, gagi. Rinig yung audio ko. Wait lang. Hello. Ayan. Alaka. Tinigrin yung audio ko sa OBS. Low. Ah, okay na. Naka-open kasi ito. Ayan. May voice is now back. Galing.
0: Okay.
2: Sa voice mod pala yung dahilan, kaya pala ano, hindi na marinig yung boses ko. Ayan na naman, nag-off na naman siya. Bihira. Ay, ano pa ba, Jay? Anong makakwenta mo pa? Eh, magano tayo.
0: Wait lang, so...
2: Chance tayo, no? Magandigan, mag-finds po tayo, yes. Thesis po tayo. Ay, iba pala yun, iba pala yun. Ano, thesis po tayo, hoy!
0: Oh, no, na!
2: Oh, DCNN. We are, bringing back the past. Bringing back the... Oy, ba't may steak? Oy, ba't may ganito? Bawal to, diba? Wait lang. May nagpakita na bawal talaga. X. Yan. Ako na... No. Freak. Ang lag. Xiaomi 15 Ultra. Bakit? Kung... ano ko man to na ba... Kung na-review ko man to, i-review ulit natin to kasi birth ako. No? Pero, wait. Change stream. Pecha change stream tayo. And window. Hindi. Ay, window. Ay, hindi. Chrome tab. Sidebot. Ay, hindi. Xiaomi is 15 Ultra pala. Tanggalin yung audio. Tapos. Yan. Yung audio detected. Gagi. Don't switch. Switch. Yan. Visit na yan. Voice mode. Ah, wait lang. Remove. Mamaya ko na lang i-remove. Hindi. Remove ko na yung ngayon para walang mangyaring problema. Voice mode. Alalala. Voice mode. Uninstall. Manual pa lang pag-install. Voice mode. Then uninstall. Yes. Yan. Currently, ayan. Uninstall na. Let's go. Pad. Nakaka-pudge talaga. Sarap ng pudge.
0: Okay. Yan. Lodzo. Mamaya may announce ako.
2: Ano ba sinishare ko? GSM Arena to. Share the tab. No, stop sharing. Ulit. Xiaomi 15 Ultra. Tapos, USB. Okay, OBS! Pwede ba to? I must just share the stop instead. Agay, ba't sinishare ko yung sarili kong tab? Ulit. Fire screen. Yeah. Ay, hindi. Ito pala, sorry. Xiaomi 15 Ultra. Tapos, cancel. Hasta, ayan, ewan ko kung nagpapakita na naman. Ay, hindi na. Yan. May sarili tayong feed. So, minimize ko muna to. Then, the separator. Play natin yung separator. Ay, gagi. Cancel. Separator ulit. Ayan. Ay, alalala. Hindi. Magic transition. Ay, isa pa. Lagi ba't laging ganun? Pang transition. Yan. Xiaomi 15 Ultra. Yan. Hindi ko to pwede ma-full screen kasi ito lang yung pinaka ano, uninstall. Okay. 10x. Tinanggal na kasi yan. Gago. Ay! Oh no! Nagbura ako! Memorandum! Sorry! No! Nagbura ako! Memo!
0: Okay.
2: Nagbura ako, pre!
0: Bakit?
2: Memo na yan! Ay, hindi. Actually, may memo na, pero... Warning! Yeah, sorry, guys. I'm sorry. Sorry, Masin. Yan. Balik po tayo. I will avoid na lang para hindi ulit ako matrauma. Yeah, balik tayo ito. ang Xiaomi 15 Ultra. Balita nyo sa Chila. Yan. This was released. Oh, matagal pa nga ito eh. Pero ito yung ano. Ito yung number one phone na rini-review. I mean, hindi man rini-review. Yung gusto ng ano. Na kasi nakabantay, inform nyo na lang. At pag-ibigay ng warning. Top 10 by Pans. Uy! Ito yung ad! Motion, ay hindi, di naman yan ano. Aux lang yan. Samsung Galaxy 7 Fold 8. Yan, ito medyo recent to. Kasi ito ay rinilist nung, ay, I mean, di ba rinilist? In-announce nung July 22 that yung ito ay na-release nung July 20, hindi, in the same date. This was released on the same date. Yeah. Then unfold ang dimension, ah okay, ang dimension, ay pansin ko lumiit na oh, lumiit na medyo search nga natin, hindi. Lumiit nga medyo, promise. If I am not mistaken, parang gato na yung kalaki. Ay, hindi. Ang kalaki na yung gantong window. Yan. Yung ano, parang window na to in this computer PC. Hindi naman masyado wait lang nga. Yan. Harangan ko muna yan, baka may magpakita kasing bawal na ad. Pakitang bawal na ad, alam niyo yon. I mean, hindi, I am not talking about the ano, the one ad yung nagpakita sa TOL ng isang araw, no? Pero it was the ano, iba na alawi controversial na ano. Ayun, ang pakita na naman. Paano ba ito, matanggal? Paano ba ito matanggal? Eh, gagi. Sorry. Ito. Eh, di naman talaga yon. Ano eh, iba yun eh. Mas malutong kasing letter O. So, siguro, ewan na lang. Pero ito. Sana naman walang magpakita na alam nyo. Islang GSM, I want to be, ano. Yan. Ilang oras na ba ako? Oh, yung OS niya, Android 17. May Android 17 na pala. Di talaga ako mabali, babalita sa, ano, Android sa mga bagong version. And this, up to 7 major Android upgrade siya. Pero tanong, ilang years of support bago mag-update? Yan ang tanong. Kasi minsan ang nangyayari kung update ka ng update sa with Android is yung nangyayari ano tawag dito? Ang nangyayari is na nagkakaroon ng green line. Ala yung green line, search ko ha. Oh no. Wait, let us just resume it, no. Yan. Sa play. Yan. Search ko lang. Ano ba yan? Green line. Yan. That all the time is that, ayan, software glitch. So, ito ang wait lang. Home ulit. Yan. Ay, gagi. Yan. ito, yan, yan yung mga nangyayari sa mga phone. Especially for, especially nangyayari to sa Samsung. And, we are talking about Samsung too. So, this might happen. This might happen. Mga ganitong green light. Hindi siya, ayan. Ito, oh, ayan. Yan yun. 100% working trick. Oh. Niniwala ka ba dyan? Oh. Asan si Jay? Ba't nawala? Si Jay nandyan pa, pero... Sige lang.
0: Bakit?
2: Eh, kasi... Kala ko ako lang mag-isa.
0: Grabe ka naman.
2: Dan. Ako ko magka-commercial pa tayo, no? Siguro 5.25. Ah, hindi, kahit ngayon na, no? UC.
0: 25 na
2: pa. UC, magbabalik. And everyone na nakatutok sa smile at thing. Magbabalik ang TON. Ayan.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, huh?
1: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.
2: Dito na tayo sa Jer-A.

0: Ayun! Nagbabalik po ang inyong talakayan, opinion at taklakan. Kasama po ang inyong mga katol ng bayan, Lord Zapuas at Jan Aliziato. Ito po, ang Talk of the Legends. Hi! At oras, Subong Kapaluan, 5:31 PM, Philippine Standard Time, and Japan, and kasalukuyan po, naka-ano po si, ano, siguro inasikaso niya yung operations ng kanyang plane, ng kanyang station. Nag-asikaso po sa test, live stream po, ng test broadcast po, ng station niya. So, that's it, folks. Folks, tuloy, wait, tuloy pa ba finds mo? Lods? Hello? Mr. Lod? Mr. Lod?
1: No,
0: yeah. Tuloy pa ba finds mo?
1: No. Agi, ano ba yan?
0: Really?
1: Sapa, ulit. Hindi. Yung O, lutong yun. Wag yun. Pero ulit. Ulit sa play. Try kong back. Pero dyan sa play tuloy, sa smiley tuloy tayo, sa SFR. SFR, ano ba yun? Ulit sa play, ulit. Try kong ano. Ikaw muna mag ano.
0: Okay, so mga kaibigan, before muna sa usapan namin ni Lods, announcement muna tayo tungkol pala sa aking programa na tinatawag na all-in programa sa aking programa tuwing linggo na all-in-one talks. Because we want to confirm that ang aging episode 2 po niyan is sa August pa po, after the launching of Smile Network. So, abangan niyo na lang dahil yung actual na episode 2 is hindi naging successful dahil sa nangyari sa poste ni RJ, natumba daw kaya ang dahilan na nawala ng kuryente, and may nangyari rin
1: lang kasi pre tinag ko si RJ kaganina. Siya yung tinanong ko kung kailan matatapos yung ad break. Wala, hindi pala siya yung TOC. Hindi pa siya yung TOC?
0: Ha?
1: Hindi pa siya yung TOC?
0: Ha? Ay.
1: Hindi pa siya yung TOC.
2: Okay, what do you mean? Kanina or anong isang araw?
1: Kanina. Ay, kanina.

0: De, ganit. Ah, bakit natagalan? Ano ba?
1: Kaya, tinatagal. Ang tinatanong kasi ni Lobzo, ano?
2: Pre. Kaya akala ko kasi, akala ko ba si RJ ba yung Teosino?
0: Oh, ako, bakit?
2: Ah, okay. Alam ko ba kasi ni sabi ni Lobzo. Sabi ni JA kasi, kaganina, na yung ano, yung poste dyan malapit sa inyo nahulog.
0: Ano tumba? Ano 'yun? Yung anong nangyari ya? Iyan nung ano nung isang araw nung linggo.
2: Ah, pero ano oo. Ano na nangyari? Ano nangyari?
0: Na ano naman na nabalik naman pero ang tagal na ano 'yun naging it ended up naging ano 2 to 3 hours ata.
1: RJ, matanong ko lang before ano, matanong ko lang
0: Gilas. Gilas.
1: So, diba, bumalik kayo, diba, bumalik ng kuryente ng 7, tama?
0: Oo. Ah.
1: Tapos, by the metal na nakalimutin lang. Natayo na ba yung monte? Na ano? Nabalik o hindi? O i-re-review pa nila?
0: Natayo na yun that time nung bumalik. Natayo na ata. Wala ako sa ano eh. Wala ako sa location nun eh. Yung ano yun, yung natumba na poste, nangyari yun sa ano, no? Sa bandang barangay hall ng barangay namin, mga ano, distance between sa bahay namin pa, ano, and sa barangay hall. Ano ha, ito mga 2 kilometers at or 1.5 kilometer. So ayo natayo na ata na naayos. Natagalan lang kasi parang natutulog yung cross or ano din ulan.
1: And ano pala hindi mo ito by the way hindi mo sure kung ano yung reason ng pagkatumba no? O ano, hindi mo sure?
0: Hindi ko nakita yung actual na nangyari. Tinawagan ko lang yung Davao Light. Tinawagan ko lang yung Davao Light.
1: So, we hope na, no? So, it is, sana man lang, sana hindi maulit ang mangyari na, kahit na interrupt yung kuryente, para, sa linggong yon sa next na, yun, matutuloy ang magiging episode 2 na talaga ng we hope na, may, hope na hindi ma-interrupt yung kuryente, kahit anumang
2: Tawag ko kung totoo itong mga picture na to. Wait lang. Switch tayo ng ano. Wait. Saglit. Separator. Ulit. Nakaloob naman ata yung ano. Wait lang. Mag-change stream lang ako. Yan. Separator.
1: Sa X yan?
2: Oh, sa X. Yes.
1: Oh, wait. Ano pangalan ng ATC mo sa X?
2: Wala pa tong account. Hindi ko po nalilagyan ng account.
1: Sige.
2: Pero ito nga, opinion, what this is? Wow! Nagpatugtog yung Play TV na bumper. Yan. Wait. Ay, hindi. Ox na to. Yan, ox na.
1: Wait. Before, sorry to interrupt, Lodzo, pero na-like ni, na-like

0: May ano rin ako dito eh. Wait lang. Mag-freeze stream.
1: Parang sa tulog ng ano ba? Sweet din ang pangarap po.
0: Ito.
1: Simple lang ang pangarap ko.
2: Ito na.

0: Basta.
1: Hindi, meron pa. Pakinggan nyo yun. Favorite part ko yan. Favorite part ko yan.
0: Pakatapos. Ano yan, ano yan?
1: Listen, listen. Ito na yung favoritong part.
0: Listen, look, good, listen, man. Listen.
2: Para buong daigdig ay kasama, naglilingkod, nagbubukod.
0: Ayan na.
2: Para sa
0: Aba, dapat lang.

0: tayo kay Roma. Nakita ko yun. Pagpanganan, dumaan ng news radio.
1: Oh,
2: ano kasi sila ka? Yung feed sana yung ipipindot ko katabi kasi.
1: Ano
2: katabi.
1: Ba to? Nung July 29? Oy. Oh, July 29.
0: Oy, talk with Mel! Talk with Mel! Talk with John Mel! John Mel!
2: Oy, John Mel!
1: Agi. Hindi ko mapindot. Lag ka
0: kasi, pre. Ulit, ano, huwag titiki pa tayo para hindi na needed, no?
1: Oh, tiki tayo. Lag. Ulit natin yung one. Siguro, ilang oras na ba ako? Uy, 16. Pwede pa to.
3: Saan matatagpuan ang pinaka-high-tech na puno dito sa Jansan? Puno paraan kayo dito sa Pentagon Avenue. Mapapansin mo ang napakalaking puno.
0: High-tech na puno. Masyadong suspicious. Masyadong mahaba eh.
2: Mas mahaba, mas maganda ay.
1: Yan, live pa rin tayo sa SFR. Yan, SFR. SF Radio, yan. SF Radio, I miss you. I will miss you. Forever and ever. Oh, 20. And then, 28 pa pala. 28 pa pala. Abangan niyo.
0: Magtitikyo pa tayo. Parang hindi na need, no? Replay. Watch the replay.
2: Hindi naman ako naka-download. Gasyo, hindi pa ako naka-download.
0: May 5 minutes ka mag-download, RJ! At...
2: Overtime kayo.
0: Overtime tayo konti. May replay.
1: So, relapse ng SFR.
4: Speedrun.
0: Panoorin natin yung The Talking Wreck Show. Ay hindi, panoorin natin yung ano, yung paborito ko. Nakita ko doon. Meron pa lang ano, ang dating doon.
4: Ni Sir Dave Meralles. Ayun.
0: Yung bagong doon. Ano tong show na 'yan? Anong bang context ng show na 'yan?
1: Ano daw kasi yung para siyang ano eh. Para siyang mga eh, basta it's ano eh, nagbabasa ng parang mga request. Kumbaga para siyang itong confessions, pero basically it's ano parang hindi naman siya totally parang ang dating daan ang ni Brother Eddie. Pero it's ano kasi eh.
2: Eli yun. Brother Eli yun.
1: Alam mo pala eh. Sige. Sabihin mo. Say it.
4: Alam ko yung inspiration yan. Ang dating inspiration yung segment ng Bubble Gang. Yung ang dating doon.
1: Same yung animation.
4: By the way,

0: Siyempre Apple yan. Alam ko yung codec ng ano.
1: Hindi so, guys, alam mo bakit nagsign up ang ano ang SF Radio guys? Binigyan po namin ng cease and desist order yung SF Radio guys.
0: Ano ka, tara, tantahan tayo. Listen.
2: Wala tayong ticker sa Apple.

0: guys, hindi po signed off ng ano, Free TV ngayon. Oo, magsaka kayo. Mamaya po mag-sign off yan. So, siguro ano ba ang gagamitin natin? Tapos may ano pa, may official sign off. Siyempre, ang boses, si Free Apple.
1: Okay na, okay na, okay na. Sa
2: nakalipas na 24 na oras ay sumaypapawid ang SFA.
1: Siyempre, yung ano, naging timat yung ano, yung makawala ng
2: radyo. Ang pilan ng radyo sa online. Na pinamumunuan ng Shine.
1: Pagaming sa ano, 'di ba, yung nakita mo yung purple na ano, na lower third ba? Oo. Nakita mo na nakita na yung parang 'di ba, timat, 'di ba, ginamit niya sa timat. Siguro no choice at kaya no choice ata na gamitin niya yung purple lower third, kaya ganun. Tama?
0: Maganda ba? Maganda tayo,
1: wait,
0: RJ. Okay na tayo. Yohoy, makaroon na lang ating legendary na talaga yan na opinion na taklakan para sa inyong habang
3: yeah. Laging tandaan po, mag-missionaring lagi. Ito ang
1: okay.
3: Talk of the Legend.
1: Oy, di ba kami nagahano?
0: Sangalan! Sige pa, sangalan ng ikaw na nga.
3: Maraming salamat! At always, laging tandaan, mag-missionaring lagi.
1: Ano, as always, lagay kayo ng katol para iwas na mo.
3: Tama. Mag-katol na kayo.
1: Okay. Mag-katol para iwas lengge.
0: Mga kaibigan, magandang gabi. Takalan ng LGUN at Smile, Alak SFP, and Shine Studios. Smile. Yeah, tapos kang ano.
3: Tapos ng intro eh, tapos ng outro eh.
0: Ako Lodzo Aji, magandang gabi at good night.
3: Manoday ng replay ng Tambayang Cuadro, La Noche del Marte.

babae mula sa Smile Center Manila. Narito na ang inyong Barangay Quadro na laging blast sa tawanan, ulitan, undahan at saya. Andong ng inyong Smile Studios, ito ang

0: Ito na, bilis ka.
1: Na pala.
0: Agad.
1: Bilis po natin isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Dahil po sa Sona coverage, tayo po ay nakapagsimula po ng mas pinaka-late. Late po tayo nagsisimula. Pero hindi lang, di porket may special coverage, hindi matutuloy ang tikol. Kasi ititikol po kayong lahat. Ay, iba pala yun.
0: Whoa.
1: Hindi, pero isa lang ibig sabihin yan. Kung nakikita nyo naman sa Twitch po natin, at dito sa ating stage po natin, naka SFR TV pala tayo. Naku po, SFR pala.
0: Nag-TV rin ulit tayo.
1: Nag-alert pala tayo ng SFR. Naglalarp na pala tayo ng SFR, guys.
0: Naka-play TV rin tayo. Wait lang.
1: Si bro ay naglalarp. Ng SFR. Smile FM.
2: Ano na maglalarp kayo?
0: Smile
2: Larpers.
1: Oo na. Yan. Hindi ako gumagamit na yun ng Windows na yun. Kasi yung Windows PC ko, yan yung Tech TOC na backup eh. Pero ato ah. Bago tayo magtuloy, lais ko lang sabihin sa inyo, maraming salamat po sa special mention kanina.
0: Uy!
1: Sa special mention kanina
3: girl,
1: doon sa...
3: Hindi ako girl. Hindi tayo girl! For today's video!
1: Kaya nga yung araw na ito. Ito. We would like to thank ito po. Maraming thank you Thank you guys for letting us cover this Sona. Kahit naman na nakikipag-hook up lang kami sa inyo, at least nandito pa rin ang espiritu ng News Radio Philippines. Nandoon lang yan, dito lang yan, sa Smile Network, at of course, sa mga Tigon platforms, Manila SDR, and of course, siguro, before tayo magtuloy, I will also say, sabayan po tayo ng papakinggan sa Twitch channel ng SF Tuloy. Ayan, na naglalarp. Ayan, na naglalarp na talaga tayo ng SF Radio News.
3: Diaper!
1: Kaya nga eh. Sabayan po tayo ng papakinggan po sa SF. SF na naman tayo. Sa Smile Radio YouTube channel. Sa Smile Network YouTube channel rather. At sa Twitch channel ng Smile Radio. Smile Network. Sabayan po din tayo mapapakinggan sa 1620 AM Manila SDR JLR. Kaya thank you po sa mga transmitter na mga Navarro. Thank you. Now sa mga nagtatanong bakit tayo naka-SFR. Upang pagbigyan po natin ang proper sign-off po ang SF Radio po sa 96.7 FM, at pati sa mga equipment po ni Pre Apple, pati rin sa mga empleyado po ng SF Radio, tayo po ay nagiging SFR TV at SF Radio muna sa loob ng 4 days. So between July 27 hanggang July 31 pala ang ating SF Radio LARP natin. Ito ay para pagbigyan po ng oras na, you know, magkapag-transition ng maayos between SF Radio at Smile Radio po. Ito po ay also para bigyan natin ng homage. We would like to give homage to SF Radio po. Na sila ang reason bakit nagsisimula yung Smile operations po natin to begin with. Nagpapasalamat ako kay Presley. Siya talaga yung MVP po namin. Ika nga. Oo pala, nakalimutan ko pala. Sayang mukas pala tayo sa 1026DZ.

0: Extigone platform. Anytime, anytime, anytime.
1: Really?
0: I'm here.
1: I'm here.
2: Oy, iba yan! Iba yan!
1: No.
0: Yan lang naman.
3: Ano magsasona?
0: Bawal ang...
3: Diba? Paano kayo magsasona? Ay...
1: No.
3: Anong magiging...
1: No.
3: Okay, ano, Mark, anong sona mo? Like, ano ba? Ano ba yung sona mo?
0: Magkukontrasona tayo. Okay, ako yung presidente dito eh. Magkukontrasona tayo. Gagawa tayo ng State of Smile Affairs tayo na yun. Sosa.
3: State of Bayo! State of Bayo!
0: State of Bayo Affairs.
4: Yakisoba, ay soba.
3: State of Bayo Address. Courtesy of Migsander Alex.
0: Soba
3: 2026, let's go.
0: Abangan niyo po
4: Sabaw
0: Bayo Affairs dito lang sa yes. May Tulugan at sa May sasabihin ako sa July 31.
3: Yes.
0: Tungayan po ni Migsander
3: Ma. Yan pala dapat yung ano title ng episode 1 ni MSA, no? State of the Bayo Address.
0: Hindi pala madami pa mag-
4: Taranood tayo, tambay yung kwadro, guys.
0: Actually, mamaya po, pagkatapos ng programa po natin, dito lang sa TQ, may mag-premiere na legit, totoo, walang clickbait po.
3: Oy, programa. Wait lang.
4: Be in home.
0: Wala lang yan, 7 p.m.
3: Get in here.
0: Wala lang yan, 7 p.m.
4: Ilong. Ay, wag pa lang may ilong.
3: Okay, wag na pa sa ano pa yan, sa Friday na natin yan gawin, yung State of the Bayo.
0: Oo. Ay. Sa Good Evening Smileys. Ayaw pala. Good Evening Smileys. Biyernes na po yan. Hindi kasi ano yan. Back-to-back yan eh. May Good Evening Smileys. And may Tulugan. Tapos na yun. May MSA pa.
3: Thank you.
0: Magde-thank you yan si MSA during the sauce. Soba. Yaki soba.
3: Wala na. Nag-crave ako. Puisit.
0: Nawal. Hindi. Nawala naman yung ano. Pero ito ah. Sa mga
3: nakatutok naman
0: dito sa ating mga platforms. Ito po, ang gagawin po natin na yun, guys, is pag-uusapan po natin ang estado po na yun ng Smile. Kasi na yun, I think we're now nearing the launch of Smile, July 31 na po. And sa mga nasa stage na yun...
3: Launch week!
0: Oh, launch week natin.
3: Pre-launch week,
0: tapos sa 31 to 7, yan na yung launch week natin. Tapos after August na yun, yan yung launch month natin eh. Magse-celebrate tayo ng monthsary natin sa August 31.
3: Monthsary!
0: Magmamonthsary pa tayo.
3: Aldab?
0: Na para bang relasyon? De.
3: God gave me.
0: Love you, Kuya Mido. Salamat. Anong Kuya Mido? Girl na
3: Kuya Mido, visit ka. Si Kuya Pao yun. Tsaka si Sev Ged. Visit.
0: Oo pala. Bilang po sa... Girl. Sasabihin ko po, bilang dahil sumusunod po kami sa batas ng Smile, hindi po kami pwede magsabi ng mga bad words! Hindi pa rin kami magsabi ng bad words! I cannot say the bad word!
4: Eh, gusto ko sumabog, masabihin, masamang mga bad words.
3: Mga words.
4: Ano yun eh?
0: Alam mo ba?
4: Gusto ko sumabog.
0: Meron ako.
3: Huwag niyo po ipapakita yung chat.
0: Ang masasabi ko lang,
3: kasi si J-Por.
0: Alam mo ba yung show ni J-Por, hindi pwede panoorin ni J-Por. Rated 15 or 14 yung tao.
5: Pinisan tayo.
0: Hindi pwede yan.
5: Pinisan ha?
3: Pawal yan, ay.
5: Ano?
0: Terebi! Ginagawa
3: niya na lang ba?
0: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong emoji na tayo. Wala na. Kaluluwa na natin.
3: Wala guys, na. Updated na yung ano natin. Guys, live Kuya Pao reaction.
0: Live Kuya Pao reaction. Patay tayo nito.
4: Guys.
0: Okay, mga tikong squad. Tinuyo si Boss.
3: Gawing emote yan. Live
0: yan,
3: Kuya Pao reaction.
0: May nakita ko sa frontline na yun. Ang nakalagay, tinuyo si Boss Toyo. Oh my God, son!

0: Ang dala naman ng headline ng front line. Tinuyo si Boss Tuyo. Delete mo yan! Delete mo yan! Delete mo yan! J4, ban ka na dito, ban!
1: Pakiidang chat! Pakiidang chat! Oh my god!
0: Time out ka na, time out ka na, J4! Time out ka na, J4!
1: Ba't yun nilabas yung ano? Oy, wait lang! Wait lang, ba't yun nilabas yung ano, NR?
0: Hindi pwede to, J4! 1 week time out for you! Yan, nakita nyo na time out si J4! 1 week!
1: Okay.
0: Wait, tanggalin natin. Ayan. Hello, J4. Welcome back. Memo with J4, Gainza. Pag tayo magkakaroon...
1: Hindi na pala, hindi na pala J4's facility. J4's memorandum na pala.
0: Oo, J4's memorandum. Hindi, sponsored by Memo Plus Gold.
1: Lamang, ang gold memory!
0: Why, ba't lumabas yung ano? Lumabas yung...
1: kaya kasi sinabi ko patayin niyo yung lower thirds eh. Hello, kayo?
0: Wala na, nakasayin mo ka sa D-Sex yung news.
1: Wala na guys, tapos na to.
0: Sa Radyo 7.
1: We're cooked, 7. Y'all. We're cooked.
0: Cooked na tayo. Pero
1: you're
0: ito,
1: so cooked.
0: Pero yun ya, tayo po na yun ay naka-SFR TV na yun. And of course, bilang humansya natin sa SF Radio. Siguro, what's your rating sa movie? Ay, okay, yung mamayang movie natin na ang isa na naman sa mga legendary movies na magandang movie yan eh. Kung last time meron tayo yung Ugandang movie, may dagdag naman tayo.
2: By the way, RJ, wag mo ipakita yung smile, lower third.
3: Ah, sige.
0: Ito na naman, nag-issue ng memo yung chairman natin, MVP, yung MVP natin.
3: Yes po, Mr. Chair.
1: Patay ka pre. Wits.
0: Hindi, abangan nyo na lang siguro, is that movie from Wakaliwood? Yes, it is from Wakaliwood, bro. Trust, maganda din yan ang movie. Yung last movie natin, CSA yun eh, diba? CSA. That was a mockumentary. Ngayon ang movie natin na yun, balik tayo sa waka. Magbalik na naman tayo doon sa ano. Actually kasi ito guys ha, wala pa kasing Asper's Cafe. Ang sinabi ni Cairo sa akin, September 14. So kung September 14 pa yung ano, yung Asper's Cafe, edi magmo-movies muna tayo. At least meron kayong pirata, live pirate feed. ng movies. Mamimirata tayo ng movies. Baka bigla-bigla lalabas yung playlist ni Athena, lalabas yung movie ni
1: Oh my Ethan. God.
0: Ano yung sini mo bold? Uy, RJ.
1: Sinisinip ano pala no, sinisinip.
0: DMCA. Wag baka sumanta. Movie na tayo. Tayo
1: Patay tayo diyan. Sinisilip sa smile.
0: Alam ko na, i-airin natin. I-airin tayo ng mga, yung mga indie films. Yan yung maganda eh. Indie films na lang para supportahan natin sila eh.
1: Ano baka indie yung gusto mo? Gano'n ba?
0: The Amazing World, The Amazing Digital Footprint yun eh. Guys, oh yun! The Last Best! Guys, yan ang gusto ko!
3: Guys, tingnan niyo yung Facebook ko. Pakita ko sa inyo. Tingnan niyo to! Anong unang lumabas sa sinisilip? Wait lang.
0: Huwag naman sana sinisilip, oy. RJ!
1: Uy! Uy!
0: Gusto
1: wag,
0: mo ma-terminate ng tweet?
1: Huwag!
3: Dave,
1: Wizard!
3: Word lang naman eh. Ito yun eh. Wait lang ah.
0: I-airin tayo ng ano eh. Next movie natin, next movie. Uy! Yan ang hindi pwede. Yan ang hindi pwede sa ano. Hindi
1: ano ba yan? Ano ba yan? B!
0: Hindi, alam nyo guys, ito ah. Alam nyo guys, itong
2: Monday
0: shows is Monday's Dad. So anong gagawin natin sa Monday's Dad? Mumovies pa tayo or extension ng Good Evening Smiley sa Monday? Pili kayo.
1: Dapat ano, dapat isang movie tapos isang Good Evening Smiley.
3: Guys,
1: tapos yung Good Evening
0: Smiley is
1: na lang siguro, diba?
0: Alright.
3: Guys, powered by cinema. Tingnan niyo
0: lang. Oh my

0: God!
1: Tignan mo! Bye!
2: Oh my God! Kuya! Kuya Ads, matatamaan tayo niyan.
3: Titirahin na lang natin. Titirahin tayo ng ano eh. Titirahin tayo ng copyright. Wag naman sa ano. May Twitch pa
2: tayo. Wag, titirahin tayo ng ano niyan. Ng Comca at saka ng JYP. Please lang.
3: Hindi, kung mag-e-ere tayo
2: titirahin ng music
3: sa stage.
2: Ng Korean, ano, Korean music.
3: Violation of recent memo counter. Reason mentionable. Oo pala, RJ, violation! Ay nako, patay. Silang, warning lang daw eh.
2: Nininin!
3: Hindi, pero sige lang, kasi ang ano, ang naisip ko. Dalmayin nyo muna yung mga jokes about sa bold, tama na. Ba't hindi tayo pwede?
2: Alas 6 pa lang, be. Ito, mamaya na yun.
3: Ito, kung ganun si J4 sa atin, guys, let's return the favor to J4 next week. Tignan natin ang show niya. Listahan nyo yung mga mura counter niya, yung mga bastos counter niya. Lagyan nyo doon. Ibalik natin
2: kay J4. RG, ready tayo. I-ready natin, tapos ano, dapat may bold or like, bold counter. Tapos, update yon.
3: Lagyan natin ng J4 memo counter. Doon tayo magka-count ng memo ni J4. Tapos yan yung isi-send natin kay Kuya Pao.
2: Kaya ano, dapat may under doon bold or like mura, diba?
3: O sige, lagyan natin ng mura counter sa taas, sunod may bold counter sa taas. Meron yes, din tayo, lagyan natin ng LARP counter, sigaw counter. Lagyan din natin siguro ng ano, ng LARPing counter. So mga kaibigan, ang oras pa natin ay 6:27. Sayang, hindi pwede mag 6:07. Pero
2: 6 eh. And anyway, nakikita nyo guys sa inyong mga screens. Tayo po ay live din ngayon sa official TikTok account, or rather temporary TikTok account ng Smile Network.
3: Oh.
2: That is at Smile Network Live. Panoorin nyo po ang lahat ng mga programa ng Smile Network. Diyan lamang po yan sa TikTok. And then we also have our Twitch. And you
3: pag hindi kayo manood,
2: live na tayo be sa Facebook.
3: Ay, Facebook,
2: live
3: okay.
2: Live tayo sa
3: okay,
2: Facebook.
3: Okay guys, huwag na tayong magmura. Yes. Baka ma-strike tayo sa Facebook. Tama na, hindi na tayong pwede magpakita. Hindi na pwede magpakita ng bold. Bawal na yan.
2: Ay, hindi pala, hindi daw nakalive.
3: Ay, pero
2: nag-live tayo kanina.
3: Eh, wag na mag-live sa Facebook. Ayoko baka ma-strike tayo agad eh. Hindi mo na gawin ng cool. Diba ginawa ng cool
2: din? Na-live naman natin kanina nung ano eh, nung Sona coverage
3: natin. Huwag na tayo mag-Facebook.
2: Maraming salamat pa rin po kay Kuya
1: Pao.
2: Again, sa lahat po ng bumubuo ng DZLB News. Ayan, karangalan po namin ang ma-hook up po ang coverage. Karangalan po namin makipag-collab po for this special location. And two more special coverages like this. At sana makasama na ko doon. Ay! Wow!
3: Eh, lahat dapat ito. Abangan natin siguro. Baka maka-special coverage ay nang malupitan next time. Buti
2: sana
3: wala.
2: Sana
3: nga sa special mention tayo kanina
2: November 30.
3: Eh. Special mention tayo din eh. Mido, na-special mention tayo kanina eh.
2: I know that, but like, at least hindi girl. At least hindi girl.
3: Abangan po natin sa susunod. Request ko kay Kuya Pao, pagka sa special coverage, sabihan natin ng girl si Mido.
2: Hit. Oh my God, girl. Sorry na kasi, girl.
3: Seven Arsita.
2: Sorry na kung ano, communicate ko, guys. Sorry na. Pero hoping na, ano, sana sa November 30 at magkasama tayo ng DZLB ulit for a very, very historic coverage din. Guess nyo naman na kung ano yung sinasabi ko. It is the first trial day.

0: sa ICC. Kaya dapat may ano doon, dapat.
1: Yan ba yung ICC. yan ba yung ano kay Sen? Ay, kay Sen.
0: Di mo alam. What is speaking of? Ah, babal. Ay, wait. Dapat pala nanonood tayo ng TV Patrol ngayon dahil Kabayan's back, y'all! Kabayan's back!
1: Oo nga, no? Tutok ako nga pala, no? Sige, mga kaibigan, at tayo po mag-commercial break muna kasi manood na kami ng... Ito. Mag-commercial break muna kami dahil manood muna kami ng TV Parol sa pagbabalik ng Tambayang Quadro Plus.
0: Guys, warningan nyo nga to si ano? Warningan nyo to si Gio na magmura.
1: Hoy, ba si Terebi naging DTS? Ano yan?

0: Pagkagising mo at kumaspal, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Hey Jill!
4: Let's go!
3: Hey Jill!
4: No matter who you may be.
3: Hey Jill! Hey Jill!

0: At nagbibalik ang commercial break
1: bayang Quadro Plus.
2: Nagbabalik po.
1: Anyways, guys. Mga kaibigan, Wait lang. SFRTV. Ay, sa mga nagtatanong din pala.
0: Sabi ko na kanina,
1: SFRTV tayo ngayon.
0: Sabi ko na kanina.
1: Oh, wala lang. Inano ko lang. Inulit ko lang.
0: Ako na mag-ulit. Sinabi ko na to kanina. Kaya lang tayo nagka-SF radio na yun para proper transition na tayo, para proper turnover na po tayo. Dahil initi na ang TV nyo sa July 31, 12 noon.
1: Yes. Tsaka by the way, aside from that, parang ano lang rin, yung SFR TV is parang privatized lang din. Kasi kanina, nag-play yung You're Watching ng Smile. Tas may SFR TV na ano placeholder. Guys, Ox lang yan, guys.
3: May kumakanta ng zombie sa video. Okay, kanino yun?
0: Guys, mga kaibigan, ako po ay liliban po. Sa broadcast. Wag na po kayong magmura, please. Salamat.
1: Sige. Sige, bantayan okay. Ko.
2: Aba, dapat.
3: Tambahan kwadro. Aba, dapat lang.
2: Bakit pakas? Ano ba? Musta ba yung nakanta ng zombie doon sa ano, sa kabilang bahay niyo? Okay naman ba o ano? O parang naungol na uwak.
3: Teka lang, kanina 'yon.
2: Then.
3: Asa inyo? Aka or ano?
2: Di. Oy, bro. Ah, okay po.
3: May narinig ako.

0: Magkaibigan ito. Magkaibigan.
1: Get in here, bro. Get in here.
2: Hindi naman ano yan. Di naman mura yan.
1: Get in here, bro.
2: Ah, lower thirds ni ano, ni RJ pala. Kala ko yung aba dapat lang. Hindi po yun mura, guys.
3: Gag! Aba dapat lang!
1: Dapat lang. O hindi! Ba kayo, huy!
3: Bira! Ba't parang kinakabahan na ako?
1: Kalma. Ay! Kanina ba to? Si J4 yan eh! Ayan nyo guys, si J4!
2: Guys, si J4 po yan! Si ano, si Memo Plus Gold!
3: Sige. Memo Plus Gold! Laman na may gold memory!
4: Nigel, anong part ng ano, ng orasan sa ano, sa Japan Television? Anong part yan?
2: Ba't parang ano? GMA.
4: Ayan na naman tayo sa
1: Heatwave Effects. Ano ko lang yan. Mic ko lang yan. I just do...
4: Yung ganito. Ay, sorry.
1: I'm kidding, bro.
4: Nah, what is that?
1: I'm kidding, bro. What the hell is SFR? Sa mga nagtatanong po riyan, ang SFR po ay ang radio subsidiary is ng Smile, ng Shine Radio rather, ng Shine Studios rather. Ayan. Ito yung radio counterpart, and then SFR TV na nakikita niyo yung screen bag ngayon is the TV counterpart naman ng Shine Studios. Eh, nag-merge.
2: Hindi, puro ano yan. Puro Shine Corporation yan lahat. Puro Shine Corporation yan, hindi yan studios.
1: Ayun, thank you for clarifying, Apple, ha? Kasi alam mo kanina, naglalag yung TOC mo nung na-ere yung Sona kanina.
4: Presley, taas kayo.
1: TOC mo kanina.
4: Presley, taas kayo Grammy mong kwan. Taas kayo Grammy usage mong computer. Naabot siyang mga 90% in town.
1: O hindi.
4: Panabangin.
1: Alam mo ba, Gabo, like, hindi. Okay yung CPU.
4: Oh, yung CPU. Memory. Yung RAM.
1: Yung memory.
4: Yung RAM niya.
1: Ang lala. Umaabot ng 87%.
2: Kailan? Nung Sona?
1: Kanina! Actually, yes! Nung Sona! Kaya nagre-reklamo si AJ's ano, sa production floor kanina ng ano, ng Smile ng NR pala kasi nga dahil doon ang lala talaga be. Ako yung naka-monitor sa ano mo eh, ako yung naka-monitor sa radio feed eh, ang lala be. I'm not kidding, bro.
2: Mama, dami ba kayong ino-open dyan?
1: No, it wasn't. We will talk about this later. Gab, it's about 15 minutes
2: before
1: you premiere.
2: Wait lang, check ko nga yung ano ko. Wait lang, sandali lang.
1: Go lang.
2: Check ko nga yung
1: Gab,
2: ano, check ko nga yung
1: review. It's about 15 minutes bago ka mag-premiere. Oh, what are the viewers going to look forward to dito sa ating... dito sa ating premiere ng iyong kauna-unahang solo program? Tachibana na...
4: Nag-crave ako ng saging.
1: Like specifically, hindi, banana bread. Guys, ewan ko, malapit na yata ako magkaroon. Malapit na akong madalaw, guys. Ang iniisip ko, banana bread. Ewan ko kung kailan, pero malapit na. Anyway, Gabo, balik tayo sa'yo. So, excited ka na ba sa premiere ng show mo?

0: Unang umabsent, char lang. Eh, kinakabahan na ako.
1: Ah, ganon! Ganon! Sige, sige nga, tanggalin nga natin sa premiere, sa premiering lineup yung
0: kapatid.
1: Tapos huwag na natin i-premiere. I-cancel natin yung premiere mama yung 7 PM. Hindi, joke lang.
0: Yo. Pero, oy.
1: Hi, Blue.
0: Alam mo, para sa today's debut, talagang nagpuyat ako. Bakit? Mamaya na yung kauna-unang segment ko, which is yung cooking segment. Inaabangan niyo.
1: Alam niyo ba, kasi nga naka-monitor ako sa TOC kayo, nakita ko yung niluto niyo. Oh my God. Like, it's tea, bro.
0: Yes. It's tea, mga gabo. Mm. Mga gabo! Abangan niyo na lang mamayang alas 7!
1: Maka-excite. Pero, eto gabo question. Are we going to look forward to like 15 minute recipes, mga ganun?
0: 15 minute
1: mga,
0: recipes?
1: Mga bagay na madali, mga putahe na madaling lutuin or yung putahe na hindi siya masyadong magkoconsume ng time.
0: Sure, and then and the near future, maghahanap ako ng mga putaheng yung madali lang talagang maluto at hindi masyadong na-consume talaga ng time. So, actually, marami akong putahe na sa isip ko. So, abangan nyo lang in the near future, mga papakita ko talaga yung mga putaheng madaling lang talaga iluto.
1: And then may, aside from that, may experiment ba? Like, are we gonna put some kind
0: talagang
1: of
0: talagang sa amin, pag magluluto kami, lahat may experiment.
1: Pero, like,
0: pero parang
1: it'd be weird at first pero
0: parang tama like, yes
1: may ano ba to pina
0: uy abangan nyo
2: ay pambira let me ask a question. Okay, let me ask one question. Would you be
0: yes
2: mag-aala random hindi maala Gordon Ramsay ka ba mag-aala Gordon
1: okay
0: wala pre chill ako pagdating sa luto pero nice. Pag palpak niluto ko I will release my Gordon Ramsay inner side talaga. Why is this wrong?
1: Hindi, ano daw, magiging ano ka, yung, alam mo yung, wait, I'm trying to think of it, but like, ano ka daw, hindi ka lang magiging ano, magiging nephew Gab ka lang, hindi ka Uncle Gab.
0: Nephew Gab, okay.
1: Hiya! You don't use a walk. Hiya!
0: Hiya! Why are you putting chili jam on fried rice? Hiya! Now the fried rice is so good!
2: Hiya!
0: I put my leg down from snapping up. I'm so disappointed. Why you make the fried rice wet? Hiya! I put my leg down in care because I'm disappointed. Hiya!
2: Yung cooking na rin.
3: May naririnig na naman akong...
0: Ano?
3: May naririnig na naman ako.
2: J4, ano
1: may,
2: yung...
1: Uy, mas like tayo ha. Huwag kayong tutulad kay J4.
3: Ano copyright akin yan?
1: Like, from one
3: ano copyright akin yan?
1: From one home cook, two home cooks to another, huwag po kayo maging Jamie Oliver. Awa na lang. Stick to the recipe tayo mga bae.
0: Wala magaganon.
1: If I
0: do the Jamie Oliver strategy.
4: Hello guys. Isang memo po. Memorandum.
0: Oh.
4: Please do not switch music. This is that. Please baka ma-copyright tayo. Ayokong mag-risk tayo.
3: Ayun, men. Gio. Akin yung pinapatugtog.
4: Ay, sa atin pala
3: yun. Okay. Yun
4: pwede niya ituloy, putik.
1: Ano yun? Ano ba yun? Ba? Ano ba? B. Hit. No! J4, get out of here, bro.
2: Okay lang kami.

0: Also, Blue, hindi ka naririnig. I barely hear you.
1: No.
0: Ayan.
1: Oh, okay, okay. Wait lang. Chiyo, teka na.
0: Oh, CR, CR. Pakit pa kasi CR ng CR yan. Ano ba yan? Ano? Ay, wala kasi. Ba yan? Hindi natin pwede asarin eh. Kakatapos lang ng DZLB eh. Kung pwede nga lang sana nating ano eh, maaya dito sa ano eh, sa program.
2: Para amo mo na, uuwi pa si Kuya Pao mag...
0: Yun nga eh, sayang nga eh. Di, alam mo yung parang ginawa natin sa ano, sa pre-trial ni Dots. Tapos after...
2: Ano mang ganon? Hindi kasi yung ano...
0: Sayang nga eh.
2: Ano naman kasi simulcast, kaka-uwi ko nga lang din eh.
0: Tinga, hindi tayo labrown out eh, no? Gusto ko po. Uy, Lods!
2: Tinga, buti lang talaga.
0: Kamanda ako tagbubuhat dito eh, ba't ako pinagbubuhat mo?
3: RJ! RJ! RJ! RJ!
4: Under execution order number 67, panibagong host na po ng Tambayang Quadro Plus, si Mito!
3: RJ, yeah. RJ. By the way, by the way, yung ano pala, yung nag-beep pala kanina sa radyo ni ano, sa radyo ni AJ kanina, is yung V-ban mo, hindi yung Discord.
4: De kasi nga yung
3: yun nga yung reklamo ni ano eh ni AJ.
0: Mamaya tayo mag-inuman guys sa program ko. Mag-inuman tayo mamaya. Tapos yung iinumin tubig.
3: So ang ginawa ko guys, so ang ginawa ko is ni-reroute ko sa ano sa Discord yung B2 instead na yung sa yung V-ban yung ginamit ko. Ay oh, Drisad, ano, Drisad RJ, ang imuhas ang V-ban diri kay Sigig Beep. Mao sabi to ang kuan ni tingog sa radyo ni kuan ni AJ.
0: Ano maka, ano si Lods? Lods kasi nag-screen share pa siya. Maubos talaga data mo niyan. Anyway.
3: Pero
0: I think we should end muna kasi ano na rin, no, 6:54 na. Panahon na para sa seamless transition. Ayan.
4: Seamless na!
0: Seamless na! De, joke lang. Ayan guys, maraming salamat po sa mga nanood sa ating Sona coverage kanina at dito sa ating Tambayang Quadro Plus.

0: Yung mo ba?
1: Magpakakabo tayo!
2: Hoy, bawal nga magmura.
1: Hoy, gabo, yeah, sabi ko, gabo.
3: Warning, Gabriel.
1: Hoy, gabo, sabi ko, gabo.
3: Ah, yeah, gabo, okay.
4: So clarify, gabo po yan, hindi po yan bad word.
1: Gabo. Oh,
3: yes.

0: pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Hey Jill!
4: No matter where you could be,
3: hey Jill!
4: No matter who you may be,
3: hey Jill! Hey Jill!

0: Ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Welcome to another episode of Midori's Midnight Sessions. Season 2! Season 3! Season 4! Season 5!
4: Midori's Midnight Session Season 5 airs Mondays and Thursdays 11 PM here on Smile Channel, Smile Radio, and our official YouTube channel.
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo nang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
6: This is the party. This station is currently under attack. Tawag ka mga hamon
7: sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
8: Geometric Adobo.
6: Geometric Adobo. Michelle's Party Club.

naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Live na ako! Oh my God! Magandang gabi! Mga kabo! Mga smileys! Mga ka-sex! At mga kapidoy! Oh my God! Sabayan mo tayo napapakinggan sa Smile Radio, Smile Channel, DZH 1026, at sa FBS! Mga kabo!
1: Guys, fake news! Hindi po tayo naka-live sa FBS, guys!
0: Wala tayo. Mainos na yan. Okay. Mga gabo! Gabi! Gabo na! Oh my God! First ever episode ko. Holy! Oh my God! Oh my God! Kamusta? Mga kaibigan, mga smileys! Holy! Ewan ko, ano ba magsasabi?
1: Peace reveal!
0: What if ayaw ko? Oh my God! Sunod na yan!
1: I will explode your show!
2: Maayos!
0: No!
2: Si Dino, nung nag-reveal ng mukha sa vlog? Wow, ha?
3: Face reveal ka na sa
0: vlog? Hindi pa ako sanay magpakita ng mukha, ha? Pero sinasanay ko lang yung sarili ko. Pero ngayon, hindi muna.
2: So, sanay ka matulog, ano, on stream, ay...
0: Oh! Hoy! Unless na sa private call, hindi naman sa private update na.
3: Ano kasi?
0: Wala din MSA na may malakas na confidence. Kahit nga mag-show siya, nakaligo straight. Wala akong ganong confidence.
2: Hindi. Kasi ikaw naman, ano ka naman? For the younger viewers, dahil nagluluto ka naman. Ano ka ba?
4: They're for the younger viewers because the younger viewers always
0: want to speaking of luto, mga gabo, abangan nyo mamaya siguro 7:30 after the break. Magsisegment na tayo, which is cooking segment. So abangan nyo lang mamaya. Oh my God. Okay. So, nagsimula natin programa. Sisimula tayo with our introduction. So if you don't know me, the name's Gabriel alias Gabo Ansaldo. Yes, Gabo. Hindi. My God. Ayan. Some of you all know me as a guest host sa Kabura, which is Cool FM. Shoutout pala, mga kalamaw, kay Mr. Owner Yo Dax at si TCP. Shoutout sa inyo talaga dalawa. Oh my God. Yes, naging guest host po ako sa kabilang net. And I wanna thank them, the both of them, na pinatuloy ako sa kanilang tahanan. Kahit na as a guest host na. And I talagang nag-enjoy ako sa tuwing kasama ko sila abang show, sa mga programa. Pinuputol yung gabing ako. Oh my God. Yan. But maybe some of you all know, mga OGs dyan, if you don't know, ako po, yes, owner ng FBS,

0: Yung mga ba, yung bale pong channel na hindi nyo pinapanood yung...
1: Hold na!
2: Fake news! Fake news! Hindi po totoo!
0: Fake news!
1: Oh, fake news!
0: Ah, fake news pala, ha?
1: Ako yung may-ari ng FPS.
2: Kasi ang totoo, guys, hindi nyo alam, ang Sandoval Media ay FPS. Dahil siga pa may-ari ng Sandoval, ako pala yung may-ari ng FPS, guys.
0: Ano to? Opposite day? Grabe ka naman.
2: Kaya nga sinasabi nila, DTC9 eh.
3: Na ba yung FPS yung palaging kinokopya ng mga ano?
1: Kaya pala na-upload yung ano, DBC.
0: Ay, oo, kinokopya. Shout out sa mga copycat fan-made channels! Ha? My God, isa pa dyan yung, hindi ko na i-mention yung pangalan, pero talagang kinokopya ang blueprint ng network ko. Oh my God.
2: Do better, alam nyo, guys. Yung mga PD, yung mga batang yan, Gab. Kinokopya ang ginagawa namin. Yung una.
0: Yun na nga.
2: Akala ko may exclusive rights ako sa Greenman. Yun pala, kinokopya nila ang G1.
0: Yun na nga
1: eh.
0: Kung mag-gray one tayo, sila naman mag-gray one. Di talaga sinasubos yung yapak natin. Like, what the hell?
2: Guys. Abangan nyo po. Gagawa ako ng air check, ha? Ang air check ko, magti-3D ako, magta-blender ako, courtesy of Blue Wave.
1: Tapos magba-blender din
0: siya. Akala ko magsisira. Do not be like us. 3D makes you mentally ill.
1: Based government on warning.
0: You don't do that to me. You don't do that to me. Oh my God. Wala na akong matapit. Oh my God. Ay, tama. Since na alam niyo naman na ako rin ang may-ari ng FPS. Some of you all know din mga OGs since from the pandemic na may addict. Siyempre addict. Oo, addict sa sponsor bumper. Oh my God. Sponsor bumper. Oh my God. The motto is, sponsored by Upper Supremacy! Shout out kay Classic MC dahil sa motong yan, oh my God.
2: Guys, alam nyo guys, si Gabriel Ansaldo key billet yet noon. Hindi nyo alam yan eh.
0: Wala akong pinupost na iba, kundi sponsor bumpers lang.
2: Alam nyo, yun talaga totoo guys. Key delete talaga si Gab. Key delete talaga yan guys.
0: Hindi, former key delete na. Former key delete.
2: Hindi, hanggang ngayon key delete yan eh.
1: Yung ano?
0: Ganon ba? Mr. Ay, tiyan lang.
1: Yun na.
0: Hindi ko masabi, munti ko na masabi. Wala ko pang sinabi, Mr. ang sinabi ko.
1: Oh!
2: Okay. Na jazz. Ay, sorry na. Na.
0: Wala, mag-jazz talaga.
4: Ay! Channel lang ano, guys. Ito pala channel lang FBS.
1: Oh. Geometric Orchestra.
0: Oh my God, tingnan talaga ng TOC. Ah! Cringe! In the cringe channel! Oh my God, DBC! We are everywhere! Oh my God!
2: Panoorin mo yung old video niya, bre! Panoorin natin yung old video niya!
3: Yung may Angry Birds phone! Yung may Angry Birds phone!
1: Yes! Yes! Walker's Kijo! Yes!
0: No!
3: Angry Birds phone!
2: Let's watch the first FBS. Skip mo lang national anthem, copyrighted eh. Copyrighted national anthem. Skip mo lang.
0: Oh my God. No! No!
5: Asked.
0: Game master. What was I thinking?
6: Sa mga batang manunood.
5: Wala na, Gab. Tapos na.
0: Ayan na! My voice! It's a cringe voice! No!
1: Oh my God!
0: No! Unang bungad pala mag-sign on! Angry Birds! Ang galing! Naging morning show pa talaga! My God! Ang cringe! Mga kaibigan, subscribe na lang kayo sa FBS Network! No! Wag na!
2: Guys, guys, yung mga subscriber ng FBS, ilipat nyo sa Smile or ilipat nyo sa Sandoval, guys. Mas maganda pa content ng Sandoval.
0: Yes. Alam nyo, I'm willing. I'm willing. Yung pag yung mga subscribers dyan ng FBS, ilipat nyo na si Kimal. No!
2: Copyright!
0: Mag-subscribe na kayo sa Smile at sa Sando. Sando Media na bumabenta ng Sando.
7: PG, ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang L- dahil sa mga
0: striktong tema at eksena oh
7: na hindi angkop sa mga bata.
8: This program is brought to you by Clear Shampoo.
0: TV Clear. Wow, my God. TV5 pa talaga yung sponsor.
4: TV5.
0: Wala, tinamad talaga ako.
9: Truth is, I'm past.
0: English dub! Oh, original dub nga yan! Pagpayo! Ano ba inisip ko na? Ba't nilagay ko yung kanong... Oh my God!
2: No Time News Frontier! No Time News Frontier!
0: Okay,
2: pinag-dig na to!
0: Wait lang, meron ko sa no? Post mo na. Okay, sige.
2: Doon sa Undas Tips, saan mo nakuha yan?
0: Wala pre, since naghahanap ako ng mga report para doon sa headlines, nagsusearch na talaga mga 2007 na mga videos talaga. Iniisip ko, yung specific na upload date niyan is ka-connectado doon sa yung Undas. Eh yun yung lumabas din. Nung sinearch ko yung Undas 2007, yun lumabas na videos. Sabi ko, kunin ko na lang ito, tapos lagyan ko na lang na headline, Undas Tapes with the Hey Bros. Parang gano'n. Wala na akong ibang mahanap
10: so,
0: na
10: matinong
0: ano.
10: Araw ng pagbunita sa ating mga
0: mata. Ayun, yun yung ginamit ko pag headline. Ay, tagpin siya ako
11: dito! Yes!
2: Nice, LARP! Oh my God! FPS LARP!
11: LARP!
2: Yeah guys, mag-unsubscribe na kayo sa FPS.
0: Patayan mo pa! Wala sa safe area! Oh God! Uy, si John Harley! Si John Harley!
10: Ako si Jim Carlson.
0: Si John Harley!
12: At ako naman, si John Harley, Alien Webo.
0: Oh my God, nausta na kaya yun, no?
11: Oh, may template!
0: Unsubscribe!
2: Kasi naka-template! Unsubscribe kasi naka-template!
0: Unsubscribe na kayo sa FBS! Oh my God! Oh Lord!
11: Ano? Ito gabo! Ito gawin mo sa old video.
0: Ano?
11: Just unlist mo na lang. Tapos lagyan mo sa playlist ng Canon videos.
0: Yan yung ginawa ko. Alam mo pre, tinatamad na ako para i-unlist lahat ng mga non-Canon videos ko. My God. Maghihintay pa ako ng motivation para na ako kumilos. Ayan ako. I run with motivation. And as of now, naubot lahat ng motivation ko na pupunta sa
2: Canon. You guys. Bibiliin ko na po ang FPS Network.
0: No!
10: Oh my God. Hindi na ka.
0: Oh! Ika-counter kita. Bakit, mga kababayan, I will buy Sandoval Media. Maraming salamat.
11: Oh!
0: Klepto. Ay, etong klepto. Out of all PSA yung ginawa namin ng 2022, ito pa yata yung ginawa kong mas matino. Kasi, ang alam ko yung lahat eh, may mura talaga eh. May mura yung iba, pero...
10: Ay, God.
0: Padago pa yung mga ano. Ang cringe pa noon ng community namin. Or mga kinilit!
4: Eh, mas ano pa kami eh.
11: Ko. Oh, yung nakita ko.
4: Kasano pa kami.
11: Yung ano, clip. Yung sa clip ko. Ano, gabo.
0: Oh, mga clip to.
11: Nakita ko one time.
0: Either matino, naging matino na yung ano, yung mga bata ngayon. Kaya di na sila nagpapakita.
2: Hey, wala na. Hey, hanggang na yun, yung mentality ng 2022, nandito pa rin. Kumbong pa sa atin yung mga ano, yung mga
0: poster,
2: yung mga
0: hindi na wala ako
2: mga bata talaga. Eh, hindi na ako nagpa-fanmade. Alam yung ginagawa namin, nag-smile.
0: Smile, tama, tama.
11: Yeah, yeah.
0: Yun din ang rason din,
11: guys.
0: Mga gabo. Hindi guys, na ako nagsend sa FBS. Bahala kayo dyan, mag-rampot pa kayo ng...
11: You content
0: me, TPN! Oh my God, please!
11: Bahala kayo dyan! Canceled na ang TBS! Canceled na ang TBS! Didelete ko yung channel, di joke lang.
0: O tara guys! I-delete natin by reporting the channel! Channel!

0: week, y'all. Like, kahit gawin mong content yan, eh, kung hindi mo man lang pinuntahan nung kasagsagan ng ano niya, ng public viewing, eh sorry na lang.
1: Ano nga eh?
0: You can never
1: masakit
0: be
1: talaga mawala ng... Masakit talaga mawala ng ano, pinaka-respetado, matikang mamamahayag na matagal na nasa field ng ano pagbabalita. Respetuhin naman na. Huwag kayong ganun. Huwag naman gawing content lahat. Yung mga patay talaga ginagawan yung content. Huwag naman. Respeto naman.
2: The problem is, dude has potential talaga. Kasi ano, di ba nakita mo, Gabo? Nag-chroma key.
3: Bro. Bro, SBS. I gotta be very honest. Ito ah. The guy doesn't have, it's not like he doesn't have the potential. The potential is misused because yes, of, again, hindi natin may easy nung talaga na na-misuse siya. At the same time din, at the same time naman din, it's siguro lack of guidance na din yan eh.
1: Nga.
3: He is practically, ano, yung Ryan na yan, I do believe na yun, may potential niya, pero what ano inyong potential na yan kung ginagamit lang yan sa ano, mali. Or di kaya ginagamit lang sa walang kwenta. Sorry ha, pero the problem is that hindi na mali, na misuse yung potential niya. If anything, dapat kung ikaw ang ikaw ay parent ni Ryan, hindi naman dapat sa community na to nagkikitambay kasi possible na maharas yung tao, possible din na yung mga impluwensya natin, yung mga impluwensya ninyo gagawin niya din na parang tama sa kanya, which is mali yun.
1: Kung ako
3: talaga personally speaking, I would just, for the sake of him, I do believe na he needs to be out of the platform. He needs to be out. Like, genuinely speaking, hindi siya deserving sa platform, but I don't, pero it's for his safety naman din eh.
2: Yung problema lang dyan, ano, he's still gonna, I'm pretty sure with his dedication, he's still gonna make another account. Alam niyo ba, ano, I'm pretty sure
3: these kinds of people, yung mga ganun na tao, ganun talaga yan sila, dedicated yan sila, gagawa sila ng mga out account. Kagaya ni TGF, si TGF talaga, oo, ganun talaga yan, si TGF. Pero kung iisipin mo, hindi naman, it's not their fault kung bakit sila naging tabu, kung bakit sila binabully.
2: Eh, dapat kayo
3: kung bakit sila hinaharas ng mga community members. Kaya nga, alam mo ba yung response ko lagi kapag pag-usapan natin si TGF or si Ryan? Hayaan mo sila. Better to leave them alone kasi nakakaawa yung sitwasyon nila eh. Makakaawa ka talaga. You need to be put under their shoes. It's not like... wala namang problema dun sa mga ginagawa nila. I just think na they need guidance din talaga. Like legit, kailangan nila ng guidance, kailangan talaga nila ng kailangan talaga bantayin ng tao na yun. I'm not even kidding.
1: Yun na nga eh. Ito lang talaga din. Kung binibigyan yun din ng attention yun sila Ryan, si TGF, talagang dinadagdag yun din ng ano, ng parang fuel to the fuel ng ano kanilang ginagawa nila. Kaya sana guys, yung nga sinabi nga ni Gio, ihanan natin sila kasi alam ko kapag hindi natin sila pinansin, talagang mag-quit na din sila, tapos
3: hindi naman din sila sa mag-quit, pero it's to the point na mag-grow up sila at ma-realize nila later. Ma-realize nila yung mga ginagawa nila, wala namang kwenta-kwenta.
2: We were all like that once.
1: So,
2: we were
1: ang ano lang talaga like natin, we hope na matatamaan lang sila ng maturity once na mag-grow up na sila.
3: Or di kaya maano, or di kaya may malalaman na parent.
2: Therapy, therapy.
1: Pero eh,
3: alam mo ba, na-miss ko na yung ABS. Alam nyo guys, okay, switching yun ang topic siguro, no? Na-miss ko na yung ABS. Tapos yung bumalik yung ABS-CBN branding, talagang, oh my God, welcome back ABS talaga ako na yun. Pre, na-miss ko na yung Channel 3. When kaya, when kaya ABS-CBN regional revival, bro?
4: Never! Kasi yung mga studios may APs na.
3: Ban natin si J4, guys.
1: Guys, petition! Iban si J4!
4: Uy, grabe ka talaga, grabe ka talaga, J4! Naalala ko tuloy yung Samay Shrine Hills sa Davao. ABS-CBN Davao Shrine Hills. Naalala ko tuloy na ano, parang nagkadamo na tuloy yung ano, yung gate, yung...

0: following advertisements, you'll be seeing 8 real ka. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that out of real fa.
1: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito

0: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anumang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong!
1: Pachu! Pachu! Pachu!

0: Kalokohan.
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Bayang kwadro. Kapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansana. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: tanyan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
3: Is na yan.
5: MNL 48
0: with that.
5: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oo.
0: Naglaka.
5: Sagada po na magagawa.
3: Of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa pagulitong oras alas 5 ng hapon, mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

Yan. Magandang gabi mga gabo. Welcome sa ating Ga Cooking segment. Ito po ang kauna-unang segment ng Gabi Gabo. Ngayong gabi po mga gabo, ang lulutuin natin for tonight's episode ay tinatawag na Sinarsahang Pork Ribs. E sa pagluto nitong po tayo mga gabo, susundin natin ang step-by-step procedure mula sa panlasang Pinoy na si Mr. Vanjo Merano. Kaya shoutout po sa inyo kuya. I'm a really big fan po with your cooking. Ayan, now mga gabo, before tayo mag-start, heto muna ang mga ingredients ng ating potahe. Pork ribs, sitaw at sayote, tomato paste, sibuyas, ahos at more pork cubes. Tipo ito sponsored. Toyo, tubig at mantika. For some reason, hindi ko madlay na isali pag-record. Pambira ka talaga, Gab. Butter, brown sugar, asin, at ground black pepper. Okay, mga gabo, without further ado, tara, luto na tayo. Sa isang malaking kaldero, lalagyan natin ito ng tubig. Kukuluin natin ang sitaw at sayote gamit ang ating steamer. Isi-steam natin ang dalawang gulay sa loob ng 3 minuto. After na ma-steam ang gulay, isang tabi na ito sa isang lalagyan. Ngayon, sa isang hiwalay na may wagang kawali natin, magpainit na tayo ng mantika. Mainit na ang mantika, igigisa na natin ang sibuyas at bawang hanggang sa lumambot na ito. Ngayon, ilalagay na natin ang ating karne or ang pork ribs. Specifically mga gabo, ang gamit kong cut ng karne ay sinigang cut. Which this is the only pork ribs we only have as I'm recording this video. Ayan mga gabo, igisa ang baboy hanggang sa maging kulay light brown na ito. Ngayon, bubuhusan na natin ng toyo upang mag-infuse na ito sa karne kasama ang ginisang sibuyas at ahos. Pero mga gabo, tatansyahin natin ang paglagay ng toyo, wag lang sobra ang paglagay. Sunod dito mga gabo ay lalagyan na natin ng tomato paste. Ganon din, tatansyahin natin hanggang sa pakiramdam mo ay tama na. Paalaala lang mga gabo, medyo maasim ang tomato paste kumpara sa tomato sauce. So importante talaga na tansya-tansya o katamtaman lang ang paggamit ito. After makot ng toyo at tomato paste ang pork ribs, lalagyan na natin ito ng tubig. Tatakpan natin ito hanggang sa kumulo ang karne. Habang hinihintay ko kumulo ang karne, maghuhugas muna tayo ng dapat hugasin para bawas trabaho. After kumulo ang karne, lalagyan na natin ito ng Norbuyon pork cubes. Again, this is not sponsored but if willing kayo mga taga Nor, give me a heads up, lechar lang. Halu-haluin to kasama ang buyon sa karne at takpan ito muli. Isisimmer natin ito hanggang 30 o 40 minuto hanggang sa maglambot ang karne. Habang hihintay natin na kumulo ang karne at maglambot, manood muna tayo ng YouTube. Or kung ano mang ginagawa nito, ewan ko ba. Ayan mga gabo, 35 minuto na ang nakalipas at bubugsan na natin. Wow, natakam na kayo no. Ngayon mga gabo, lalagyan na natin ito ng butter upang maging rich ang sauce ng ating sinarsahang pork ribs. Habang natutunaw ang butter habang hinahalo,
papabayaan ko lang itong kumulo nang walang takip upang mag-evaporate ang kanyang sauce. So mga gabo, di na natin lalakasan ang apoy. After mag-evaporate ng konti ang sauce, syempre titikman muna natin bago tayo magpatuloy. Kung medyo may pagkaalat ang inyong sauce, lagyan na natin ito ng sugar. Specifically, brown sugar ang gamit ko dito because ang narinig ko, mas healthy pa ang brown sugar kaysa white sugar. Or so what I've heard. Ang purpose ng sugar mga gabo ay upang mabawas at maibalanse ang kanyang alat sa pamamagitan ng tamis. After niyan mga gabo, lalagyan na natin ito ng ground black pepper at kunting asin at pwede na natin ito iserve kasama ang na-steam natin na gulay.

0: Kabo, I present to you, Sinarsahang Pork Ribs. Ayan, kukuha tayo ng isang piraso ng ribs, kasama na ang gulay.
1: The perfect bite. Manan natin.
0: Although natipong medyo may pagkatigas ng konti ang karne, but madali namang nguyain. Pero taste-wise mga gabo, I like the richness talaga ng sauce. Definitely thanks to the butter. And I like the balanced taste ng asim at tamis dahil sa sugar. Now if you don't know mga gabo, sa gulay, it was supposed to be sitaw and carrots na nakamention sa recipe ni Kuya Vanjo. But since we were low on ingredients, I tried to find alternatives to use for carrots. The only one I found for an alternative is yung sayote, which I first researched that apparently, you can also steam it too. So I use sayote as an alternative for carrots. Talagang pagdating sa amin, hahanap ka talaga ng diskarte para di kulang-kulang ang ginagawa mo. Yan lagi ang bilin sa akin ng papa ko kaya shoutout sa'yo pa. Anyways mga gabo, yan po ang ating Sinarsahang Pork Ribs. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating kauna-unang segment dito sa Gabi Gabo. Shoutout pala uli kay Kuya Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Thank you uli sa reseping ito. And now for the first time as always, mga gabo, kain na!
2: Oh my God!
3: Napakasarap talaga naman pinagpuyatan. Yan!
4: Talagang pinagpuyatan ko itong bidyong to. Alam mo, wala akong tulog kanina. Saka na ako natulog mga hapon na.
2: Oh na!
4: Hindi alam mo kasi, naka-record na ako actually. Siguro last week pa yata
2: guys, record.
4: Pero yep. Talagang sinubukan ko na i-upload sa drive. Walang hiya naman talaga tong drive na to. Hindi kaya mag-upload ng iisang ano na, ng iisang zip. Kailangan ko pang isa-isahin pang upload. What the hell?
2: That's
4: kaya
2: crazy.
4: Nadi-delete. Kaninang madaling araw ko to sinimulan yung edit. Talagang nagpuyat ako hanggang sa matapos to.
2: Ito lang gab.
4: Handa na lahat. Pero no, nagutom kayo no.
2: Ang masasabi ko gab. Oh. Bilang ano ko, actually ginaya ko yung recipe ni Gab guys kanina.
4: Oy.
2: Ona. President approve.
4: Yes! President approve. Oh my God.
5: Ito masasabi ko. Ito masasabi.
2: Lalagay na ng autograph.
4: Oh. Sige. Ito wait, shut up muna, Larp. Okay.
5: Sarap. Sarap.
4: Sarap. Alam ko rin, Larp. Approve. Okay. O, J4, ano man ang comments mo? Ako.
2: Please, lutoon mo ako ng ganun.
6: For the first wala time ka ever. Wala ka pag-ita dyan. Baka naman.
1: For the first time ever.
4: Wala na, pre. Naubos na.
6: Wow!
4: Alam mo guys?
2: Wow!
4: Alam mo guys? Meron kasi akong kapatid. Then nagluluto talaga ako para sa pamilya ko. Kaya minsan mga luto ko na uupo talaga ng madali. Walang naiiwan talaga kahit isang ano man.
2: Wow, na.
4: Di kasi sa household namin, ako talaga yung tagaluto. Sa bago magpasok yung kapatid ko, tagaluto rin para pang tanghalian. Ako din tagaluto para pang hapunan. Pero paminsan-minsan, nagte-take over din yung papa ko para magluto. In case na may gagawin ako katulad nito, importante, ganun. Kaya ayun, talagang nagsiswap lang kami na magluto. Actually. Kasi kami ng papa ko at ako, talaga kami ang tambalan pag magluluto talaga. Kaya ganun. Kaya talaga masisisi nyo rin yung papa ko kasi siya nagpa-employed siya sa akin magluto. Pero hindi ko naman sisisi, hindi ko naman
6: ano pala
4: ito ang hinihate, hindi ko hinihate. Kasi gusto ko lang ako magluto,
6: in,
4: actually.
6: Male in women dominated
4: fields. Ay, grabe. Nag-iano na ako, Mido, tawag
2: ito.
4: House husband. Pero wala pa akong asawa.
2: Gabriel Ansaldo, sa susunod mong recipe, ang gagawin mo na yun.
4: Sige, request kayo. Next segment. Next segment.
2: Pancit Canton with peanut butter at oyster sauce.
4: Gusto nyo? Kasi kagawin ko talaga.
2: Yes.
4: Live na live.
6: Actually, live. I mean, yes, hindi may record it, pero masaya din yung live. Live cooking segment.
4: Gagawin kong live. Gagawin ko live para makita yung reaction ko. Gagawin ko ng
7: tatagal.
4: Peanut butter and oyster sauce.
7: Saan na-extend po tayo?
4: At sige, eto. Abangan nyo na lang mga kabo. Next cooking segment, luluto ako ng pansit canton na may peanut butter at oyster sauce. Live na live! Yon, abangan nyo yan.
6: On.
4: Siguro yon.
7: Bakit ang tahimik nyo?
4: Ay, you will not forget, I promise talaga. Yan. Sige, regarding sa cooking segment mga gabo, talagang nakadepende din kung kaya pa ng energy ko o ng motivation para makapag edit ng VTR for the cooking segment.
6: Wait, now did I see
4: kaya that? Siguro sa kaya nga nung nagsimula na ako
6: mag meron kang low effort na ano mga cooking videos, like pag tinatamad ka tapos ano tapos di mo feel magluto, gawa ka ng ano sa cooking segment mo, gawa ka ng mga recipes na pangtamad.
4: Alam mo no, binigyan mo talaga ng idea, grabe ka. Sige,
2: pero hindi mo binabayaran si Gab, ha? Kaya bayaran mo si Gab kada gawa.
7: Oh, no.
4: Yes. I need three.
6: Ba kami ng ano, ng putahe? Ay, bali. Di pala pwede.
7: Labo.
4: Grabe.
7: Ito ka ni Jake.
4: Dito! Baka pag mag-exchange na lang pagkain, sa akin, panis na. Panis na yung pagkain.
6: Diba?
7: Labo, you know what you should cook? Chicken teriyaki, tapos fried rice.
6: Oh my God.
4: Soon, I will take note that J. Paul. Soon, luluto
7: yun. Yes!
4: Okay, yung sinabi ni Alma.
6: Asa, the Kitchenomics, ay.
4: Yung mga, Del Monte.
7: Ano yun eh, Del Monte Kitchenomics. Oh my God.
4: Del Monte, pa-sponsor ako, Char lang. Eh, sinabi ni Anima, Gab, yung mga pang-estudyante, especially para sa mga nasa dorm. Sige, take note ko yan. Nahanap ako ng recipe na bagay sa mga estudyante naminira sa mga dorms. Yes. I will take note that. Kaya, mga gabo, request na kayo dyan. Paano dulutuin ko for the
6: month? Kitchenomics.
4: Oh, no.
6: Meron ka lang name.
7: Gabo TLE.
4: Ay, saan? What if may gagawa ng parody ng kanta, no?
7: Anong Gabo TLE? Narinig ko
4: yung Gabo Nomic? Nagawa mo na ako.
6: Binga, ano ka eh? At saan the Kitchenomics?
4: Pag may gumawa ng parody niyan, ewan ko na, I will throw myself. Gabo, TLE, Gabo. Chef Boy Gabo. Ping, ping, ping, ping, ping. Dapat ginawa ko na yung ping, ping, ping, ping sa VTR ko. Oh my God.
6: De. Ano ba? I'm an idiot sandwich. Ay, joke lang. Magano ka kasi.
4: What are you?
6: Pag magluluto ka ulit chili ng sinang fried rice, mag-chili jump ka.
4: Why you putting chili jam on fried rice? You're making the fried rice wet! I put my leg down because I'm disappointed,
2: Pero chili jam, hindi pa yata ako nakatikim ng chili jam. Tsaka, sa opinion ko, parang social naman para magkaroon ng chili jam.
4: I am not him! I will not be him!
6: Kasi kaya nga buti nga hindi ikaw si Adi, hindi ikaw si Jamie Olivet.
4: We will not be, guys, do not be Jamie Oliver because he will make the recipes. Talagang wag.
8: Uncle Roger is ano, does not approve this. No, Oliver Amoroso. Kada RJ.
9: Oh, na.
8: Na. Ito yung Oliver Amoroso. Nagluluto ng ano, edit, pero pangit,
6: bebas.
8: Ay, speaking of bebas, yung bebas, yan yung chili jam. No. Ayan mga kapo, 7:53 na po ng gabi. Ang time check na po ito ay atin sa atin ng Smile Radio at Smile Channel. Ayan, siguro siguro magra-wrap up na tayo kasi malapit na rin. Okay, mga gabo, that's a wrap for gabi gabo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Shout out sa ating mga kasamahan, sina J4, RJ, Midori, Tachibana, Blue Wave, na mahal si Mika, at si Gio, na normal fan ni Aya. At siyempre, damay-damay. Ayan, siyempre, shout out sa ating mga audience. Hindi ko alam pa may pangalanan kasi naubusan na tayo ng oras. Pero, huy, ba't nagka-credits tayo? Oh my God, wala pa nga eh! Okay. So yan, kita-kita tayo bukas mga gabo, 7 PM dito lang sa Smile Network, TGEX at sa FBS. Ayan. For the first time, as always, naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay mahalaga at ang mahalaga ay importante at malaki pa rin ang ilong ni Gio. Mga gabo, ito ang Gabi Gabo! Bye-bye!
2: Gago!
8: Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy! Hoy!

浄化する一筋の光、それがウィービームなのである。

0: I'm an all-around media personality. Of course, I read books. Because not only they gave me knowledge, but they're also a form of entertainment. What you're seeing right now are few of the best-selling brands of GSCA Kent Media. At iilan pa yan, marami pa yan ha. Basta, hanapin nyo lang ang logo na to. The Philippines' leading premier number one awesome publisher, GSCA Kent Media. Because reading is indispensable. Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag-MSI Gatas para iinumin ng gatas. Sarap, mag-MSI Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
4: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made these crazy ads for nothing, bruh.
5: Halo, Kohan!
6: Magkaibigan na tong dalawang panig.
7: Pinalukan ba yung kwadro?
6: Dapat lang.
5: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
8: Mas magniningning ang inyong gabi sa ating Sunny Boy Gold!

0: narito ang nag-iisang kabayan, Noli De Castro. De Castro sa Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Magandang umaga, bayan! 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga at sumasatahing papawid na naman po ang inyong programang Kabayan. Humahalili po kay Kabayan Noli De Castro. Ako po ang inyong likod, Kabayag Senny De Castro. At syempre, live po tayo ngayon sa SMILE Radio Patrol. At live po tayo ngayon sa Smile Radio. No? At syempre, live rin po tayo ngayon sa MMZD. And, ito na. Live rin po tayo sa LARP. No? And of course, sa ating mga social media platforms as well. No? And, live po tayo ngayon sa ating mga simulcast partners. Walang iba kundi ang ating mga kaibigan dyan sa TGON Radio. Kabilang na po dyan ang Cool FM, kung saan nanonood po kayo ngayon ng Cool FM at nakikinig po kayo ngayon ng Cool TV. Siyempre, magandang umaga sa inyong lahat at perwisyo, serbisyo lang po, may personalan. And siyempre, umpisan pa ba talaga natin sa ikay? Hoy, seryoso ha. Yung ikit na yan yung diniscuss namin kanina. That was, tawag dito, that was an example daw ng advertising and dito, communication sa advertising. Eh, syempre, alam ka naman, ang tawag dyan is double meaning. No? And, ito, ang pinaka-importanteng tanong. Ang tanong ng bayan. Ito na. Nakaligtas ba ako mula sa malakas na ulan? Kabahay o kabiyahe ang pangalawang arangkada? Diyos ko! Ito ha, sinasabi ko sa inyo. 3 oras po ang biyahe ko po, mga kabayan. 3 oras from school back home. Imagine ninyo ang kalbaryo ng inyong nag-iisang kabayag, no? And syempre, sa mga nangangamusta ngayon dyan, kaya, no, kaya sa ating kaibigan na si Kabayan Noli De Castro, no? Pasensya na po, wala pa po si Kabayan. Maghintay pa po kayo ng ilang mga araw, pag hindi araw, mga linggo, pag hindi mga linggo, mga buwan. Okay? And, ito. May

Okay, gets. Anyways, nasa na ba yung aking... Hoy, shoutout nga pala no, sa aking mga groupmates. Shoutout nga pala sa aking mga groupmates kanina na nakihalubilo sa akin for a short period of time. Nag-discuss kami about sa aming gagawing midterm project. Eto na. And it's all about... How should I say? Huwag muna nating i-spoil. Dahil we're still on the planning phase, no? And ito, meron na po tayong mga babangkiting mga tao na kailangan nating i-recognize ngayong gabing ito, no? Shout out po kina RJ at ni LARPer na si J4 na naging instrumental, no? They are the instruments kung bakit tayo po'y sumasahim papawid ngayong gabi sa MMDZ, sa sa East Patrol Radio. And shoutout na rin po sa ating mga kababayan dyan na nakatutok ngayon sa Manila SDR sa 89.5 FM at sa 1620 AM, lumalawak po ang serbisyo ng kabayan. Wow! Imbes na ano, aside from sa Estrenta and Teleradio. Ay, ang dami ng frequency ng kabayan. Social ang ating kabayan, no? Kahit wala siya ngayong gabi, at least ang dami mga sumusuporto sa kanya ngayong araw na ito. Nang Tuesday! DZMM! Hoy mga kabayan, no? Nauuna po ngayon sa ratings ang NBC-SBA at ang 36 Patrol Radio MMZD sa survey ng Kuslipub. Wow, Kuslipub. Ito ang masasabi ko, mga kabayan, no? Tuloy-tuloy lang po ang ating permission serbisyo. May personalan, no? And syempre, shout out nga pala, no, sa ating kaibigan na si Techy Red. Hoy, Techy Red, eto na. Nagpakita na ako, Techy Red. Masaya ka na. Buhay na buhay pa rin ako hanggang ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Meron lang akong puting buhok. Kita mo naman sa pictures ko eh. Diba? Tumatanda man ako, pero buhay na buhay pa rin ako. And kasama po natin ngayon sa stage, no, ang ating mga kasamahan dito sa network ng umingiti para sa bayan. Lagi para sa bayan, no. Of course, andito ngayon si ang ating nag-iisang DJ po ng ng time show. DJ po ng time show ngayong gabi nito. Of course, DJ DOM. DJ DOM, no?

0: hindi ang ating mga audience ngayong gabi na nagsistay po ngayon sa audience entrance ng NBC-SBA. Andito po sina Carlos Yulo, Hamasaki Mahoro, Jumong Vincay Jr., Mika talaga. Tita Chupeta, at andito rin po ang nag-iisang monoblock ng bayan, walang iba kundi si Mel. Hoy, syempre, no, mga kabayag, ito, isa sa mga pagmalaki ko, no, nagmamalaki kong mga achievements right now is pinull up natin to, and we are, I'm shocked na we pulled this thing through.
1: Ako po ay nagtatanong po sa management ng MMZD. Bakit yung headline nakalagay shout out kay Monoblock, ay kay Monoblock Mebs de Guzman?
0: Ano yan? Isa po siyang tidpaka po siya, isa pang tidpaka. And ito.
1: Tapos din na, may tatanungin ako sana, Mr. Castro de Senibo.
0: Ano yun ka, Buena Pideo?
1: Bakit yung profile picture mo, Sen 25?
0: Sa kadahilanan po na parehas po ang kulay po ng aking korporasyon. Wow, korporasyon. And yung isang certain... Pilipinas! Ito na!
1: Sino ba itong si J4 Gainza at ba't siya nakaigit sa shorts?

0: Okay, ha, mga kabayan natin, no? Wala yung tubig dito. Wala yata yung tubig dito. Wala nga. Nasa baba yata yung tubig. Oh, no. Pero okay lang. Okay lang. Palitan natin yung, ano na, report flush. Report flush. Nawawala ang aking tubig. Nawawala ang aking tubig.
1: Yung ano, wala ba yung
0: Okay. Nawawalan po ngayon ng supply ng tubig ang inyong lingkod. Hindi ko po alam kung bakit.
2: Teka lang, Sen, but yung profile mo, I'm familiar. From a certain logo of a network, ko nakita yan, yung profile na yan.
3: Ah, hindi po yata pinapayagan, kabayag, na kumain ng isang certain type ng pagkain ay pinapare sa puso yung may-ari ng network na yan, ah.
2: Sen.
4: Ang tagline ba ng profile picture mo ay ano, dito na ako?
2: What?
3: Flash report!
0: Flash report pa talaga!
2: Flash toilet!
0: Kaya pala ang unang topic natin digit eh, no? Porket igit yung unang topic na pambungad sa atin ngayong gabi eh. Tapos biglang flush report. Grabe na yan. Hoy! Kung sino man ang nakakuha ng aking Aqua Plus, please lang, balik nyo sa akin. May reward yan. Pero hindi ko pa yan makukuha until next week. Until sa susunod na aking face-to-face class. And by the way, nakaligtas na naman po ang inyong lingkod. Dahil may mga late enrollees. Nako. May late enrollees na nag-introduce yourselves kanina. So that means I had to give way. Pero the good news is, ako na lang ang mag-i-introduce yourself sa susunod na linggo. Kaya marami akong oras para mag-accommodate ng question and answers sa... Basta alam niyo na kung ano mangyayari sa Tuesday, no? And sa mga hindi pa

0: Nakakaalam po sa akin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kabayag, si kabayag Sandy De Castro. Humahalili po ngayon sa kabayan Noli De Castro. By the way, kabayan, we miss you. Please come back. Wag po kayo maniwala kay Darren Cavila na babalik po si kabayan. Pasensya na po. Ako na po ang nagsasabi. Ako na po ang nagsasabi, mga kabayag natin, sa bagong lipunan ng ating bansa, no? Hindi po natin alam kung kailan babalik ang nag-iisang kabayan. So, abangan na lang natin sa susunod na panahon, no? And, ito. Tawag dito? Saan na ba yun? Ah, ito. Putik na yan. Anyways, ang tagal na rin naman na nito. Ngayon sila nag-announce. Mga kabayan, just to let you know ha, kailangan kong matulog after ng show. Alam niyo kung bakit? Makukuha ko na rin ang aking graduation pictures. Ay, nako. Panahon na... Ano pa ako? Panahon na normal pa ang aking buhay.
1: Sen, dapat alam, basahin mo yung lower thirds. Basahin mo yung lower thirds.
0: Hoy, bakit magsasalita si Direk? Nagsasalita si Direk. Oh my god.
1: Hot mic po tayo dito. Hot mic po tayo.
0: Hoy, Direk, ba't nasa command center ka, boy? Dapat nasa ano ka eh, dapat nasa screen ka, hindi ka nasa ano, nasa switch. Ano ba yan?
2: Then yung IFB daw naririnig, yung IFB daw.
0: Ay, wow. Darren Cavila false alarm sa pagbabalik ni Cringe Entertainment Network, o diba? Sabi ko sa inyo eh, hindi po ako si DJ Sen, ako po si kabayag Senny De Castro, diba? False alarm po, okay? Yun lang pong masasabi ko po, mga kabayag. And sa oras na 20 minuto, makalipas ang alas 10 ng gabi, kailangan ko po talagang hanapin yung aking Aqua Plus. Magbabalik po ang programang kabayag. Pero bago yan, eto na.
3: May report flash na.
0: Oy, putik na yan.
2: May flash report.
0: At sakit report. Na lang natabunan ko.
3: Hindi, ako na mag...
0: Sige na.
3: Okay, wait lang.
0: Report
3: flash po mula po sa ating kaibigan po natin. Kakarating naman ng mga balita. Ito, legit talaga ito na balita. May pasabog na mangyayari sa July 31. Yan po ang mga balita na dapat ninyong malaman, guys. Oh my god. Kailan mo naman yung tubig, no? Uminom ka ng tubig, hanapin mo na yung Aqua Plus mo. Magbabalik po ang programa. Bayad ka.
2: Yes.
0: Ito na. Bago yan, mga kabayag, ito. Meron nang tayong papakita. Direk, take it away.

0: kayo muna bago malita.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!

0: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Hey, Joe!
4: No matter where you could be.
3: Hey, Joe!
4: No matter who you may be.
3: Hey, Joe! Hey, Joe!
4: What will do?

0: Hapon ng gabi, nagbabalik po ang ating programang Kabayan. And syempre, umahalili pa rin po kay Kabayan Noni Di Castro. Ako po ang inyong lingkod, Kabayag Zenny Di Castro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng racist po tayo. Live po tayo ngayon pa rin, no? Dito sa MMZD and sa SMILE. Hoy, meron din tayong mga silent viewers, ha? Mga tahimik lang sa paligid, no? And we wanted to salute them, no? Kasi these people were part of yesterday's historic joint transmission. Wow! actual broadcast ang nangyari kahapon, which is none other than the State of the Nation Address 2026. The joint transmission ng Smile Network, ang TGON Radio, ang News Radio Philippines, at ang Tinig ng Kaunlaran, ang DZLB. And I was being told that Sir Gien, Professor Gien, is watching right now. Shout out po sa inyo. Sana po ay maganda po ang inyong gabi. No?
1: Taika, ataka!
0: BLZ!
1: Sir Gien!
0: BLZ!
1: Patay kami! DZL Bayo! Ang bayo na ako! Let's go!
0: Oh no!
2: DZL Bayo! Wala akong pakialam pag ma-hot mic ako dito. Wala akong baki. Ay.
0: Anyways, mga kabayan. Honest reaction sa State of the Nation Address. Honest reaction sa State of the Nation Address. And I quote, nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino.
2: Oh yeah!
0: El Presidente. Wow, El Presidente. Anyways, hoy, hindi tayo ano.
2: Ayan, guys. Guys, look at the headline. Ayan. Ay, hala, overload.
1: Oh my God.
0: Let me clarify lang ha. When we meant pussy cat. Yung pusa ang dinilang rin na refer natin.
3: Pusa. Yes, pusa. Pusa.
0: So, we wanted to clarify.
1: Pusi ka kasi, pusi ka.
0: Kaya, we wanted to clarify that one agad-agad, ora mismo. Todo-todo, walang preno! Anyways, update nga pala, no? Nakuha ko na rin ang aking tubig! And syempre, wala na pala siyang laman. Yun ang problema, wala nang laman. Parang ang gatdam lang. Sabi na eh, andito si ano. Oh my God!
4: Ito na pala.
0: Andito na po. Boy. Andito na po from MMZD to BLZD.
2: BLZD. Guys, may flash report ko tayo. What does the fuck, Silica?
0: Oy, natin discuss yan. Discuss natin yung fuck Silica papaya.
2: Mali.
1: Silka papaya.
2: Ay,
1: na silka papaya. Mali. Sige, edit natin. Buisit kayo. Hoy, nanalo ko ng silka nung ano, diba? Nung nag-DZMM kami.
0: Diba?
1: Huwag kayo, ha?
0: Huwag yung silika. Dapit natin silka, diba?
1: Silika.
3: Anong silika?
1: Goodies! Sige!
0: Kaya shout out po sa Silika Papaya! At salamat po sa ibinigay ninyong regalo. Wow, regalo! Sa ating nag-iisang Ribomi! Sa ating Ribomi, no? And,
2: oh, you want to make me sure? Pachita! Ano rin na
0: may pachita? Ano yan? Oh, ito na, seryoso to mga ano.
2: Magsayayos tayo.
0: Wag po tayo mag-any-any na lang dahil seryoso po ang ating seryoso po ang mga nanonood po ngayong gabi. Activate it. Hindi ko po alam kung paano mag-start dito. Nag-goosebumps po ako. Seryoso po. Magandang gabi po kay magandang gabi po kay Professor Yen Garman ng GZLB, ang tinig ng kaunlaran. Wow. And dito rin po ang tinig ng negosyo, si Kuya Adrian. And syempre ang tinig ng gasolina at kotse at tangke, andyan po si Kuya Paco.
1: Oh my god. Dapat pala may stadium na siya, no? Flying P Arena or something.
0: Wow. Magkano kaya
1: ang silang stadium?
0: Magkano kaya ang sponsorship leasing? Yun ang tanong, magkano ang sponsorship buyout? Na para bang naging Smart Araneta Coliseum ang peg? Oy, siya nga pala. Deadline ko nga pala, no? Tinig ng kamumu.
2: Ano ba talaga ang ibig sabihin ng DZLB? Abangan sa portion na to.
0: No. Hoy, Direk. Wag mo nating ano niya. Okay, meron naman pong Hoy, shout out nga pala, no? Shout out sa aming section ito. Ang aking block representative.
1: Inadax mo ba?
0: Abangan nyo na lang sa susunod na linggo. Ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing Martes ng gabi. Rated kabayan eh, no? Manitang ka pa. Ang random. Hoy, can't wait dun sa ano, dun sa... Hoy, wait lang mga kapananig po natin sa pananampalataya. Wow! Meron tayong flash report ngayong gabi. Kasalukuyan pong sarado sa temporarily closed to vehicular traffic ngayong gabi ang West Bank Road. Dito po yan sa floodway dahil meron pong natumbang puno. Grabe, kakapasok lang po. And please take alternate routes. Actually, kakapost lang to mga 5 minutes ago. At kasalukuyan po ngayong kiniklear yung natumbang puno. So again, as much as possible, avoid niyo po muna ang floodway ngayong gabing ito. Kaya pala, sabi ng kaibigan kong isa na nasa na nanonood ngayon, by the way, shoutout sa'yo. Biglang nag power cut, tapos biglang bumalik yung kuryente nila. Yung pala, may nabagsak na puno. Kala nila nawala ng kuryente, tapos yun. And what's more, corner pa siya ng tulay. Dun sa floodgate. Kaya ano, may literal na traffic. Kaya sa mga bumabaybay ngayon, sa especially dun sa ano, Ortigas Avenue, dun sa side ng Rosario, expect heavy traffic na rin. And adyan po muna nagtatapos ang ating flash report. Hintayin natin ang iba pang mga detalye maya-maya lamang. Or hopefully, mga ano daw eh, mga 7 to 8 seconds daw. Mga 7 to 8 seconds.
1: Wait lang, CRCR, release me.
0: Ito na nga ba't sinasabi natin?
2: Ba't ko narinig na naman yan?
0: I have to give in! Mga kabayan! Ito na! May bago tayong single!

0: Pwede ba magsabi dyan? Pwede ba magsabi dyan sa, ano, sa CR?
1: Dahil kapangyarihan ng mamamayan, go!
0: Eto, probably, I will, ang future plans ko for that song is, ano, i-release ko talaga yan, ano, pero, on my voice, and may i-modify lang ako na, ano, na, the music and lyrics for that, kaya, ano, eh, talaga yung love trip talaga nung napakinggan ko yun, ano, for the first time.
2: Guys, my flash report ko tayo! Terebi, gusto daw si Maps? Ay!
1: Anyways,
0: Ayan, nag-aano si Prof. Yen. Wait na, nagta-type si Prof. Yen. Ano
1: ito? Oy, nagta-type siya, no?
3: Ako po, patay.
4: Patay, TG, pre! Patay ka, ano eh. Laro tayo taberna, ay. Laro tayo
2: taberna. Pikyam, shoutout!
4: Tabaga! Katag pala!
1: Eto po ba yung tinatawag po nating explosive firing?
0: Ah, hell yeah!
5: Are you serious right now?
4: No!
6: Astro Deceni, meron po ano, report flash na yun.
1: Ito na naman tayo, bakit?
6: Oh, legit! Astro ay nangyari, nakareport ka sa DCMN! Radyo Patrol sa East 30! Okay, meron po tayong flash, report flash po tayo. Mahal daw ni Terebi si Mips at yan po ang mga balita na dapat ninyo malaman.
4: Oh my God!
1: Pakita natin yung montage na nangyari kahapon, no? Ito, ayan. Yan, no? Diba? Flex natin yung nangyari kahapon.
4: Itang,
1: yan yung mga pics, no? Yan yung mga pics, mga behind the scenes. Hoy, direct, pakita
4: gusto ko
1: nga muna
4: yung
1: natin.
4: Dede, pakita nyo kay Sevgen yung ano, live Kuya Pao reaction.
0: Nasaan yung ano na yan, yung sticker na yan?
1: Ito na lang. May nag-send kasi sa akin. Wait lang, hanapin ko lang yun. May nag-send kasi sa akin. Ayan,
7: sorry, no? Be.
1: Yan yung behind the scenes na nangyari sa ating actual broadcast na nangyari kahapon. And syempre, we wanted to give a special shout-out na rin sa magigiting
4: na tayo ng NRs. Pa-transition nga ng ano?
1: Transition pa talaga. Ayan, oh. May crossover pa talaga ng MMZD tapos NR. Naging RN. Wow, RN. Radyo News. Radio News. Oy, meron pa lang nag-send sa akin ng ano, pwede daw i-request na maging emoji. Tapos ito daw yung ano, bagong...
4: Yes! Yes!
1: No!
4: Yes! Yes! Yes! Let's go! Let's go! Yes! Ayun na! Let's go, guys.
1: Po sa akin yan. Sorry po. Anonymous po.
6: Ako hindi po pwede.
4: Yes! Yes! De, ito
8: magiging.
4: Ganto dapat. Gawin yung ano, like, i-zoom in nyo talaga sa mukha ni Sevgen.
6: Dahil meron na ganito, gagawing emoji na yan.
4: Let's go!
1: Ang pangalan ng emo. Yan yung pangalan ng emote. Any
3: na
7: lang. Shock. Di ba? Bali.
1: Yung iba ba? Di naman.
4: Kasi pag ano, pag any-any na lang.
1: Naman.
4: Kapag ano yan, nakashrug si Sir Gen for ano, any-any na lang.
3: Hindi lang, gagawin ko na yung emoji.
4: Bata ka ganun siya.
2: Yung Paolo Barcelona, may LOQ laptop? Ay.
7: Tama. May LOQ laptop.
4: LOQ laptop.
1: Baka ano yan, tawag dito. Kaya ganyan yung mukha niyan, baka nag-LOQ.
7: Ayyo. Ayyo.
1: LOS sa kalagitnaan.
3: Kaya LOS. LOP.
4: Pwede mo shift shift.
1: Minum natin. Oh, nakita pala. Nakita pala ni nakita pala ni Profit.
4: Yes!
1: Nakita ni
4: susunod na program mo kayo. Ako din naman ang susunod na program niyan. Kaya...
1: mga
8: para seamless ang transition.
1: Mga ka-
8: seamless ang transition.
3: Kain ako.
1: Ay, Diyos ko po.
4: Di. Ano, lagay mo yung shoot, shoot.
1: Oh my God, no.
3: Huwag naman ganun. Target mo, huwag naman ganun. Huwag mo naman ipalabas live. Grabe kayo.
1: Okay, bago tayo magpatuloy, meron tayo na namang flash report.
4: Yes, there it is.
1: Meron po tayong flash report galing sa headquarters ng Education Entertainment ng yours truly, and I quote, deadline tomorrow, 11:59 p.m. Ako po. Yan po ang ating flash report ngayong gabi.
3: Huwag nyo ilabas yan, hoy!
4: Hoy, sheep!
6: Radyo Patrol sa Iskrenta!
4: Sheep!
3: Hoy, huwag! Dagi!
4: People pala, no?
1: Yan nang and by the way, update nga lang doon nga pala. Nangangalahati na ako doon sa ano. Nangangalahati na ako doon sa self project, no. Kaya you don't need to worry dahil malapit na akong matapos doon. And ayan na nga, pineflex na nga ang ating endorser ng MMZD, Trentay sa East Patrol Radio.
4: Ano, 360 daw, 360.
6: Basta AM. MM.
4: Basta kung gusto niyo ng context, panoorin niyo yung dalawang episodes last week, yung ating premiere. At mamaya, transition, let's go!
1: Nagsanid puwersa ang dalawang hello. Hello girl, at saka hello attorney.
7: Mamam, sinid, chok.
4: Hello girl!
1: Kita niyo nga naman mga... Oh, yan,
4: girl pa nga rin ako kanina.
1: Shout out nga pala.
3: Oh. Cringe. Castro.
1: Wala po ngayon si Cringe. Natutulog ngayon si Cringe.
3: Natutulog pala si Cringe. I mean, Castro yan. De Seniboy.
1: Oo. Oh.
3: May binigay sa akin na letter ang Ministry of Communications.
4: Patay tayo niyan.
3: Pakimute ang music. Meron po tayong statement mula sa Ministry of Communications.
1: Bakit? Sinasamon tayo? Sinasamon tayo dahil sa ano?
3: Sinasamon po tayo dahil po sa mga pinapalabas na jokes kagaya po ng Korean language na po yan. At saka po nagtatanong po ang ating Ministry of Communications, ano ba tong programa na to?
1: Mikom!
3: Nag-release na ng memorandum.
1: Mikom, isa lang po ang masasabi ko po, Mikom. Isa lang po ang makikita, isa lang po ang masasabi ko po. It's your happy day.
4: Wala na, may ano na, may filter.
1: Dahil susunod na po.
4: May filter na.
1: Susunod na po. Ang nagseserbisyo, Midori Tachibana.
4: Hey!
1: Sa 36 Patrol Radio MMZD at Radio Tele MMZD! Kita nyo nga naman, mga... ang bilis ng oras! Ang bilis ng oras!
3: Tapusin kailangan... mo na, kasi kailangan 5 minutes eh.
1: Oo, oh, kaya maraming salamat po sa isa na namang araw ng... at nagdaan na naman ng isang Martes ng ating serbisyo publiko para sa... mamamayan at para sa sambayanan. Hanggang sa susunod na Martes, ito po, hopefully, babalik na po si Kabayan. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Kabayag Zenny De Castro. Ito po ang programang Kabayan, Kapangyarihan ng Mamamayan. Magandang gabi po sa inyong lahat.
9: Kabayan! Kapangyarihan ng Mamamayan! Balita! Magpapalakayan!

0: Tawanan! Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa Salita ng Mansanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
1: Welcome to Jeepers Facility.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
1: Ito ang aking sikreto.
0: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
2: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
3: Two hosts, double the chaos.
4: Kaya tuwing Sabado, magsasama ang dalawang Smile Jacks
3: upang manggulo
4: at mantrip sa inyong gabi.
5: MSA, because MSA enabled the f***ing NSF Kawal the option.
6: Alam mo yun, nakaka-apekto sa tao
7: yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
8: My prediction could be wrong, but yeah.
9: Wait,
8: may idea ako. Ito bang yung .exe file? Ay, no.
3: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
10: Na-miss nyo na ba ako? Na-miss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
11: talaga yan. Pero pagdating kay Boss Joe, hindi?
10: Is na yan.
12: MNL 48
10: with that.
12: With 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
10: Klak-klak.
12: Sa kada po na mag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
13: Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
14: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: Kaya ba ng cam ko to? Kaya-kaya ng cam ko ito, no? Please welcome back to MMS 5. At ito, sasaglit muna ako para makita niyo yung ano. Ang mahirap, nahihirapan ako sa ano eh. Hindi siya nag-aano, hindi siya nag-start, nakakainis. Hindi siya nag-start, baka hindi nga kaya ng ano to. Hindi nga yata to kaya ng PC. Este na lapi ko. My lapis weak. Charot. At mukhang hindi nga kaya, so mukhang papalit tayo ng ano.
1: Try mo mo screen share.
0: Nakapatay sa akin. Nakapatay sa akin yung screen share. Yun yung nakakainis.
1: Nakapatay.
0: Visit
1: ano, siya. Nasa sa katabi ng Unmute Music. Nasa ibaba. Ayaw. Uy.
0: Tatry natin ulit. Pero hindi pa lang, hindi ko papakita to ulit ng maayos. Na, alam niyo yun.
1: Ayusin lang natin yung after.
0: Hindi ko pa yung OBS ko sa totoo lang.
1: Ayusin lang natin yung after ata.
0: Kaya to guys, kaya yan. Tatry ko ulit. Tingnan kung madi-display, buksan ko yung video. Please display, please display, please display. Valja, valja, valja!

0: So, mo lang. Habang ni nire-repair yung camera.
1: Parang ano mo lang, be. Parang, hindi nang start yung cam ko, nakakainis. Sandali.
0: Yeah, obvious.
1: Yeah. Okay, mukhang tech difficulties ang ating problema. So, bahala kayo dyan. Di joke lang. Ano naman na to eh. Patapos na rin to.
0: Troubleshoot natin yan after.
1: Ano na ata to? Baka ito yung mismong... Ayun, there it is. Yan ako na nga lang. Yan, papakita nyo. Yan, papakita nyo din. See, I'm just pretty much speedrunning everything. Titingnan ko na lang kung ano yung mga social links na kailangan ko. Mocha and Hidetoshi. Yukari is like pretty easy to rank up. Yoji is another one. Madali na rin to eh. Kay Aki. Tsaka kay ano. Tsaka kay Akinari. Si ano na lang. Si Aigis na lang. Tsaka si Mitsuru. Kaso wala si Mitsuru. Nakakainis. Wait ka. Alam niyo ba guys, nakaano ko dito ng 100% guide. Kaya ano, kaya...
0: Sa ganitong angle medo para akong... Sa ganitong angle medo para akong nanonood ng...
1: Parang nakatingala ka eh, no?
0: Parang
1: nakatingala
0: ano, ka. Ano, parang nanonood ako ng sinaunang air check before nauso yung capture card.
1: Is it? Yeah, that's me. Parang yung tingin mo, eh, parang... Paano ka? Parang nakatingala.
0: Nakatingala eh. Parang sapinin na yan sa submission sa r/tv2hi. Ay.
1: The what?
0: TV2hi. Na ano, yung position ng TV nasa taas. Masyadong mataas yung position.
1: Oh no. Okay, so we're chilling naman na. Ang kailangan ko lang kumpletuin talaga is yung mga social links. Did you decide yet? Okay, exams na naman. Okay. Then those off. Honestly, I would have done the same din. Like, matulog talaga ako. Kaya pala, ano? Kaya pala wala. E di, mag-ano tayo? Rekta na tayong umuwi. Everyone is scared. Okay, matulog ako ulit. Honestly, kasi matulog din talaga ako either way. So... Okay, I'm not feeling it, so let's go to Polonia Mall. Do I have something to sell though? Ando pa yun yung stop sign ni ano ni Shinji. Yeah, work part-time tayo. I'm just like skipping through a lot of these kasi. Ang gusto ko lang naman is ang gusto ko lang naman dito ay maano siya pretty much. Pero mukhang may na pala yung ating ano, so I think we will ayan. Ayan, okay din. This will be like major spoilers though.

0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for your week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lorotai Gaming. Kalokohan!
1: Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Ayang kwadro.
1: Tapat lang.
0: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
3: This is the party. This station is currently under attack. Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
4: Geometric
3: Adobo! Geometric Adobo! Michelle's Party Club!

0: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
1: talagyan. Pero yan. Pagdating kay Boss Joe, hindi?
0: Is na yan.
2: MNL 48
3: with a
2: week 39. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
1: Oh,
0: tama.
2: Sagad na po.
0: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
4: Wala man lang akong may i-plug, ito lang masasabi ko.
5: Ito ang aking sikreto.
4: Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
6: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
7: Two hosts, double the chaos.
8: Kaya tuwing Sabado,
7: magsasama ang dalawang Smile Jocks
8: upang manggulo
7: at mantrip, you know, sa inyong gabi.
9: MSA, because MSA enabled the fucking NSF to hold the option.
10: Alam mo yung nakaka-apekto sa tao?
11: Yung hindi magbabantay sa mga anak nila.
12: My prediction is really wrong, but yeah. Wait, may idea ako. Ito bang yung .exe file? Ay, no.
13: The Geo and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
14: We are here!
13: Get ready for the chaotic night!
14: Oh my god, there's me! First me, Jeff! Pag na-enchant yung store, doon sa sila! A monoblock memes! Monoblock!
15: Oh, monoblock!
13: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile!
14: Blue! What? This is ABS-CBN TV Plus?
13: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile platforms and on YouTube via at BlueWave5.
16: What's up, mga kaihi? Welcome to GeForce Facility.

sumapit na po ang bukang liwayway. Gumising tayo na Diyos ang siyang palaging gabay. Naway bigyan tayo ng talino sa ating pagpapasya, lakas ng loob upang bumangon muli sa ating pagkakamali, katapatan sa ating mga gawain, at kahandaang mag-alay at makipagtulungan sa ating pamilya, pamayanan at bansa. Naway palakasin niya ang ating pag-ibig sa katotohanan, paggalang sa bawat isa, at pagdanais na makapaglingkod. Ilayo nawa niya tayo sa maling pag-asa at sa pagiging makasaili. At tulungan niya tayong lahat na makapabuhay na matahimik at mapayapa bilang pagkakapatid.

0: Ito po ang 96.7 DZAZ SF Radio, kasapi ng TVH GoPro Networks at Ministry
1: of Communications. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Member KVP, gising na, bango na, naulan! 6:02 in the morning!
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Good
3: morning! Gising na!
4: Gising na!
3: Bango na!
5: Bango na!
3: Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
6: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising reporting in the morning kahit raining. Oh, may rhyme dun ah. Arriba, arriba, narito na mga may init na balita ngayong Miyerkules. 10th day ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Bumaba ang pressure ng mga produktong petrolyo sa world market. Good news! E kasunod po ito ng paghupa ng tensyon sa Middle East at anunsyo ni US President Donald Trump na magpapatuloy ang negosasyon sa gitna ng pagtigil ng pag-atake ng Amerika at Iran. Mukhang nagkakaubusan na raw ng bala. Ayosin. Sa unang araw po ng kalakalan, 1 peso and 50 centavos agad ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 35 centavos kada litro sa gasolina at 2 piso po at 50 sentimo sa kerosene. Pero maripa itong magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes. Ay may good news po tayo dyan dahil bagyan lumobo pa yan ha. First trading day yan, meron na tayong second trading day. Mamaya pa anunsyo natin sa Radyo Patrol Balita alas 7. Inihain naman sa kamera ang panukalang imbestigahan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at ilang gasolinahan bago pa ang anunsyo ng pamahalaan. Inauna na pong nag-inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan dahil sa reklamo na ilang gas station ang nagsabing naubusan ng supply bago pang ipatupad na taas presyo ng langis. E palagi naman pong ano, hindi naman bago yan. Dapat alam na ng Department of Energy yan. 6:04 in the morning. Posibleng tumagal pa ng isang taon bago tuluyang matanggal ang singil sa system loss sa kuryente. Kaya sa kabila po ito ng utos ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA na tanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawang supply bunsod ng pagnanakaw at na tinatawag pong technical loss o nawawala naman sa proseso ng transmission. Maglalaro o naglalaro sa mahigit 5-15% ng system loss ang maring ipasa sa mga consumer. Kasi may kapo yun, hindi po pwedeng 100% ng system loss po nila ay tayo magbabayad. Ano sila siniswerte? Eh pero kahit po 5% ay 5.5% hanggang 12% lang, Meralco mababa eh. Ang malalaki dyan, yung mga 12, nasa electric cooperatives po yan, yung limit. Pero ang Meralco, hindi ganun kalaki. And yet, tingnan nyo, silipin nyo yung bill nyo ngayon, dali kunin nyo yung bill. Tingnan nyo yung system loss. Yung na-interview ko kahapon, yung bill, kulang-kulang 2,000 yung binabayaran kamil. Ang kanyang system loss, 100... Magkano ba? 107? 107 yung sa kanya eh. Hindi yan pare-pareho kasi porsyento siya eh. Pag porsyento, hindi pare-pareho. Ikaw 500. Ako mga magkano kaya? Hindi, 5.5% sa Meralco. Oo. Pero minsan 5.8 eh. Kasi may range din yung Meralco na yan. Pero ang range ng kabuuan, electric cooperatives at saka yung mula Meralco hanggang electric cooperatives, 5.5 hanggang 12%. Aminado po si Energy Secretary Sharon Garin na mahabang proseso kabilang ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Hanggang next SONA daw, o yun ang todo, yun ang maximum. Imagine, system loss pa lang yung tinatanggal natin. Pahirapan, isang taon bago matanggal yung system loss. E mismo ang presidente na nag-utos, e kung si Camille Postolero lang yung mag-bratinela at mag-demand niyan, mga ilang ano kaya, taon bago matanggal yung system loss na yan.

100% sa system loss, aba ang laki kaagad mawawala. May mga kulang-kulang 20% ng binabayaran po natin ang matatanggal. Sabi ko na eh, mali yung pagkaintindi ninyo eh. Hindi niya sinasabi yung VAT sa buong electricity bill, VAT lang dun sa system loss. Naman, pati yung system loss, hindi naman natin nagagamit dahil ninanakaw, may VAT din. Anak ng tutol po mga electric cooperatives na alisin ang singil sa system loss kung walang subsidiya mula sa pamahalaan, habang handa naman ang Meralco na makipagtulungan hinggil sa pag-amyenda sa EPIRA Law. Maganda-magandang umaga po sa mga taga-Department of Energy. Magang gumigising ngayon ang mga taga-Department of Energy dahil pupunta si Pangulong Marcos dyan sa may event kayo dyan, ha. Maganda-magandang umaga po sa lahat ng mga kawani ng Department of Energy. May konti lang paliwanag. Ano, magandang umaga din po sa ating mga electric cooperatives. Yung mga electric cooperatives po natin, non-profit po yan. Ibig sabihin, hindi sila kagaya ng Meralco na malaki yung kita. Bawal po silang kumita. Ang kailangan lang po nilang singilin ay kung ano lang po ang nabili nilang kuryente from the supplier. Ang tawag nga po sa mga taga-kooperatiba, mga member consumer. Pero sa Meralco po, iba naman yung kalakaran. Ang Meralco naman, may mga stockholder yan. May mga shareholder yan, at listed yan. Kaya ang kanilang driving force ay kita. So kailangan kumita ang Meralco para may ma-report siya sa kanyang stockholder na, oh, lumago yung kumpanya natin, ha. Wala pong ganyan ang electric cooperatives. Kaya tutol po sila na ang system loss ay pasasalo sa kanila at hindi sa consumer. Ano po? Samantala, wag isipin na yung tennis star Alex Ayala. Sa unang round ng Mubadala's DC Open sa Amerika, oy, congrats! Tinalo po ng world number 28 na si Ayala, world number 123 na si Jing Wenzheng ng China sa score na loob sa 3 sets. Susunod na makakaharap ni Ayala sa second round ng Filipino-Canadian at world number 34 na si Leila Fernandez. Sa matalapit po tayo sa oras na 6:09, itutuloy mamaya ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tandaan po ninyo, simulan ng paglilitis mamayang alas 10 ng umaga, hindi po alas 2, ha, baka nasanay kayo sa alas 2. Alas 10 ng umaga na po ang start kung saan inaasang ipipresenta ng House Prosecution Team ang dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines. Ano ba, teka muna, akala ko didesisyonan pa kung susunod na dapat yung depensa doon sa Article 4. Hindi ba yun yung pinag-uusapan? Nasabi pa nga ng prosecution isang araw o kahapon ba yun? Hindi, okay kami doon. O bakit ipipresenta yung talagang taga Land Bank? Hindi ba ibang article na ire? Article 1? Konektado po ito sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa manumalyang paggastos na may higit 600 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Hinihintay naman ang Senate Impeachment Court ang sagot ng defense team sa posibilidad na baguhin ang pagkakasunod-sunod na presentasyon ng apat na articles of impeachment. O ito nga po yun. Puso ito ng pahayag ni Senate President Sherwin Gajalian na pinag-aaralan ang panukalang payagan ng depensang sumagot at maglatag ng ebidensya kapag natapos ang prosekusyon sa isa pang artikulo para mapabilis ang proseso. Sa ngayon, hihintayin muna ng prosekusyon o yung prosekusyong matapos ang apat na artikulo bago makapagpresenta ang depensa. Nauna ng sinangayunan ang prosekusyon ng panukalang gawing alternate ang presentasyon ng articles of impeachment, pero ipinaubaya sa impeachment court ang pinal na pagdidesisyon. So tingnan po natin mamaya kung anong desisyon. Kasi kung masusunod yung suggestion na dapat prosecution, defense, kung magasalitan sa kada article, eh hindi maisasalang yung taga-Land Bank. Eh kasi one na yun eh. Di dapat susunod din ang depensa dun sa Article 4. Ano po? Ang gulo. Mamaya pa po mapagkakadesisyonan yan kung ano man po yung... Kasi ang prosecution pumayag na eh. Paano yung depensa? Hindi naman po pwedeng prosecution lang yung pumayag. Itutuloy ngayong araw ang kilos protesta ng mga pro-Duterte sa harap ng International Criminal Court sa The Netherlands naman po ito. Sa kabila ito ng babala ni Vice President Sara Duterte sa amang si dating Bangulong Rodrigo Duterte na maaaring makaapekto sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity, ang mga protesta. Sa panayam sa The Hague, sinabi ni VP Sara na pumayag ang ama sa pagkilos na tinatawag na Free Duterte Now para mailabas ng mga taga-suporta ang galit hinggil sa pagtrato sa dating Pangulo. Nasa The Netherlands si VP Sara bilang bahagi ng mga biyahe sa ibang bansa na tatagal hanggang July 31. Noon na iginiit ng Office of the Vice President.

0: President na walang pondo ng pamahalang gagamitin sa kabuang biyahe ng Vice Presidente. Updated din si VP Sara sa takbo ng impeachment trial kahit nasa ibang bansa. Matapos ang kanya ikalimang sona, bumisita si Pangulong Marcos sa Davao na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Namigay ng libreng bigas ang Pangulo sa Davao de Oro at nag-inspeksyon sa social housing program sa Davao City. Malaki po kasi yung Davao. Kaya pag nagre-report tayo ng Davao, dapat sigurado tayo kung saan Davao. Kasi may Davao Oriental, may Davao City, kumbaga may Davao del Sur, may region, Davao region. Kaya marami po yan. Ang teritoryo po ng mga Duterte ay nasa Davao City. Although syempre, marami silang kaalyado din sa ibang lugar sa Davao region. But we have to be specific, aling parte ng Davao pumunta ang presidente. Bagi pong pagbisita ni Pangulong Marcos ng bawat bayan makikinabang program na layong matulungan ang mga lokal na pamahalaan. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang DPWH na mag-inspeksyon sa mga binahang lugar sa Davao. Inakusan ng ilang senador ang administrasyon ni Pangulong Marcos ng selective justice. Sa kontrasona, kinestyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung bakit pinarurusahan ng mga mambabatas mula sa oposisyon habang maluwag ang trato sa ibang opisyal. Iginit ng senador na dapat ay maging President of the Opposition din ng Pangulo at maging patas sa pagbibigay ng hustisya sa mga miyembro ng minority bloc ng Senadong hindi makadalo sa sesyon dahil sa kinakaharap na kaso. Inigayat ni Cayetano si Pangulong Marcos na payagan ang mga nakakulong na kalyadong sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nanawagan din si Cayetanong tapusin ang investigasyon sa flood control projects at wakasan na ang kultura ng katiwalian. Sa oras na 6:14. Oy, kami lumuos si Senate President Sheroine Gatchalian. Oy, patawagan mo. 6:45, okay daw. Roen Cueto, go!
1: Good morning, Alvin. Patuloy pa ngang inaapula. Ito nga sunog dito sa Residensya de Manila Building 1 dito sa Pandacan, Maynila. At kasulukuyan pa rin malakas at malakas yung apoy na inaapula ng mga bumbero. Isa namang bumbero ang nasugatan na habang nakipaglaban sa apoy at agad siyang nabigyan ng paunang lunas at patuloy na minomonitor ang kanyang kalagayan. Walang naman na naiulat, nawawala o hinahanap dito sa insidente ng sunog na nagsimula dakong 3:46 a.m. Yung ilang mga residente nitong Busali ay nagsilikas na kanina at ngayon inananatili dito sa labas ng building at pinapanood kung paano ba kapulhin ng mga bumbero itong sunog na nagaganap ngayon. Dahil nga sa nagpapatuloy ng firefighting operation, pansamantalang isinara sa mga motorista ang westbound lane ng Jesus Street, particular na sa paakyat ng tulay upang bigyan daan ng mga fire truck at iba pang emergency responders. Malaking hamon naman sa mga bumbero ang kakulangan ng supply ng tubig. Ayon sa kinala, walang malapit na fire hydrant kaya nahihirapan silang makakuha ng tubig. At saka sabi ng mga bumbero na nakausap natin kanina, Alvin, na hindi gumagana yung fire sprinklers nitong building na ito kaya hirap na hirap silang akulahin yung sunog. Sa ngayon, nakatutok pa rin ng mga bumbero at patuloy na kinokontrol at inaapula ang sunog. Yan muna pinakuling ulat mula dito sa Pandacan, Maynila. Alvin, balik sa'yo.
0: Maraming salamat kay Roen Cueto. Sunod po natin si Ma'am Trisha Lindo. Go, Trish!
2: Alvin, napula ng sunog na tumupok sa ilang bahay dito sa barangay 185 hanggang 186 sa Tondo, Maynila na sumiklab kaninang pasado alas 4 at umabot pa ng ikatlong alarma. Wala pang binibigay na paunang detalye ang BFP, Alvin, pero dun sa tansya ng mga residente ng lumikas ay aabot sa 10 bahay yung napinsala sa looban na pawang gawa sa light materials lamang. May manipis pang usok na mapapansin mula sa mga bahay, Alvin, at puno yung mapping operation ng BFP sa lugar at hindi pa makapasok ng mga residente kaya karamihan ay nag-aabang lamang muna dito sa labas ng kalsada. Hindi naman nadami yung isang elementary school na ilang metro lamang yung layo sa residential area. Kani-kanina binabanggit din ng mga residente na may live wire na pumutok sa pinangyarihan ng sunog. Kasabay niyan, may narinig din tayong pumutok mula doon sa pose ng transformer at pultador sa kanto ng Dagupan Extension, matawag na ngayon yung BFP sa Meralco para mapapatay muna yung supply ng kuryente. Yan ang balita, ang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trishalindo, DZMM.
0: Thank you, Trishalindo. Kahit po naulan, masama ang panahon. May gising na gising si na Dr. Mario Fistin. Ganon din si Honey Reyes ng BDO. Ang aaga nyo ha. Ay palibasa gitnang linggo na, no? Mahirap nang umabsent ngayon. Dapat ituloy nyo na po yan hanggang Friday, ha? Ganon din kada Ma'am Grace and Mateo. Good morning po, Ma'am Grace. Paolo Balde ng Virac Catanduanes at si Mark Hernandez. Mark, happy birthday! At si Dr. Art Catley. O, magandang araw daw sa DOH team sa Curon, Palawan. Bana sa Palawan pala si Doc Art, ha? Anyway, si Zeus Legaspi po nandyan. Go, Zeus!
3: Alvin, tumaas ng hanggang 30 pesos ang presyo ng ilang isda sa Pasig Mega Market, partikular ang bangus, na 250 pesos na ang kilo mula dating 220 pesos. Tumaas naman ng 20 pesos ang galunggong at matambaka na 300 pesos na ang kilo mula dating 280 pesos. Sa mga nagtitinda, ito ay dahil sa serye ng malalakas na hangin at pag-ulan noong nagdaang linggo na naging dahilan para kumonti ang mga nahuhuling isda. Hindi na nila ito nakikitang bumababa o bumaba hanggang sa pagsapit ng bare months. Ang presyo ng karneng baboy, nagbabadya naman tumaas dahil sa pagsipa ng presyo ng diesel. Ayon kay Malusa Langsang, board member ng Pasig Mega Market Meat Section, may ilang hog farmer nang nagtaas ng presyo para sa isang buong baboy. Dahil dito, posible niyang tumaas ang presyo ng karneng baboy ng hanggang 5 piso kada kilo. Sa ngayon, nananatili sa 400 pesos ang kada kilo ng liyepo habang 330 pesos ang kasing pigi. Ang ilang gulay naman, wala pang paggalaw ang presyo. 80 pesos pa rin ang kilo ng repolyo, 120 pesos sa carrots at 140 pesos sa patatas. Samantala, Alvin, dito sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City ay naranasan pa rin ang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan. Sa ating pag-iikot dito, sa bahaging na ito ng Pasig City, wala pa naman tayong nadaan ng pagbaha at mga stranded na pasahero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Magandang umaga din po. Gising na po ang ating Senate President na si Sherwin Gatchalian. Tinanong naman kung gaano kasipag. Ano? Ang ibang senador, ang ibang mga congressman, wala pa, gulong-gulong pa sa kama. At kayakap yung misis at yung mister, at saka yung unan. Kung wala mang misis at mister, ay naku po. Pero yung Senate President natin, si Gatchalian, gising na. Magandang umaga po, sir. Si Tor at Totubo naman, ang sama daw talaga ng system loss. Ano daw? Sana talaga, ayusin mo naman, Tor, yung message mo. Hindi ko maintindihan siya para maliit yung aming bayaran nitong July. Hindi matagal pa yan. At pinapabati niya yung birthday ng misis niya ngayon, si Jessica Vinson at Totubo. Maganda umaga at happy birthday. Ganon din si Edwin. O, pinapabati din yung happy birthday anak niya si Edward Dale Sagun. Happy birthday. It's si Richard Merck. Nagising na rin. Pero hindi pa po tapos yung Radyo Patrol. Dahil meron pa pala, may dalawa pa. Wala la Margo!
4: Alvin, 13 individual arrestado sa operasyon laban sa paihi at pasingaw ng petrolyo at LPG sa Quezon. Ayon kay Police Regional Office 4A Regional Director Brigadier General Dominic Bakay, nahuli ang mga suspect habang nasilipat ng diesel at LPG mula sa tanker patulo sa mga container at LPG cylinder sa barangay Silangang Mayaw, Lucena City. Nakumpis pa rin ang mga tanker truck, delivery truck, libu-libong litro ng diesel at LPG, ipabang kagamitan at tinatay ang nagkakahalaga ng mahigit 16.28 million pesos. Harap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Oil Filtering Law at LPG Industry Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Tengo na si Manong Rod Eason, pinapabati ng happy 86th. Wow, 86 birthday ni Lola Talia Malit, ng nanay po ng reflexologist na si Simeon Malit. O, happy birthday, ha? Greetings from Manong Rod Eason. And incidentally, nandiyan din si Manong Rod, mag-uulat. Magandang umaga si Manong Rod.
5: Good morning, Alvin. Winasak at sinunog ng Bureau of Customs sa Port of Subic ang sangkaterbang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 430 milyong piso na bahagi ng nakumpiska ng adwana sa Subic Bay Freeport. Nasa 10 40-footer container van ang mga ito na inabandona sa Subic Bay Freeport Zone. Ang pagsunog ay ginawa alinsunod sa direktiba ng Customs Commissioner Ariel Nepomuceno kay Port of Subic District Collector Attorney Jennifer Lagmay. Layo din itong huwag nang maibenta at makarating ang mga kumpiskadong sigarilyo sa merkado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Rod Eason. Sino po ito si Jen... Jen, ano ba yun? Padines ng Ottawa. Oh. Ottawa, Canada po yan. Alakala ko kung anong pinaka-importanteng tanong niya sa Senate President. Alam mo kung anong tanong niya, ano daw yung real score ni Senator Gatchalian at ni Senator Risa? Win rate. Wag na muna yan at may state of the nation. Ay, may state of the nation. May impeachment. Yung mga doon muna tayo sa mga mabibigat na bagay. Ikaw talaga, Jim. Oh. Kasi daw mga solid, ano daw sila? Win rate fans. Maganda umaga din, Ma'am Elsie Balion Florentine. Ganon din si Amar de la Cruz na graduation daw today, Bachelor of Arts in Psychology from Tarlac State University at siya raw ay cum laude. Aba, congratulations ha. Ganon din si Marilisa Ariola Pancho na nanonood po sa atin. Happy Wednesday, balik iga ulit, walang ihatid na apo na classes po today. Naku, huwag ka matulog ha. Higa-higa lang, pero nakamonitor pa rin sa amin ha. Kasi nandito pa si Arnel Ozait at mag-uulat. Go, Nel!
6: Yes, good morning, Alvin. Umabot sa mahigit 1,000,000 pisong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam mula sa isang high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Batangas Police Provincial Office sa Barangay Salaban 1, Ibaan, Batangas. Kinilala ng pulisya ang suspect na alias Juan, 36 anyos, isang ride-hailing rider at residente ng Barangay Balete, Batangas City. Naaresto ang suspect matapos umanong magbenta ng hininalang shabu sa isang pulis na nagpanggap na buyer. Bukod sa 200 grams sa hininalang shabu, nasamsam din sa operasyon ang bypass money na nagkakahalaga ng 300,000 pesos at isang cellphone. Dinala na ang suspect sa Batangas Medical Center para sa medical examination at sa Batangas Provincial Forensic Unit para sa masuri ang na-recover na droga. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Thank you, Radyo Patrol.
7: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Magandang umaga din kay Ma'am Lina Ho at kay Noriel Aragon. Alam nyo po, madadali ako eh. Puro na lang ako bati. Siyempre, hindi ko kayo matiis. Nakakahiya naman, nakamonitor kayo. Pero ang malalagot po ako. Sita na naman ang mangyayari po sa akin. Sinasabi ko sa inyo, Aris Kali. Pabati po sa Patricio Family sa Sukat Paranaque. Greetings from California. Gising na rin si Jeffrey Mangay. Kasama kanyang misis na si Maribel Palomique Mangay na nagdiriwang daw ng birthday. Oh, happy birthday ha, Mama Maribel. Josh Kyle Edip, good morning. At si Ellie Trinidad, gising na rin. But we need to pause for a commercial gap. Kausapin po natin si Energy Regulatory Chairman Attorney Nino Juan sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy kahit na ulan.
8: Good morning.
9: Boses na gigising sa umaga.
7: Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol. It's the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Delivery! Maria Jose?
13: Akin yan? Ang laki ng box!
12: Surprise!
13: Yeah! Ba't ka nasa loob ng box?
12: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
14: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ang hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya,
13: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
15: Pag-ibig Fund, solid kabat!
7: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
16: Tuloy lang sa activities. On the go!
15: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
15: Let's go!
16: Make your move, baby.
17: Arthrisin, get going!
18: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
20: EZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas.
1: Good morning! Good morning! Good morning everyone! Magandang umaga po kay R.S. Kennedy na ang pabati ay hello from UK. Oh, bon voyage daw sa kanyang sister Richie na babalik na naman ng US para kumayod. Eh ganoon naman talaga ang buhay natin, di ba? Kayod, gastos, kayod ulit. Safe travels daw and see you soon. Baboon, get well soon. Ma'am Doris, oh nga, nakasiklive pa rin yung lola ninyo ha. Ganoon din si Marla Vergara at si Quill, maulang Wednesday po mga kagising. At tinatanong kung nasan si Kabayan, na hindi ko rin alam. Cabs! Good morning, Cabs! Magparamdam ka nga, Cabs, sa mga taga-DZMM. Miss ka na raw ni Camille, Cabs. Paano ba namang magpadala kang breakfast? Palagay mo, Camille, magpapadala ba ng breakfast si Kabayan pag ano natin, niloko? O sisimangutan lang tayo? Oo nga. Hala na, no? Hindi ka na masyadong loves ni Kabayan, Camille. Hindi ka na niya maalala. Magandang umaga po kay Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. ED, good morning po.
2: Good morning! Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig.
1: Dati po namin kilala si chairman as ED. Matagal po siyang executive director ng Energy Regulatory Commission bago bumalik sa private sector at nang pagbalik po niya, chairman na siya ng Energy Regulatory Commission. Hindi ba, ED?
2: Oo, malayo-layo din biyahe.
1: Ay, syempre. Parang biyahe pa akyat, ha? Attorney Nino, sabi ni Energy Secretary Sharon Garin kahapon sa amin, baka abutin ang sa susunod na SONA. Maximum daw 1 year bago matanggal yung system law sa kuryente. Ba't po ang tagal?
2: Yung pag-aamyenda ng batas, madali lang naman kung sasabihin lang na tatanggalin ang paniningil ng system laws. Kaya lang, kung ito ang gagawin, kailangan din naman ang napaghandaan ang magiging consequence ng pagtatanggal nito. Kasi itong gastos na ito ay hindi naman mawawala kumot matatanggal yung karapatan ng mga utilities natin na mabawi ito sa kanilang singil. So, kailangan ning mag-desisyon kung sino ba ang sasagot na nitong gastos na ito, paano ito paghahati-hatian, at paano na rin ito makokolekta kung sakaling ito ay makokolekta pa, o kaya naman kung ito ay talagang i-absorb ng ating mga stakeholders, either ng mga utilities o kaya mga generator or yung transmission. So, paano na ito sa kanilang operasyon dahil kabawasan ito sa kanilang kita, at syempre, kailangan din ng paghahanda dito sa eventuality na ito, at ayaw naman natin na magkaroon ng epekto sa kanilang serbisyo.
1: Opo, pero nilinaw na po kahapon yan ni Secretary Green. Ang sabi niya, walang porsyentong may iiwan. Talaga pong tatanggalin daw sa singil sa tao ang technical and non-technical system loss. So, ibig sabihin, mawawala talaga yan. Ang tanong ngayon, sinong sasalun yan?
2: Oo. At kung ito nga ay eventually talagang tatanggalin lahat, so ito ba ay gagawin ng isang buhos lang o kaya ay magkakaroon ng transition? Kasi yung system loss, lalo na yung technical at non-technical, maaari itong mapababa. Pero kung mapapababa ang level ng system loss, kakailanganin ng mga utilities natin na mamuhunan sa mga bagong infrastruktura. O kaya naman ay magdagdag ng personnel para mas lalong mabantayan yung mga pagnanakaw ng kuryente. Siyempre, mangangahulugan ito ng kalagdagang gastos sa kanilang distribution business, at mangangahulugan ito na maaari silang humiling ng kalagdagang singil para sa kanilang distribution.
1: Opo, nabanggit niyo yung salitang kita. Ano po? So, mababawas sa kita ng mga private distribution utilities kagaya po ng Meralco. Pero ang mga electric cooperatives, nag-i-insist po na wala namang kaming kita kasi non-profit nga po kami. So, saan namin kukunin yan kung sa amin ipapasa imbis na sa consumer, member consumers, saan namin huhugutin yun? Hindi nga kami allowed na kumita.
2: Oo, yun na nga ang kailangan na pagdesisyonan din ng ating Kongreso. At hihintayin natin kung ano ang magiging final na bersyon ng pag-amyenda sa IPIRA tungkol sa pagtatanggal ng system loss charge. Dahil tama ka, yung mga electric cooperatives natin, ang kanilang nasisingil ay nakabatay lang doon sa kanilang actual na gastos sa kanilang distribution business. Yeah. Eh itong pangungulekta ng system loss, ito nga ay pass-through supposedly. At ang kanilang ibinabayad sa kanilang mga generator, kabuuan, ito ay nanggagaling sa kanilang generation charge na nasisingil at system loss charge.
1: Correct.
2: Ngayon, kung hindi na sila makakasingil ng system loss charge, mababawasan ang kanilang pambayad sa kanilang mga generation suppliers. At mga kahulugan nito na sila ang magtatapal nitong shortfall na ito.
1: Tama.
2: At kung wala nga silang kita dun sa kanilang distribution tariff, ay mangangahulugan nito na maghahanap sila ng pamapagkukunan nito. Either kung lalaki kasi ang kanilang distribution sales, so maaaring mayroon silang extra. Pero kung syempre pag lumalaki man yung kanilang distribution sales sa kanilang mga customer, lumalaki din ang gastos nila dahil nagkakaroon ng inflation, so nagmamahal din yung kanilang gastusin sa operasyon. So maaaring nagbabalanse lang din ito. Kaya yun nga ang dapat na pagdesisyonan at pag-isipan.
1: Attorney Nino, iuubra na dalawa ang patakaran sa mga private distribution utilities dahil kumikita sila, silang sasalunon. Pero sa electric cooperatives, dahil non-profit nga, ang consumer member nila ang sasalo. Hindi ba pwedeng ganun?
2: Hindi ko pa masabi ngayon kasi dadaan pa ito sa konsultasyon at doon natin malalaman kung ano ang magiging pasya ng Kongreso.
1: Neprope pwede yun na ganun ang klaseng patakaran o magsasabi naman ngayon ng Meralco, yung ibang hindi, teka muna, hindi ulang discrimination, pare-pareho lang kaming entity, dapat pareho lang yung patakaran sa amin, or theoretically under the law, pwede yun dahil non-profit naman yung mga electric cooperatives.
2: Pwede theoretically kasi wala naman din na talagang tinukoy sa batas kung ano yung rate setting methodology na mag-a-apply sa ating mga distribution utilities na non-stock, non-profit tulad ng mga electric cooperatives. So kung magkakaroon naman ng pagrebisa doon sa rate setting methodology ng ating mga electric cooperatives, so maaaring magkaroon ng puwang ang paglalagay ng isang item doon na return or kaya ay cost item para naman sa kanilang exposure dito sa gastos sa system loss. Kaya lang, titingnan din natin, baka naman ito mga kahulugan o iisipin ng iba na magiging parang circumvention noong kautusan ng Pangulo na talagang itong gastos sa system loss ay hindi na mababawi mula sa mga consumers.
1: Hindi, unless ready yung gobyerno na mag-subsidize. Kasi nga, saan nga kukunin ng mga electric cooperatives yung dagdag gastos na yun kung wala nga silang kita? Kasi hindi nga sila allowed na kumita. So wala silang pagkukuhanan nun. Unless, sabi nga nila, merong subsidiya, ready ba ang gobyerno to subsidize it? Ano po? Anyway, usad tayo, Attorney Nino. Hindi ho ba dati, kayo nagsabi din ata, kung if I remember correctly, sabi ninyo, pabor din kayo na tanggalin yung VAT. Kasi dapat ang VAT ang pinatatanggal ng President. Mas malaki po yun. Mas malaking tulong po sa mga babae natin pag tinanggal ang VAT. Yung 12% na value-added tax, hindi ba, Attorney Nino?
2: Oh, there was a time nung nagsisimula pa ang implementasyon ng IPIRA, talagang walang VAT ang pinapataw sa ating singil sa kuryente. Kaya lang nagkaroon nga ng expanded VAT at napasama na ang kuryente sa nasisingil ng VAT. At kung ito ay mawawala at 12%, nakikita natin sa singil na lang ng Meralco, mahigit 1.32 peso per kilowatt hour ang mababawas kung ikaw ay karaniwang consumer or residential customer consuming not more than 200 kilowatt hour. So, mahigit piso ang kabawasan. Kumpara kung itong pag-uusapan natin ay system loss, or kaya kasama na yung VAT on system loss, ito'y mga nasa 5% lang ng ating total bill.
1: Kaya nga eh. Eh, pero kung pareho pa pong tatanggalin system loss at saka yung value added tax, pasensya na po sa mga naka-monitor na numero, ano, na to turn off kasi yung mga common tao pag numerong pinag-uusapan. Pero importante po na pag-usapan yung numero sa kasong ito dahil yan pong binabayaran natin buwan-buwan eh, sa Meralco at mga electric cooperative. So kung may 12 sana at more or less 5 to 6 o di mga 17 to 18% ang mawawala sa bayarin natin kada buwan, Atty. Nino.
2: Oo, at syempre hindi pa natin pinag-uusapan yung iba pang component ng bill, yung mga ibang pass-through, at isa na nga dyan yung bukod sa VAT kasi meron din tayo mga local franchise taxes, business taxes. Syempre ang pinakamalaki ay yung generation charge natin.
1: Opo, pag tiningnan nyo yung bill nyo, Atty. Nino, hindi ba ang pinakamalaki generation? Tapos, after ng generation, distribution na, no?
2: Oo, karaniwan,
1: distribution tapos na. Tapos tax na.
2: Tama tax ba? At yung transmission. At yung transmission dito, may nakapaloob dito na ancillary na related din doon sa pagsusupply ng mga generation company ng kapasidad nila.
1: Kaya nga, pangatlo. Generation ang pinakamalaki, sobrang laki. Siguro may gitkalahati ng binabayaran natin generation. Susunod ang distribution at pangatlo po ang government taxes. Sa inyong palagay, pag tinanong kayo, halimbawa magkakaroon ng brainstorming dito, Atty. Nino, I'm pretty sure kasali po kayo dyan sa legislation. Ano po yung isasuggest ninyo? Pwede nyo ba isuggest? Kayo na yung kinatawan ng consumer. Kamo bawasan natin yung government taxes o di kaya tanggalin?
2: Of course, mga option yan. At una, magsimula tayo sa pulisiya. Ang pulisiya kasi ng ipira ay walang subsidiya. Iyon ang general rule except yung mga maliliit nating subsidiya tulad ng Lifeline at saka senior citizen. Pero kung wala talagang subsidiya at ang ating binabayad sa generation natin ay kung ano ang totoong singil o kastusin ng pag-generate ng kuryente, eh dapat tingnan natin ano ba yung nagpapataas doon sa gastusin na ito. At nakita naman natin ang karaniwan na nanggagaling kasi ang ating kuryente ay doon sa mga imported na fuel. At itong imported fuel na ito ay binabayaran natin ng dolyar. So mga kabit-kabit ito ng mga kadahilanan. Kasama na rin dito, syempre, kapag hindi sapat ang supply at tumataas ang singilan sa generation. So kailangan din na isaayos yung ating supply ng sa ganun ay hindi nagtataasa ng singil sa merkado sa OSM.
1: Okay, may patanong dito sa inyo, Pabol, Attorney Nino, gaano daw ba kalaki ang system loss na pinapataw ng Meralco at ng mga electric cooperative sa atin? Nilinaw mo yan kahapon kasi iba-iba po yung figure na lumalabas. For the record, gaano ba yung cap? Hanggang saan porsyento lang ang Meralco? Hanggang saan porsyento lang yung mga electric co-ops?
2: Ang Meralco at iba pang mga private distribution utilities, ang umiiral na system loss cap nila ay 5.5%. Ang performance naman ng Meralco ay nariyan na rin within the cap at minsan nga ay mas mababa pa. Pero kung itatranslate mo ito in peso amount, itong 5.5% na ito ay umaabot ng mahigit 30 billion a year. Or ngayon nga, ang first 6 months ni Meralco, nag-a-average ng 3.2 billion ang equivalent na system loss na yan, even if it is within the 5.5 cap. Kaya't malaki-laking gastusin ito na ipapasalo sa ating mga distribution utilities kung sila nga ang sasalo doon sa final na magiging version ng pag-aamienda sa ipira.
1: Ay, yung electric cooperatives, gaano katindi ang pinapasa nila, ang cap nila, no?
2: Ang ating mga electric cooperatives, ginrupon natin sila ng tatlo. At mayroon ang pinakamahuhusay na ng electric cooperatives, ang cap na ibinigay sa kanila o pinagagamit sa kanila ay 8.25%. Samantalang yung mga electric cooperatives natin na medyo hirap at or kaya naman yung kanilang franchise area kasi ay masyadong malawak at kukunti lang ang mga consumers o kaya yung density ay mababa or manipis, ang kanilang cap ay 12%. Itong mga caps na ito ay bumaba na nga dahil nagsimula tayo sa napakatataas na caps nung pagsisimula pa lang ng pagkakaroon ng system loss caps, ang naunang caps ng ating mga electric cooperatives ay nasa 14.5% at naibaba na nga natin ito to as low as 8.25%. Ganon din sa mga private utilities. Nagsimula tayo sa mataas na cap nung pagsisimula ng IPIRA, 9.5% pa ang cap. At ngayon nga ay ibinaba ng ERC sa 5.5% na lang.
1: Opo. Sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney Nino. At nosebleed na yung marami sa ating mga kababa. Ang daming figure, pero pag-aralan po natin, kailangan pong intindihin po natin yan dahil tayo pong magbabayad niyan. Yan, matuto po tayo. Kasi dati pa ka nalulunod tayo sa mga ganyang terms. Kaya ang sabi natin, hindi, magbabayad na lang po kami. Kaysa intindihin natin, hindi po intindihin po natin. Subukan natin intindihin na ang mga numero at mga termino ng energy sector. Attorney Nino, maraming salamat po.
2: Maraming salamat din, Alvin, at maganda umaga.
1: Pupunta ka ba ng DOE? May event ata si PBBM sa DOE, di ba? May museum.
2: Oo, papunta na ako doon ngayon. Kaya rin ako maaga dito sa opisina.
1: Tama, tama, tama. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat. Mabuhay ka. Si Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission, sa oras na 2:30. Ay, hindi pala. Nakita ko kasi may 2:30. 6:44 na pala. Magandang magandang umaga sa iyo, Lolit Campanero. Amis ko na po si Doris Ongapo eh. Oo, ano man na, pagdasal nyo na lang na gumaling na ha. Attendance check po, shout out sa barangay Mayamot. Sana walang baha. Hello Campanero family, happy hump day. Ganon din si Dave Amalosa. Malakas daw yung ulan sa lugar nila dyan sa Quezon City. At si Rainier Antonio ng Acaba, Jordan, sending birthday love to heaven today for my wife Camille. Wow, okay, thank you ha. At si Alex Iala daw nanalo. O, nabalita namin na Aris Kennedy ha. Teka muna, break muna tayo. Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy.
3: Good morning!
4: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
4: Kasama si Alvin El Chico.
5: Gising Pilipinas.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Bakit RightMed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.
15: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
18: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda.
19: Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
14: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas!
3: Good morning!
1: Teka muna, habang nag-antay tayo kay Senate President Sirwin Gadzalian, Mr. SP, sir, pasok na po sa Zoom, please. Maubos yung oras natin. Magsi 7 o'clock na po. May nag-message po sa akin sa Houston, Texas. Alam niyo nung kabataan ko, ina-addict ako dyan sa radyo eh. Yung may call sign. Ang call sign ko dati si Maroon. Hindi ko rin alam anong paliwala ba't ako naging Maroon o News. Ang call sign naman niya, Firstborn. Naalala pa niya ako. Ang tagal na po noon. Magkasama doon sila ni Double R. Eh, nagpapabati sila ng misis niya. Sila based in Houston sa Texas. Si Richie and Ayn Alincastre. Yan. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for reminding me. Hindi ko na nga maalala yung mga times na yun na nasa ano pa lang ako nun bago ako mag-trentahin nun eh. Pag-greet daw po Charmaine and Charito de Hoya. Oh, God bless to Ma'am Doris. Maraming maraming salamat. Andiyan na po, nasa Zoom na natin si Senate President Sirwin Gadzalian. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Senate President.
14: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Hi, sir.
10: Hi, good morning.
1: Good morning, sir. So tuloy na po tayo mamayang 10 a.m. yung continuation po ng impeachment, Mr. Senate President. Pero ang tanong po doon, magdidepensa na po ba sa Article 4 o magtutuloy yung prosecution sa Article 1?
10: Magtutuloy yung prosecution sa Article 1 dahil nakakuha kami ng sulat kahapon na hindi pumapayag yung depensa na ayusin yung flow ng impeachment. At dahil nga dapat mag-agree silang dalawa bago papalitan yung flow, hindi nangyari ito.
1: Ayun, so ganun pala, no, kailangan akala ko ang masusunod, Mr. SP, ay yung impeachment court. So kailangan pumayag pala ang magkabilang partido.
10: Dapat, para fair at patas. Pwede naman, to be honest, pwede naman yung impeachment court rin mag-decide. Pero gusto natin maging patas at mag-agree yung dalawang panig. Dahil gusto nating pairalin dito yung fairness, due process, at gusto natin na maayos yung paglalatag ng impeachment trial.
1: Opo. Para lang po ma-update yung ating mga kababayan kasi magbabago po schedule. Ano po? Ano ang aasahan ng Madlang People for today? At may mga pagbabago po ba sa patakaran ngayong umaga na po magsisimula ang ating paglilitis?
10: Today, papatawagin yung dalawang land bank branch managers. Actually, nagbabasa nga ako nung notes ko.
1: Opo.
10: At sila yung magte-testify today. No? So, isang branch manager ng Land Bank DepEd at isang branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard. Yung office kasi ni Vice President Sara ay malapit sa Shaw Boulevard. So, itong dalawang branch managers ang magte-testify today.
1: Opo. So, kasha na po yung oras. Yung inalat po natin for today ay alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ba?
10: Alas 3.
1: Okay. Ilang oras yun? 11, 12, 1, 2, 3. 5 hours po. Ano? Kasha na po yan sa dalawang testigo o isang testigo lang yun? Yung 5 hours?
10: Na-allocate namin yung 5 hours, dalawang testigo. So, sana yung prosecution and kung magkocross man yung defense ay bilisan nila para matapos natin yung dalawang testigo today. At of course, yung mga senator judges natin, meron din yung mga clarificatory questions. So, we hope na matapos today, no, yung dalawa para makausap tayo kaagad.
1: I wonder,
10: marami dito ay mga ipepresenta yung mga evidence tungkol sa withdrawals,
1: opo,
10: tungkol sa cheque at ganun.
1: I wonder though kung may paraan po para mapabilis kasi sasabihin naman ng prosecution, hindi karapatan namin to, di ba? O sabihin naman ng DePasa, hindi karapatan din namin. Eh may senator judges pa na gusto din na may karapatan din magtanong.
10: Tama ka dyan. Actually, tama ka dyan. Binibilang ko nga, normally, ang prosecution, ma 1.5 hours.
1: Opo.
10: Defense, ma 1.5 hours. Ang senator judges, minsan umaabot ng 2 oras. Depende na magtatanong. Tama ka dyan. Tama. Actually, binibilang nga namin ni presiding officer yan at ganun nga yung takbo. Pero ganun talaga. Eh, no? Again, ang pinapairal natin dito yung pagka-fair, pagka-patas at pinapairal rin natin dito yung yung magandang pagpapresenta ng ebidensya.
1: Eh, kulang na po kaagad yun. Kasi one and a half, three na yun. Plus, kamo ko dalang oras.
10: Kaya nga. So, ano rin, magiging, kami mga senator judges, magiging ano rin, conscious ng oras. Kasi gusto nga natin, by 4 o'clock, matapos na ito.
1: Opo. Anything else that you would like to update the people regarding po the impeachment trial bago tayo umusad doon naman sa mga panukala, yung trabaho nyo naman as a senator legislators? May anything else that you would like to add na may bago na dapat malaman ng tao?
10: Well, ganito na yung schedule natin. No? 10 a.m. sa ang umpisa ng impeachment until 3 p.m. and then 4 p.m. onwards will be the session. Senate session na. So ganyan ang ano natin, Monday to Wednesday para Thursday at kung kakailanganin Friday, magkakaroon tayo ng hearings. In fact, kahapon may mga hearings sa mga senator natin, nagsisingit-singit na kasi nga maraming gustong tapusin. So Thursday and Friday dedicated sa mga hearings.
1: But hindi po pwedeng gawing Monday to Friday yung hearing ng impeachment para mabilis?
10: Kailangan natin committee hearings. Pag walang committee hearings, wala tayong committee report. At pag walang committee report, walang session.
1: So,
10: kailangan talaga ng magkaroon ng oras for the committee hearings.
1: Yung for the legislative work, ibig nyo sabihin?
10: Yes. Correct. Kasi kung wala namang committee report, ano ang pag-uusapan namin on the floor?
1: Tama. So, kailangan talaga mag-alat lang. Kahatiin nila yung oras nila. Hindi
10: correct. Na-manage lang yung oras ngayon at alam ko, very challenging to sa mga senators natin dahil hindi lang naman oras, ting concentration sa pag-aaral ang hindi nakikita ng tao, Alvin, yung preparation ng mga senators behind the scenes. No? Yung research, pagbabasa, yung pag-a-analyze. Yung pag-a-analyza lang, minsan umaabot yan ng ilang oras, minsan araw, no? Dahil hindi ka naman pupunta ng hearing na walang kaalam-alam.
1: Opo.
10: So, importante na nagre-research ka at ina-analyza yung mga issues.
1: Ay, sorry, nalimutan ko itanong. Sabi mo sumulat yung depensa, Mr. SP. What is the ground for the refusal? Anong sabi nila sa sulat nila? Ba't ayaw nila prosecution defense, ba't ayaw nila ng ganun?
10: Apat na grounds sinulat sila doon, pero yung pinakapunto naman ay una, sinasabi lang na pag-usapan na ito sa pre-trial order.
1: Mm-hmm.
10: At pangalawa, fairness and fair play dahil nga kailangan nila ng oras para mag-prepara at gusto nilang marinig muna yung prosecution, ilatag lahat ng kanilang mga argumento.
1: Ayaw.
10: So, yun yung dalawang dahilan kung bakit hindi sila pumayag.
1: Sige po, pihit po tayo sa legislative work po ninyo. Ang sabi kahapon ni Energy Secretary Sharon Garin, maximum the 1 year. Bago matanggal yung system loss, can you imagine system loss na yung pinatatanggal? 1 year daw aabutin na senator.
10: Tingin ko hindi naman aabutin na 1 year. In fact, Alvin, nag-file na ako ng bill kahapon actually para tanggalin yung system loss at huwag ipasa sa consumers o huwag itago at ipasa sa consumers. Yung system loss per se, hindi matatanggal yan. Ang tanong lang ay sino mag-aabsorb. So, ang mangyayari dito, i-absorb ngayon ng utility, no? Meralco or ibang or electric co-ops itong system loss, no? So, ganoon ang mangyayari. Hindi na consumers ang mag-aabsorb ngayon kasi tayo nag-aabsorb niyan eh.
1: Opo.
10: Ano man mangyari, tayo nag-aabsorb. So, ngayon utility na mag-aabsorb.
1: Kaya lang po, tutol din po yung rural electric cooperatives kasi hindi, magkaiba po kasi sila ng Meralco. Ang Meralco and other private use, may kita po eh. Sila wala.
10: Correct. Wala silang kita. Tama. Oh. So papasok yan, magiging cost nila yan, Alvin. So ibig sabihin, sa pag-produce ng kuryente, meron kang mga expenses, papasok yan as expense ng utility. Pagdating naman sa mga private, katulad ng Meralco, magiging expense rin, pero kakain naman yan sa kanilang kita. At tingin ko naman kaya nila dahil malaki naman ang kanilang kita.
1: Paano po yung amyenda naman sa EPIRA na isa din po sa binanggit sa SONA, Senator? Ano bang gagawin natin?
10: Yung pag-amyenda sa EPIRA, dalawang bagay ang nakikita ko dyan. Unang-una, dapat palakasin ng ERC, no? Dahil nga, napag-usapan natin to last week, yung fuel pass-through.
1: Opo.
10: Ibig sabihin, lahat ng mga binibili ng mga planta, pinapasa na lang sa consumers at hindi na o-audit. So, yan ang dapat bantayan mabuti. Parang gasolina yan eh. Mm. Pag bumili sa abroad, ipapasa sa atin na mataas. Kaya dapat yan ang bantayan ng ERC. At pangalawa, isa pang amendahan, yung pagpataw ng penalty sa mga planta at sa iba pa, sa utility, kulang ang kapangyarihan ng ERC. Pag nagpapataw sila, maliliit lang, 100,000, 200,000. Mm. Eh, dapat medyo mabigat para talagang maramdaman ng mga lumalabag sa pakaran.
1: Mr. Senate President, kayo po ba'y pabor din na alisin na rin natin yung value-added tax sa kuryente? Total, may VAT naman ang petrolyo. May VAT yung sa grocery natin. May VAT yung travel. Lahat may value-added tax. Dati naman kasi walang VAT yung kuryente, hindi ho ba?
10: Hindi ko matandaan kung walang VAT ang
1: bago
10: kuryente
1: yung
10: before, no? Hindi ko masyado, hindi pa yata ako pinapanganap.
1: Oy, sobra ka naman, magkaedad lang tayo.
10: Pero yan, dapat masusing pag-aaral yan dahil merong yung implikasyon pagdating naman sa koleksyon ng gobyerno. Tinignan ko naman no, yung chain ng VAT pagdating sa kuryente. Wala naman yung sinasabi nilang nadodoble-doble. No? Hindi ganun ang nangyayari. Yung pinag-aralan ko mabuti, wala namang sinasabi nagdodoble-doble. So, dapat mag-aralan mabuti yan. Dahil pag tinanggal yan, malaki ang mawawala sa kita ng gobyerno. At maapektuhan naman yung mga ibang programa at proyekto ng gobyerno.
1: Tapos ngayon, naalala po, ay napapansin po ninyo, tumataas ang presyo ng petrolyo. Correct, eh, dati correct. Po, napag-usapan natin, baka pwedeng pansamantalang tanggalin yung excise tax sa petrolyo. Pero yes, ang tinanggalan nila, kerosene lang yung LPG. Eh, paano ngayon yan? Pataas po ulit.
10: Akin, panawagan ko nga, pag-aralan din mabuti yung pagtanggal ng presyo ng excise tax. Ibig ko sabihin, ituloy na yung pagtanggal ng excise tax sa petrolyo dahil tumataas ulit. At yun ang pinakamabilis na mararamdaman ng taong bayan, yung pagbaba ng presyo ng petrolyo. At alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng petrolyo, talaga may kalat. Eh. Makita natin na inflation natin the last 2 months, almost 6 to 7%. At ramdam talaga sa bigas, sa gulay, sa pagkain, nararamdaman pati kuryente, napapasa. So, kailangan talaga para sa akin temporarily isuspend muna.
1: Oh, kahit siguro 3 buwan lang, kagaya nung last time, hindi ba?
10: Yeah, para lang, para maibsan yung, para bumaba yung inflation at maibsan naman yung mga nararamdaman ng ating mga kababayan pagdating sa presyo ng mga bilihin.
1: Opo. And lastly, ano po ang may papangako ninyo sa administrasyon niyo as the Senate President? Kaugnay po sa SONA, may pinapa-prioritize ang presidente ng mga legislation. Mr. Senate President, ano bang ang kaya nating i-commit para naman tulong din tayo sa agenda ng administrasyon?
10: Correct. Doon sa talumpati natin noong Monday, yung opening speech natin, ang aking sinabi, dapat tama na politika at mag-focus tayo sa mahalagang bagay na nakakaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Presyo, transportasyon, infrastruktura, yung mga basics katulad ng pangbaba ng kuryente, kasiguraduhan sa trabaho. So ito yung focus ng Senado. At nung nakikinggan ko yung talumpati ng presidente, marami rin doon ay kaparehas doon sa gusto natin tapusin sa Senado. Unang-una diyan yung pagtaas ng exemption ng income tax sa mga income, yung tinatawag nating income earners, yung mga kumikita. Ang proposal namin sa Senado 400,000, sa ating pangulo ay 350,000 yung exemption. So yun ay pareho tayo at ipapasa rin natin yun. Yung pagbaba ng presyo ng kuryente, pareho rin doon. Main regulation kay sa talumpati ng ating presidente, system laws. Pero parehong gagawin rin yun. At yung pagtulong sa mga liliit na negosyante, nasabi rin ng ating Pangulo yun, isa rin yun sa mga bagay na palalakasin natin sa Senado.
1: Opo, thank you Mr. Senate President. Mabuhay po kayo at good luck mo mamaya. Manunod po kaming lahat. Thank you po.
10: Maraming salamat Alvin. Thank you.
1: Mabuhay ka si Senate President Sherwin Gatchalian. Oy, ba't ka nandito, Yusores? Di ba may trabaho ka?
20: Ito ang trabaho.
1: Yeah. Ito yung bayad na trabaho. Let go, good morning! Ganon din si Ambassador Francis Chua. Magandang umaga. Radyo Patrol, Balita alas 7. Kasama si Christian Yusores sa pagbabalik ng
21: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy!
22: Good morning!
23: Gising! Gising Pilipinas!
2: balanse.
4: Balanse.
2: Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.

0: Presyo ng mga produktong petrolyo bumaba sa world market, pasahay sa aeroplano posible namang tumaas dahil sa pagmahal ng fuel surcharge.
1: Pagtanggal sa singil sa system loss sa kuryente, posibleng tumagal pa ng isang taon ayon sa Department of Energy.
0: Congressman Jojo Ang nakapagpiansa sa kinakaharap na kasong graft sa Sandigan Bayan, pero hiling na makapagpiansa si Senator Jinggoy Estrada, ibinasura.
1: Ebidensya sa sinasabing maanomalyang proyekto sa Taguig City isinumite sa ombudsman, dating Taguig Mayor Lino Cayetano, na ikipagtulungan din sa investigasyon.
0: Sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nakatakdang talakayin sa impeachment trial mamaya.
1: Kuro, sugatan matapos bugbugin ng magkapatid na estudyante sa Davao de Oro. Pagbabanta ng ilang estudyante sa Las Piñas City, iniimbestigahan din.
0: 12 anyos na bata patay matapos kagatin ang pampasabog na inakalang tsokolate sa ifugaw.
1: At sa showbiz spotlight, ilang kapamilya stars ibinahagi ang pagkakataong na starstruck sa kapwa celebrity.
0: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Miyerkules, July 29, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
1: At sa pangalan po ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye, bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market kasunod ito ng paghupa ng tensyon sa Middle East at anunsyo ni US President Donald Trump na magpapatuloy ang negosasyon sa gitna ng pagtigil ng pag-atake ng Amerika at Iran. Sa dalawang araw na kalakalan, 2 piso na po ang bawas presyo sa diesel, habang 1 peso and 80 centavos sa gasolina at 3 piso na sa kerosene. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang Biyernes. Pinaimbisigahan naman sa kamera ang mga gasolinahang nagtataas na ng presyo ng petrolyo bago pa ang anunsyo ng pamahalaan. Nauna nang nag-inspeksyon ng Department of Energy sa mga gasolinahan dahil sa reklamo ng ilang gas station ang nagsabing naubusan ng supply bago pa ang ipatupad ang taas presyo sa langis.
1: Posibleng tumaas ang pamasahe sa eroplano ngayong Agosto dahil sa inaasahang pagtaas ng fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay sinisingil ng mga airlines sa pasahero para makabawi sa gasto sa pagbili ng jet fuel. Mula sa level 8, itataas sa level 13 ang fuel surcharge simula August 1 hanggang August 15. Katumbas ito ng 423 pesos hanggang 1,237 pesos sa domestic flights at 1,396 pesos hanggang mahigit 10,000 pesos sa international flights. Kailangang magsumite ng aplikasyon ng mga airline sa Civil Aeronautics Board bago magpatupad ng adjusted fuel surcharge.
0: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga, posibleng tumagal pa ng isang taon bago matanggal ang singil sa system loss sa kuryente. Sa kabila ito ng utos ni Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address o SONA, natanggalin ang system loss na sinisingil dahil sa nawalang supply bunsod ng pagnanakaw at yung tinatawag na technical loss o nawawala sa proseso ng transmission. Naglalaro sa mahigit 5 hanggang 12% ng system loss ang maring ipasa sa mga consumer. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na mahabang proseso kabilang ng pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Nilinaw din ni Garin na system loss at value-added tax lang nito ang pinatatanggal ng Pangulo at hindi ang buong 12% VAT sa kabuuan.

0: Pero meron talaga na kailangan pa may bagong equipment para mabawasan talaga or mawala talaga yung system loss. So it will take time. I'm just saying maximum yan mga isang taon siguro.
1: Para sa Energy Regulatory Commission, dapat desisyonan kung sino ang sasalo ng singil sa system loss dahil mababawasan ang kita ng mga distribution utilities na maring mamuhunan sa bagong infrastruktura para maiwasan ang pagnanakaw sa supply ng kuryente.
2: Kailangan ning mag-desisyon kung sino ba ang sasagot na nitong gastos na ito, paano ito paghahati-hatian, at paano na rin ito makokolekta kung sakaling ito ay makokolekta pa o kaya naman kung ito ay talagang i-absorb ng ating mga stakeholders, either ng mga utilities o kaya mga generator or yung transmission. So paano na ito sa kanilang operasyon dahil kabawasan ito sa kanilang kita.
1: CRC Chairman Attorney sa Tornino, Nino Juan.
3: Sa ibang balita, sa oras na 7:09, naniniwala ang 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na hindi nailatag ni Pangulong Marcos sa SONA ang mga solusyon sa sinasabing lumalalang krisis sa edukasyon sa Pilipinas. Sinabi ni EDCOM 2 Executive Director Carol Yee na hindi natugunan ng pamahalaan ang problema sa literacy o kakayahan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga estudyante. Sa assessment ng Department of Education noong Pebrero, 88% ng mga grade 11 student ang nahihirapan sa pagbabasa at hindi pasok sa literacy standards ng senior high school. Hiniling din sa pamahalaang tutukan ang problema sa stunting o pagkabansot ng mga estudyante. Idinadaing naman ng Teachers Dignity Coalition na hindi nabanggit sa SONA ang hirit na aumento sa sahod ng mga guro. Maliit na porsyento lang din ng mga guro ang nabigyan ng promosyon.
4: Ang kumuha ng atensyon namin ay yung wala doon sa speech niya. And yan yung aming panawagan para doon sa aumento, no? Yung 15,000 across the board. Yung 80,000 din, ano, pag nilagay natin sa full context yan, ano, ng teaching force ng Pilipinas, no, that's less than 10%. Sa Magna Carta for Public School Teachers, ang requirement lang ay satisfactory. Diba dito nga, very satisfactory.
5: Medyo ba't nagkakaganon? Hindi na
4: dadagdagan pa, ano?
3: Si Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas.
1: Alas 7:00, plano ng PhilHealth na palawigin ang benefit package para sa mga batang may developmental disabilities. Katuloy ito ng pahayag ni Pangulong Marcos sa SONA na palalawigin ang package para sa konsultasyon at therapy. Mula sa 3,000 pesos, itataas sa 8,000 pesos ang coverage para sa initial development assessment ng pasyente. Kabilang sa mahikinabang sa expanded package, ang mga batang may autism spectrum disorder, attention deficit hyperactivity disorder o ADHD, cerebral palsy at global development delay. Inaasang sisimulan ang rollout ng updated the benefit package ay kapat na quarter ng taon.
6: We're looking at identifying yung mga other healthcare professionals that can take the initiative of doing the initial diagnosis. So kagaya ng mga occupational therapists, child psychologists, yung mga psychiatrists.
1: Si PhilHealth President Dr. Edwin Mercado.
3: Inakusahan ng ilang senador ng Selective Justice ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Sa kontrasona, kinestyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kung bakit pinarurusahan ang mga mambabatas mula sa oposisyon habang maluwag ang trato sa ibang opisyal. Iginiit ng senador na dapat ay maging President of the Opposition din ang Pangulo at maging patas sa pagbibigay ng hustisya sa mga miyembro ng Minority Bloc ng Senadong hindi makadalo sa sesyon dahil sa kinakaharap na kaso. Hinikayat ni Cayetano si Pangulong Marcos na payagan ang mga nakakulong na kaalyadong sina Senador Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada na makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako, and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay bang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
3: Nanawagan din si Cayetano na tapusin ang investigasyon sa flood control projects at wakasan ang kultura ng katiwalian.
1: Alas 7:12, ibinigay ng opisina ni Senador Panfilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap na dokumento at ebidensya kaugnay ng sinasabing manumalyang infrastructure projects sa Taguig City. Sinabi ni Lacson na isinumiti ang ebidensya sa Ombudsman para magsagawa ng evaluation o

0: Posibleng moto proprio investigation. Mariring imbisigahan ang pagsasampa ng kasong plunder at malversation laban sa mga sangkot sa anomalya. Noong weekend, ibinunyag ni Lacson ang ilang ebidensya ng sinasabing irregularidad kabilang na mga proyektong may magkakahiwalay na pondo pero iisa lang ang ginamit na larawan sa billing purposes. Iniugnay ng senador ang findings kay Senador Alan Peter Cayetano na nanindigang walang peking flood control project sa Taguig. Sa Facebook Live, sinabi ni Cayetano na handa siyang harapin ang akusasyon sa tamang lugar at panahon.
1: Pag nandiyan na yung akusasyon at specific, sasagutin natin kasi ngayon medyo general pa at saka parang sweeping. So I cannot be distracted because may trabaho tayo sa impeachment, may trabaho tayo sa paglaban sa mga katiwalaan, sa mga corruption issues, sa mga red tape. Ingat lang po tayo sa mga malicious accusations. Alam niyo ba kung ano malicious? Malicious is mali, meaning wrong, pero delicious. Ibig sabihin, masarap pakinggan. Kaya malicious, di ba?
0: Ayon naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, nakikipagdulungan ang kapatid ni Cayetano na si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano sa investigasyon kaugnay ng anomalya sa lungsod. Posibleng magpatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee sa susunod na linggo pero hindi patiyak ang agenda.
2: Kumarap si Senador Dante Marcoleta sa preliminary conference ng kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon sa kampanya noong 2025 elections. Kasama rin sa dumalo sa conference ang kapwa-akusadong si dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Sa ambush interview, nanindigan si Marcoleta na politika ang nasa likod ng kaso. Naniniwala ang senador na ipinakulong siya para mapigilan sa pagbubunyag ng mga sangkot sa maanomalyang flood control projects at hindi makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagsumite si Marcoleta ng manifestation sa Senado para payagan sila Senador Jigo Estrada na makadalo sa paglilitis.
3: Senador ako eh. So dapat bilang tulong nyo na sa amin, i-follow up ninyo yung manifestation sapagkat alam ko ite-take up ng Senado yon. Sinight ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami.
2: Nauna nang inatasan ng Sandigan Bayan si Marcoleta na magpaliwanag kung bakit hindi dapat masuspende bilang senador.
0: Alas 7:15, mananatiling nakakulong sa Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada. Ito'y matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng senador na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng sinasabing pagtanggap na milyon-milyong pisong halaga ng kickback mula sa mga flood control project. Sa resolusyon, iginit ng anti-graft court na may tuturing pang premature para payagang makapagpiyansa si Estrada. Kailangan ding matukoy muna ng korte kung malakas ang evidence of guilt sa pamamagitan ng bail hearing. Noong Hunyo, pinatawan ng Sandigan Bayan ng 70 araw na suspensyon si Estrada dahil sa kasong graft. Dahil dito, hindi nakadadalo si Estrada bilang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ng counter affidavit ang ilang dati at kasalukuyang mambabatas hinggil sa kinakaharap na reklamo kaugnay ng maanomalyang flood control projects. Kaugnay ito ng isinagawang o isinasagawang preliminary investigation sa reklamong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at pugating si dating Congressman Zaldico. Binigyan ng ombudsman ang mga respondents ng 15 araw para magsumite ng counter affidavit. Sa 5th State of the Nation address o SONA, ibinunyag ni Pangulong Marcos na sasampahan ng patong-patong na kaso ang pinsang si Romualdez dahil sa sinasabing pagkakasangkot sa flood control projects. Pero nanindigan ng kongresistang wala siyang ginawang paglabag sa batas. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa kickback scheme sa maanomalyang flood control projects at wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget.
0: Alas 7:17, naglagak ng 70,000 pisong piyansa si Uswag Ilonggo Party's Representative Jojo Ang. Kasunod nito ng pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng arrest warrant at hold departure order laban sa kongresista dahil sa kasong graft kaugnay ng posibleng conflict of interest sa ilang infrastructure project. Sinasabing pinroseso ang piyansa ng kongresista matapos ay kalabang State of the Nation address o sola ni Pangulong Marcos. Iniugnay ang kongresista sa Builders Corporation at Alencon Development na sinasabing pag-aari ng tsuhing si Alfonso Tan. Pinaniniwala ang may shares din ng kongresista sa kumpanyang nakakuha ng 214 million pesos na kontrata mula sa DPWH kabilang na ang Iloilo Antique Road Project. Noon na itinanggi ng kongresista ang akusasyon kasunod ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na sampan siya ng reklamo kaugnay ng manumalyang flood control projects.
2: 7:18 ang oras, itutuloy mamaya ang ikasampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sisimulan na ang paglilites mamayang alas 10 ng umaga kung saan inaasahang ipipresenta ng House Prosecution Team ang dalawang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines. Konektado ito sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa maanamalyang paggastos ng mahigit 600 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tuloy ang pagtalakay ng prosekusyon sa unang artikulo ngayong araw matapos hindi pumayag ang defense team sa panukalang buguhin ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng apat na articles of impeachment. Hindi pumayag ang depensa dahil napag-usapan na ang pagkakasunod-sunod ng presentasyon sa pretrial order. Layon sana ng panukalang baguhin ang format ng presentasyon ng mga artikulo para mapabilis ang proseso.
4: Nakakuha kami ng sulat kahapon na hindi pumapayag yung depensa na ayusin yung flow ng impeachment. At dahil nga dapat mag-agree silang dalawa bago papalitan yung flow, hindi nangyari ito. Pwede naman yung impeachment court rin mag-decide, pero gusto natin maging patas at mag-agree yung dalawang panig.
2: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Alas 7:19, itutuloy ngayong araw ang kilos protesta ng mga pro-Duterte sa harap ng International Criminal Court sa The Hague, the Netherlands. Sa kabila ito ng babala ni Vice President Sara Duterte, samang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring makaapekto sa kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity ang mga protesta. Sa parayam sa The Hague, sinabi ni VP Sara na pumayag ang ama sa pagkilos na tinatawag na Free Duterte Now para mailabas ng mga taga-suporta ang galit hinggil sa pagtrato sa dating Pangulo. Nasa The Netherlands si VP Sara bilang pahagi ng mga biyahe sa ibang bansa na tatagal hanggang July 31. Doon na naiginit ng Office of the Vice President na walang pondo ng pamahalaang gagamitin sa kabuang biyahe ng Vice Presidente. Updated din si VP Sara sa takbo ng impeachment trial kahit nasa ibang bansa.
2: Pumisita si Pangulong Marcos sa Davao Region na kilalang baluarte ng pamilya Duterte. Namigay ng libreng bigas ang Pangulo sa Davao de Oro at nag-inspeksyon sa social housing program sa Davao City. Bahagi ang pagbisita ni Pangulong Marcos ng bawat bayan maikinabang program na layong matulungan ang mga lokal na pamahalaan. Inatasa naman ni Pangulong Marcos ang DPWH na mag-inspeksyon sa mga binahang lugar sa Davao.
0: Time out. Anong oras na, Mr. Yusores?
2: Ang oras ay 7:21 ng umaga.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magpinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7:24. Halos 100 pamilyang inilikas dahil sa flash flood sa Columbio Sultan Kudarat. Umabot na hanggang Bewang ang baha sa barangay Poblasyon dahil sa pag-apaw ng tubig sa Lumayan Creek. Nakapagtala rin ang pagbaha sa barangay Libertad at sinapulan, kaya iniutos ang mandatory evacuation sa mga residenteng naninirahan sa bahaing lugar. Sa bayan ng Lebak, Buisbuhay, na tinawid na isang lalaki ang rumaragasang agos ng Salman River sa barangay Puloy-Puloy. Naglambitin sa cable wire ang lalaki para tawirin ang ilog at balikan ang bagong sasakyan dahil sa pangambang anurin. Iniling naman sa pamahalaang maglagay ng tulay sa lugar na tinatawid din ng ilang estudyante para makapasok sa paaralan.
5: Muling bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan sa kabila ng mga pag-ulan. Kahapon, bumagsak sa 150.91 meters ang tubig sa dam mula sa 151.5 meters noong Lunes. Mas mababa pa rin ito sa critical low level ng dam na 160 meters. Nauna nang sinabi ng PAGASA na posibleng bumagsak sa 150 meters ang tubig sa Angat Dam sa katapusan ng Hulyo. Bukod sa Angat Dam, bahagya rin bumaba ang tubig sa Ipo, San Roque, Pantabangan, Caliraya at Magat Dam.
4: Alas 7:25, tumataas ang aktibidad ng Bulkan Bulusan sa Sorsogon. May ginisandang pagyanig na ang naitala sa bulkan simula kahapon ng hating gabi. Ayon sa FIVOLX, bagyaring lumalakas ang degassing activity ng bulkang indikasyon ng posibleng phreatic eruption. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkan Bulusan at pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
5: Patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Nakitaan ng banaag o crater glow ang bulkang nagbuga ng 600 meters na taas ng usok at abo. Nakapagtala rin ng pagdausdos ng lava at pyroclastic density currents o uson, gayon din ang pagguho ng lupa. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
4: Sa labas ng bansa, may 100 ang nasugatan sa magnitude 7.1 na lindol sa Kyushu region sa Japan. Naitala ang lindol sa Kumamoto Prefecture na sinundan ng magnitude 5 na aftershock. Marami rin ang pinangangambang natrap sa napinsalang mga mall sa Kashima. Wala nang ipinalabas na travel or tsunami alert dito sa Pilipinas, bunsod ng malakas na lindol sa Japan.
5: iimbestigahan na ang sinasabing pagbabanta ng ilang estudyante sa Las Piñas City. Hiniling ng Department of Education sa PNP Anti-Cybercrime Group at Bahay Pag-asa na imbestigahan ang banta sa mga estudyante ng Las Piñas City National Senior High School, CAA Campus. Sa ngayon, hindi patiyak ang nilalaman ng sinasabing bantang ipinakalat ng mga estudyante sa social media. Hinikayat naman ng paaralan ang mga magulang, natutukan ang aktibidad ng mga anak at paigtingin ang paggabay sa mga bata.
4: 727 sa Davao de Oro, sugatan ng lalaking guro matapos bugbugin ng magkapatid na estudyante sa loob ng paralan sa bayan ng Maco. Nakunan pa ng video ng pagtulungang suntukin ng dalawang minor de edad na estudyante ang teacher sa covered court. Jesus Mariose, ang siyang biktima, pinagsabihan niya ang isang lalaking grade 10 student dahil nakasot ng hikaw. Nagalit ang estudyante kaya sinuntok ang guro. Dumating din ang kapatid ng estudyante at pinagtulungang bugbugin ang biktimang nagtamo ng mga sugat sa katawan. Inimbestigahan na ng Guidance Office at Municipal Social Welfare and Development ang insidente.
5: Sa Ifugao, patay ang 12-anyos na bata matapos masabugan ng improvised explosive device sa Banawe. Sa investigasyon, inakala ng batang tsokolate ang pampasabog na nakita sa loob ng bahay ng lolo sa barangay Amganad. Hinihinalang kinagat ng bata ang pampasabog kaya nagtamo ng matinding pinsala sa mukha at katawan. Natagpuan sa tabi ng bangkay ang dalawang tinatawag na patungkab na isang uri ng pampasabog na ginagamit sa panghuhuli ng baboy ramo. Inaalam pa kung sino ang may-ari at gumawa ng naturang pampasabog.
4: Sa Pampanga, arestado ang apat na Chinese sa sinalakay na plantang gumagawa ng bakal sa bayan ng Magalang. Nasagip ang mahigit 30 Pilipino at 40 Chinese na manggagawang posibleng exposed sa delikadong kemikal. Nakita sa loob ng planta ang mahigit 3 bilyong pisong halaga ng hinihinalang substandard na bakal na ibinibenta sa iba't ibang lugar at ginagamit sa pagpapatayo ng mga estruktura tulad ng bahay at paralan. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, posibleng lumabag sa Philippine National Nuclear Energy Safety Act ang planta dahil sa mga nakitang radioactive industrial materials at kontaminadong sangkap. Natuklasan din ang makinaryang ginagamit sa pagtunaw ng mga barya. Iniimbisigan na ng NBI kung may koneksyon ang mga substandard na bakal sa pag-uho ng gusali sa Angeles City kung saan 30 namatay. Inaalam na rin kung nagamit ang mga substandard na bakal sa mga flood control projects sa bansa.
5: Sumiklab ang magkahiwalay na sunog sa Maynila. Sa Pandakan, isang bumbero ang nasugatan sa sunog na patuloy na inaapula. Habang inaapula ang apoy sa Building 1 ng Residencias de Manila. Pahirapan ang pag-apuna sa apoy dahil palyado ang fire hydrant ng gusali at walang ibang fire hydrant na malapit sa lugar. Sa Tondo, 10 bahay ang natupok sa sunog sa gagalangin. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na mabilis kumalat sa mga bahay na gawa sa light materials.
4: Samantala, wagi si Pinay Tennis Star Alex Ayala sa unang round ng Mubadala DC Open sa Amerika. Tinalo ng world number 28 na si Ayala ang world number 123 na si Jing Wenzheng ng China sa score sa loob ng 3 sets. Susunod na makakaharap ni Ayala sa second round ng Filipino-Canadian at world number 34 na si Leila Fernandez. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Christian, sa ating Showbiz Spotlight. Ibinahagi ng ilang kapamilya stars ang mga pagkakataong na starstruck sila sa kapwa celebrity. Kabilang dito si Miggy Jimenez na naging super excited na makita sina Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador. Ganito rin ang naramdaman ni McCoy de Leon at Bong Gonzalez nang makita ang tatlong powerhouse deeds. Mga kasama ni Miggy, McCoy at Bong, sina Catherine sa bagong romantic drama series na Someone Someday. Na-starstruck naman si Mele Cantiveros na makita ang Meteor Garden star na si Jerry Yan sa concert ng F4 sa Pilipinas. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin, Christian. Thank ingat you. Po tayo mga kapamilya, maulan.
4: Thank you, Ganiel. Maraming maraming salamat. Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
5: Sa pangalan ni Doris Bigornia, ako po si Christian Yosores.
4: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
5: Gising Pilipinas!
4: Energy, energy! Kahit na ulan!
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Fedorsky. Congratulations to all the winners.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
11: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanggulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
12: Good morning!
13: Oy, teka muna, good morning muna kay Grace dyan sa BDO sa M Place. O oh, yan, maraming maraming salamat.
14: Good morning!
13: Okay.
5: Ay follow up doon sa sunog sa Pandakan kung saan pahirapan pa rin
13: kanina
5: daw yung
13: pagkakula
5: doon sa sunog.
13: Tapos naulam pa.
5: Oo nga. Roen, anong update dyan?
15: Alvin at Christian, patuloy pa nga rin inaapula ng mga bumbero itong sunog na sumiklab sa isang residential area dito sa Pandakan, Maynila. Pahirapan nga silang apuluhin dahil nga sa kakulangan ng tubig. At ngayon nga nakita natin ay tulong-tulong na yung mga residente para magbitbit ng mga tubig at balde-balde ng tubig na ang binibigay nila sa mga bumbero para lamang maapula ang sunog. Kanina nga Alvin, habang abala, ang mga bumbero ay bumagsak isang metal railing mula sa gusali. Wala namang nabagsakan o nasaktan sa insidente. Ayon sa BFP, wala nang tao sa loob ng gusali kaya nakatuon na lamang ang kanilang operasyon sa tuluyang pag-apula ng sunog at pagpigil na kumalat pa ito sa ibang bahagi ng gusali. Sa inisyal na impormasyon ng BFP, nagsimula ang sunog sa 4th na palapag ng gusali at mabilis itong umakyat sa 7th palapag ng gusali. Kaya ito ay inakyat na sa 3rd alarma. Sa ngayon, Alvin, kung makikita mo sa aking kurante kanina, ay napakalakas ng sunog nitong ng building na ito. At makikita natin kanina na talaga yung apoy ay lumalabas sa bintana. Sa ngayon ay usok na lamang ang ating nakikita dito. At ngayon umuulan. Sabi ng mga bumbero na kausap natin, kanina madaling araw ay paharapan sila dahil nga ay malakas din yung hangin na nagpapalakas mismo sa apoy na nagaganap nga. Kanina Alvin, ay bago nga tayo mag-live, ay kanina minahulog na fire volunteer dito sa fire truck at nabigyan na naman siya na paunang lunas at sinakay nga sa medical emergency car para nga dalhin sa ospital at lapasan pa ng paunang lunas.
13: Nahulog mula sa ilang palapag?
15: Hindi siya nahulog sa building, Alvin. Dito siya nahulog sa fire truck. Nadulas Alvin dito sa fire truck. Kaya siya nahulog dito mismo sa ayan nga, kaya nga pinag-iingat din natin yung mga fire volunteer natin at saka mga bumbero na patuloy na inaapula itong sunog dito sa Pandakan, Maynila.
13: Kasi madulas. Pero ano na, fire under control na yan.
15: Hindi pa, Alvin, kasulukuyan nga inaapula pa rin at nakataas pa rin ito sa ikatlong alarma.
13: Ako po, ay sabi ko nga kay Christian, kahit yung unit mo ay nasa baba, huwag malayo ka dun sa may apoy, eh wala din, magkakaroon ka rin ng water damage. Kasi ang tubig, pupunta din sa'yo doon, yung pangapula ng apoy, kaya gagastos ka rin, sisira yung sofa mo, sira yung appliance mo, lahat ng dokumento importante, mababasa, so masisira
5: back
13: din.
5: Back to zero.
13: Tsaka hindi ka papayagang bumalik agad-agad dahil iimbisigahan nila yan.
5: Correct.
13: Kung fit pa ba na balikan Roen?
15: Alvin, nakakausap na natin yung isang residente na sa second floor naman yung kanyang unit at mangyayak-ngyayak nga siya kasi nga ay sabi niya ay nandun yung mga mahalagang gamit niya, yung mga importante nga bagay, kumbaga, at mangyayak-ngyayak at kasama niya yung kanyang anak at nanay doon. Sabi niya nga papasok na siya ng trabaho na nga tumawag yung kanyang ina na sumiklab na yung sunog kaya dali-dali siya bumalik at nagpaalam sa opisina na hindi siya makakapasok. Ngayon ay nandun sila sa kabilang mano at dun sila nakastandby yung mga residente at habang pinapanood nila kung paano apulahin ng bumbero itong sunog.
13: Oy, balik mo na yung hood mo at nababasa yung bumbunan mo, ha? Thank you.
5: Makamahamugan.
13: Makamahamugan ka at magkasakit. Bawal pa namang umabsent, ha? Kasi may kilala ko, Radyo Patrol, nagpaalam na today, absent. Oh.
5: Ah, talaga?
13: Oo. Sino? Ay, huwag ko nang sambanggitin. Kasi si Rowan, makagayain ni Rowan, eh.
5: Absent din. Sino?
13: Rowan, thank you, loko lang. Maraming salamat. Si Rowan Cueto, thank you. Maraming salamat. Magandang umaga muna kay Ma'am Rosalie Pueblo ng Bambang. Pasig. Sige, partner.
5: Good morning.
13: Sanay ka naman dyan. Alam ko naman sa inyo talo ni Johnson. Unahan din. Ah.
5: Pagbati rin kay Tandy Maano ng Ortigas. Good morning. Happy, happy Wednesday at good luck. At pagbati rin kay Melissa Malabanan and family dyan sa Lipa, Batangas. Araw-araw nanonood sa DZMM. Good morning.
13: Flor Deliza Oledan at si Edner Villasis. Makulimlim listening from Tarlac City. Sa inyo makulimlim. Sa amin na ulan na.
5: Malakas po.
13: Jing Pahe, good morning.
5: Good morning din po kay Sir Dr. Alex Tinsuan dyan sa Pateros. Magandang umaga po kaya Professor Gabby Lopez at pati na rin kaya Carl Capellan. Good morning. Thank you.
13: Yung taga in-drive daw, naka-monitor, sabi ni Grace. Wow. Yung nasakyan niya, si Art. Nasakyan kong in-drive, nakikinig siya. Thank you, ha.
5: Ingat po sa pagmamaneho.
13: Kagawad Carlos Sario, pinapa-shout out. Sana ba? Daughter, ano daw? Ah, hindi pala. Basta magandang pakikinig po sa amin. Okay. Kunin mo nga si Lorraine, partner. Diyan na rin pala si Atty. Jose.
5: Oh, kamustay na po natin ang ating online host diva na si Lorraine Galvez na nandiyan po sa Barangay Baritan,
13: title,
5: Malabon City. Yan. Online host
13: diva. Paano title? Paano
5: online host diva na si Lorraine Galvez.
13: Diva! Wala lang.
5: Lorraine, go! Good morning!
14: Good morning! Gising, Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva. Pero parang mas diva pa po yung sumampol kanina ng diva! Parang may sumampol ng ganun kanina. Mas diva pa po yun. At syempre naman, Kuya Alvin and Kuya Christian, sumakitay ng Jeep ZMM upang bisitahin ng ating mga kapamilya dito sa Barangay Baritan, Malabon. Kaya kamustahin naman po natin sila. Good morning po! Hello, sir. Ang ganda naman ang mata ninyo, sir. Good morning.
16: Good morning. Ano
14: pangalan po ninyo? Lalo
16: po kayo. Chato po, Rafael.
14: Chato?
16: Rafael.
14: Rafael, ayan. Ano po pinagkakaabalahan po ninyo sa inyong barangay?
16: Ito, tanod kong gabi. Position ko umaga.
14: Tanod kong gabi? So, anong oras ang duty nyo kapag kagabi?
16: 12 to 7.
14: 12 to 7. Tapos kapag gabi, tishan, anong oras ang duty nyo?
16: Mamaya po, mga 10.
14: 10, di ba? 24 hours pa lagi ka may trabaho. Iba, konti lang ang pahinga. Oo. Ano ba yung mga activities dito sa inyong barangay? 5, 4. Hindi, ano po? Sige po. Baka po, yung iba po, baka call a friend. Sige po. Ano po yung mga activities dito sa inyong barangay?
17: Zumba
14: po, Zumba. Para sa mga kababaihan. Para sa mga kababaihan. Ano pangalan niya, ma'am?
17: Cecil po.
14: Ma'am Cecil, tuwing kailan po ang Zumba po dito?
17: Every Saturday po, 8 a.m. na morning.
14: Free Zumba po ni... Free Zumba? O baka gusto mong batiin yung mga kasama niyo sa Zumba?
17: Kanyang mga ka-Zumba sa Baritan.
14: Ano ba pangalan ng grupo niyo po sa Zumba?
17: Zumba sa Baritan, yun lang po.
14: Zumba sa Baritan. Okay, sige. Malay naman natin, pangalan mo ang mabunot natin. And of course, ang ating napakahusay na beautician din. Malay nyo, pangalan nyo ang mabunot natin dito sa ating raffle. Tignan natin kung kayo ang bibigyan ng regalo ng Jeep ZMM, di ba po?
18: Morning.
14: Good morning lang po ang kanila. Di ba kayo mga gusto pa kayong batiin? Baka yung mga gusto kong batiin.
16: Nabate po si Captain Ngiling Santiago po. Ano mo naman stop?
14: Yes. Okay, kayo rin po, ma'am. Sa mga laksamahan niyan, good morning.
18: Good morning po. Maulan na morning. Sige po, bubunot na po ako. Sobrang punong-puno po yung lagayan natin. Sobra!
14: Kasi po, syempre naman po, maulan po ngayon. Kaya po yung iba, hindi po nagsipasukan. Kaya po, medyo punong-puno po talaga yung ating lagayan. Mahihirap
19: grabe,
14: po.
19: Oh.
14: Dito, baka po mamaya, kung sino po mabunot ko, ay aawayin yung apat na hindi ko nabunot mamaya. Okay, tingnan po natin kanino pong pangalan kaya ang aking mabubunot. Congratulations po. Ikaw ay bibigyan ng regalo ng DZMM. Ernesto G. Estilion.
18: Hello po, congratulations po.
14: Wala po kayong boses. Okay, hindi naman po kayo sa sample. Dito lang po kayo. Congratulations po. Anggapin po din yung DZMM shirt. Kakanta. Nag-request na po yung mga kasama nila. And of course, para una po kayo sa balita, eto po ang Transistor Radio mula sa DZMM. At syempre, 1,500.
19: Yun o.
14: Saan nyo po gagamitin ng 1,500? Kahit pabulong lang po. Pambili raw po ng ulam. Okay, perfect. Pambili ng ulam. Good na natin yan. At syempre, sir, dito po tayo kasi bukod pa po dyan sa ating mga binigay na regalo, meron din pong binigay ang Protect po para sa inyo. Pampadagdag freshness. Congratulations. Ano pong gusto nyo sabihin sa Protect?
20: Maraming salamat.
14: Thank you so much sa Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness. And of course, kanina rin po ay bumunot din po tayo ng dalawa pang makakatanggap ng Protect. Congratulations po kay Manny Lynn L. Nim and kay Susana De La Cruz. Napakaganda. Congratulations po. Ano po sino sabihin sa Protect?
21: Thank you, Protect Antibacterial Soap Everyday Freshness.
14: Thank you. Everyday, kaya protect your family with the all-new Protect Antibacterial Soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. Sama yung pagbigas po talaga kami dito, di ba? And of course, my moisturizing vitamin E pa for everyday care. Afford na afford po yan starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Balik na po dyan sa studio at mag-iingat po tayo mga kapamilya dahil maulan. Thank you so much.
13: Thank you. Diva!
19: Ang ating online host, Diva.
13: Ayaw mo, yan pala yung si title Galvez. Pala ni Lorraine Galvez. Ano? Magandang umaga sa lahat na nakamonitor sa atin kahit na ulan. Eh, si former USEC Jesse Mateo nakamonitor sa atin.
19: Good morning po. Kaya bossing Albert Lirio dyan sa ABS Digital nanonood sa atin. Good morning.
13: Oh, actually, palagi ko nakakalimutan, naka-live din tayo sa ABS-CBN YouTube.
19: Mm-hmm.
13: YouTube nga ba yun?
19: Oh, yes.
13: YouTube ano? YouTube. Oh, hindi natin na-acknowledge palagi. Si Jing Subino. Sabi niya, impeachment flicks na naman mamaya. Ano po ang, ano kaya ang ipipreach ni Cayetano? Ay, naku, hindi ko alam, Jing. Huwag mo akong tanongin. Malala, impromptu yan. Oh, magaling yan sa impromptu. Governor.
19: Si Roberto Clemente Bobatre mula sa Kalumpit, Bulacan. Ma'am Camille Ann Ocampo. Happy birthday daw sa kanyang anak na si Boleng Brain Rota. Happy birthday!
12: Happy
19: at sila
12: birthday!
19: At sila'y kami sa Barangay 6, o Barangay 868. Good morning po.
13: Jerry Diaz, good morning. At si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, good morning po.
19: Malusan ng Manawag, Pangasinan, good morning. Elmer Nava, RC Ramos, kay Maletagang talaga. Maletagang. Renato Otaner, Elmer Nava, good morning.
13: Okay. Meron pa?
19: Okay na.
13: Okay. Si Attorney Jose Roy III, ang dating dean po ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at isa sa mga defense lawyers nung Corona Impeachment Trial. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Jose Roy III.
22: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
19: Hello, Attorney.
23: Umaga, mga kababayan. Good morning, everyone. Alvin. Opa. Para akong nakatanggap ng subpoena na mag-appear dito sa show mo.
13: alam ko naman po na hindi mo kami matatanggihan dahil loves mo naman ang DZMM at yung Gising Pilipinas. Thank you, Attorney Jose.
23: Leading, yan ang leading question.
13: What do you say sa decision po ng defense na hindi tanggapin yung request na dapat parang salitan, ano? Article 4, prosecution, tapos defense na kagad. Article 1, right. Prosecution. Ayaw, hindi nila tinanggap, kaya magpuproceed tayo sa Article 1 with the prosecution later.
23: Well, kasi nga napagpasyahan na yung ganitong procedure na dire-diretso na. So, posibleng hindi naka-ready yung defense na gawin yun. Kasi kahit na nag-participate sila, meron pa silang time para ihanda yung kanilang depensa, which is mag-uumpisa pa lang pag natapos na yung prosecution. So, mga ilang linggo pa yun. Ngayon, alam mo, itong impeachment kasi, paspasan yan at saka maraming dapat asikasuhin. So it's possible kaya lang naging ganyan ang desisyon kasi hindi pa sila ready at this time na mag-present ng side nila. Kung nasabihan yan nung sa pauna, hindi siguro magkakaproblema.
13: Apo, pero strategy-wise, ikaw galing ka sa defense, ano? Maganda ba ang ganyang setup for the defense o hindi? Mas maganda ang ganyang setup for the prosecution. Sino, kumbaga, sino ang mas makikinabang pag ganyan ang klaseng format ang gagamitin natin?
23: Alin, yung tatapusin ang bawat article?
13: Yung hindi tatapusin. Yung Article 4, prosecution, defense. Article 1, prosecution, defense.
23: Yes. Yung ano, yung current na prosesong sinusundan natin na panay prosecution lang, yan ang standard na proseso sa paglitis. Ganyan talaga. At hindi ko naman masasabing lamang ang prosecution o lamang ang defense sa ganyang paraan o sa ganyang sequence, no. Yes. Pero yung maganda dun sa ano, yung tatapusin yung article, ang magbebenepisyo talaga doon, yung mga manonood at yung korte. Ang mahirap doon sa yung prosecution defense, tapos next article, prosecution defense, next article. Mahirap doon kung may lumabas na surprise, di ba? Hindi mo mabalikan, hindi mo mapaghandaan. Whereas, pag pinatapos mo muna yung, ano, yung prosecution, kahit na mag-surprise yun, marami ka pang time para maghanda at magpresenta rin ng ebidensyang pakontra. So, in that sense, yung sitwasyon ngayon, nagbibigay ng mas maluwag na panahon para sa maghanda yung depensa sa kanilang presentasyon. Kahit na bugbog sa trabaho yan every day at this point, no? Iba rin yung meron kang a few weeks, di ba? Para kumuha ng additional witnesses or i-reorganize yung mga babaguhin mo, yung mga dokumentong naka-ready na, na babaguhin in the sense na yung ibang dokumento gagamitin mo sa ibang paraan, etc.
13: Okay.
23: So, actually, mas maraming breathing space kung tawagin itong proseso to para sa depensa. Pero hindi nangangahulugan na ano, na malaking ano yan, advantage.
13: Christian.
19: Good morning, Attorney. Si Christian po ito, no. So sa
23: Hi, Christian.
19: Sa round po na ito, ibig sabihin po ay hindi rin po pwede bang magamit ng Senate Impeachment Court yung kanilang ano ba authority or power na sila ang mag-decide. Mas mabuti po din po talaga
13: na mapipilitin.
19: Or kinonsult din talaga muna dapat nila ang defense at ang prosecution team.
23: Yes, yung mga ganyan decision, kailangan may cooperation ng both sides. Mahirap yan, baka sabihin nung isang side, masyado naman kaming agrabyado. Pag nag-walk out yan, malaking problema, syempre, di ba? I mean, magkakaroon ng crisis dahil hindi makukumpleto yung paglitis. Naalala nyo, yung disagreement dyan sa procedure, yun ang naging sanhi ng collapse nung era impeachment. Di ba? Nag-walk out yung prosecution kasi nga ayaw buksan. Si hindi nagkasundo, pinipilit na buksan, ayaw pa buksan yung envelope, etc. So itong mga bagay na ganito, importante yan na ano, na consulted ang both sides para hindi magkaroon ng due process issue.
19: Opo, kaya din meron nung pre-trial conference kasi ang sinasabi ng defense nung yes. pre-trial na settle no, na ganun dapat ang
23: yes.
19: proseso.
23: Oh, tama. Although pwede naman baguhin yung pre. Alam mo, kahit ano dyan, pwede baguhin basta magkasundo sila. Pag pumayag lahat yan, pwede naman.
13: Pwede naman.
23: Di baguhin, di ba? Pero yun nga, if I were the defense, nakakamada na yan eh, di ba? Nakaset na yung timing ko eh. So, ayoko nang baguhin pa yan. I feel na nagagawa ko yung kailangan kong gawin. So sige lang, I will stay that way, di ba?
13: Opo, ngayon punta po tayo sa for today. Ano ang esensya ng pagpipresenta nitong mga taga-bangko mamaya? Ano bang mapipiga natin? Ano ba ang sustansya makukuha natin sa mga ito para mapatunayan natin na may ginawang mali ang Vice Presidente?
23: Dito sa ano, dito sa ano ito sa confidential funds, ano? Ang mahalagang aspeto dito ay kung paano prinoses o paano inasikaso ni Vice President Duterte yung paggamit ng confidential funds. Dalawang aspeto yan, Alvin, eh. Yung mismong paggamit ng pondo, kung ginamit man, parang sinasabi yata yung iba, parang naging ghost project, walang nawala lang yung pera pero walang ginawa, ha? Kung ginamit man, at pangalawa, kung paano nila ginawa yung mga pag-document, no, pagpirma yung sa mga papeles niyan. Kasi pag naglalabas ng pera ang gobyerno, kailangan may mga dokumento yan. Sino tatanggap, saan pupunta, bakit gagamitin, ano-ano ang otoridad para dito sa bagay na to. Hindi ka naman pwedeng basta-basta kumuha ng ano eh, ng pera diyan eh. Yung mga perang ginagasta, meron talagang yan pinaggagamitan. Usually nakasaad yun doon. Ngayon dito sa confidential funds, medyo malawak yung laya nung ahensya o nung gagamit ng pera. Kasi nga itong confidential funds minsan hindi na natutukoy agad. Isipin mo yung budget ni release ginagawa nung katapusan ng taon, no? Minsan yung confidential funds gagamitin kalagitnaan na next year. At saka ito talagang intended na magamit pag mayroong mga problemang natutuklasan along the way. So dito ang confidential funds generally are used, no, pang counterinsurgency yan eh. Para malaman kung mayroong mga sumasabotahe, gagawa sila bigla ng mga programa o remedyo para makontra yon. So ang pag-iinitan dito is saan ba napunta yung pera na yan, ha? At sino ba nakatanggap? Ito ba ay nakasulat ng tama? At yan bang pagkasulat niyan, kasi nga confidential funds, meron kang konting liberahe na hindi masyadong ibunyag yung pagkatao ng tatanggap. Kaya nga confidential, usually kasi ang ginagamit diyan mga informant. So syempre, ayaw mong ibuko yung katauhan ng informant, di ba? Pero may requirement yan. Kailangan yan, pag sinilip o pag nagtanong at pag gustong, pag kailangan alamin, makikilala mo yung tao. So ito yung taong tumanggap ng pera, no? Hmm. So ito yung problema. Ito bang mga, Mary Jane Piatos o sino-sino ba yan ng mga kengkoy na pangalan na ilagay dyan? Ito ba mga tunay na tao? Saan ba napunta yung mga checking inisyo namin? Saan ba na-deposito? Saan ba ni-release? Saan nang galing? So yan ang magiging kahalagahan ng mga bank information. Galing ba ito dito? Dito ba ito pumasok? Kasi mga cheque yan eh. Hindi naman cash na, usually hindi cash yan na binibigay. Pero meron din paraan na i-release yan sa cash. Pag cash kasi, alam mo Alvin, mahirap na i-trace.
13: Opo. Ngayon, pwede ba natin sabihin na mas black and white itong Article 1 versus Article 4? Kasi yung Article 4, parang depende sa appreciation mo eh. Sabi na iba, hindi threat. Warning lang sinabi ng Vice President. Ano? Kahit tayong mga audience, ano po? Ito naman, sa confidential funds, either may mali ka o wala kang mali. Kumaga, wala siyang gray.
23: Yes, I know what you mean. Well, yan, pag mga COA matters, usually ganun. Black and white. Kasi yung COA, ano yan eh? Very straightforward yung rules yan. Kailangan may ganitong supporting document, etc. Nagbigay ka ba nito? Wala. Kailangan may resibo, etc., etc. Pero dito sa confidential funds, hindi ganun kay-stricto yan. Medyo maluwag iba, hindi ba? Kaya nga eh, paano mo ba, pero gayon pa man, meron pa rin mga lehitimong katanungan. Paano ba ginastay ang 125 million in ilang araw ba yun? 10 days, 11 days? O ano ba itong mga safe house na inupahan? So, kailangan mo ng masusing explanation. Kasi nga, itong confidential funds, may talagang sadyang may laya yan sa paggamit. Eh, hindi naman lahat ng pinaggagamitan yan ay mga sitwasyon kung saan alam mo lahat ng detalye. Minsan ito'y nagaganap dahil meron biglang nagkaroon ng mga problemang napuna. Halimbawa, biglang nakapansin na meron mga elementong pumapasok sa education system natin, tinuturoan yung mga bata na mamundok, lumaban sa gobyerno, hindi ba? Hindi mo madidiscovery yun eh, dahil isipin mo kung ilan libong eskwelahan natin all over the Philippines. O kaya meron mga ganyan, nagre-recruit ng mga namamundok at magrebelde, nire-recruit yung ating mga guro. So, gagawa ka ngayon ng counter-insurgency plan. Gagamitin mo yung hihingi ka ng tulong sa militar, hihingi ka ng tulong sa ibang ahensya. Meron ka ngayon konting confidential funds para magamit sa proseso yan. Medyo maluwag yung mga requirements niyan, pero hindi pwedeng ang paggamit niya na hindi na matrace. Kailangan niyan pwedeng panagutin at pwedeng malaman talaga kung saan napunta. Opo. So, black and white ba? Sa karamihan ng bagay, oo, pero maari ding madaan sa explanation na tama kung bakit hindi agad binigay ang mga impormasyon ukol sa paggamit ng pera ng bayan. Opo.
13: Dito na po pala, Attorney Roy, dito na po pala lalabas yung sabi dati na confidential kasi, confidential funds, di ba? Hindi mo yan mapapangalanan kasi by the nature itself, confidential nga.
19: Kaya may mga alias na Mary Grace.
13: Dito na yan lalabas, ang defensang ganyan na, hindi, sino nga si Mary Grace? Hindi nga, confidential. Correct. Nga eh. Mm-mm. Parang ganon, di ba, Attorney?
23: Iharap mo yung tao, di ba? Kaya nga eh, if I'm not mistaken, dito sa article na to, gusto nila pati si Attorney Poa humarap. Si, ewan ko kung si Attorney Sulayka eh gusto rin na paharapin. Kasi nga ang pamamalakad niyan, yung pagdokumento niyan eh naka-short, hindi naman naka-shortcut pero iba yung proseso, mas simple. 'Di ba? Eh sila nag-asikaso nung lahat noon. 'Yun ang paratang ng article. So gusto silang isang pina para panagutin sino ba pumirma nito, sino ba nag-approve nito. Ito ba pirma ni BP? Kayo ba, dumaan ba itong papeles sa inyo? Ano masasabi mo dito? Sino 'yan? Lahat 'yun. Kaya hindi ito yung ordinaryong issue sa COA na dekahon at denumero. 'Di ba? Oh, meron kang binili na gamit halimbawa para sa DepEd. Nagka-bidding ba 'yan? Tama ba 'yung napanalunan na tama ba 'yung pag-award ng kontrata? Tama ba 'yung sinuplay ng kontratista? Maganda bang uri? Oh, na-deliver ba lahat? Denumero lahat 'yun, may mga dokumento lahat 'yun, isasubmit mo ngayon. Nung bang nag-file 'to ng claim para mabayaran, nandun ba lahat? Dito kasi sa confidential funds, pag pinirmahan yan, kuha cheque, bigay kagad. Walang dinideliver yan eh. Di ba? Hindi kagaya nung pag namimili tayo ng gamit ng gobyerno, may bidding, may ganito, tapos sinisiyasat, sinecheck, sinasample, na tinetesting, bago ito pinadideliver. Pag na-deliver na lahat, kompleto na yung dokumento na dumaan sa lahat ng proseso yan, dadalhin ngayon ng supplier yan doon sa ahensya, o ito, kompleto na, pwede nyo ba akong bayaran? Dito sa Confi Funds, hindi. Magbibigay sila ng dahilan, kailangan ito, confidential funds for seminar or whatever, for stakeout, for rental, ganun. Ganun lang mga nakasulat doon eh.
13: Apo.
23: Ilalabas na kagad yung pera, diretso. Walang bidding, walang maraming tanong-tanong.
13: Opo, naubusan tayong oras, Attorney Dean. Ano, thank you, Attorney Jose. Maraming salamat po sa oras nyo. Sa uulitin,
19: mahaba-haba tong impeachment.
13: The defense lawyer is already dismissed.
23: Kinakabahan ako sa iyo, baka sa ulitin sheriff na ipadala mo sa akin.
13: Ay, huwag tayo magpadala ng sheriff, baka suntukin mo.
23: Saka ano, pag ginawa ko 'yun, baka alam mo na maging vice presidente o presidente.
13: Ganon. Thank you, sir. Maraming salamat sa banter po. Thank you. Maraming salamat.
23: Alvin, hindi ko matiis, ha. Okay. Yung anyo mo pala sa gabi, iba, ha? Nakita kita, walastik, ha?
13: Opo, kailangan natin sa umaga mag-capture kasi nakikita yung panots.
23: Magandang umaga, mga kababayan. Good morning, everyone. Thank you.
13: Thank you, attorney. Attorney Jose Roy III, dating dean po ng law school ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at defense lawyer sa Corona impeachment trial. Sabi ni Mark Dizon, ewan ko kung nag-agree ka, Christian. Sabi niya, in my little knowledge about the proceeding, lamang ang defense sa current setup. Kasi it will only take one guilty decision in any article para maging guilty si VP. It only takes one. Sa current setup, one decision for all four articles. Parang hindi, no? Parang pareho lang. Kahit isa lang kahit doon na mag-guilty siya. Regardless of the setup or the format. Diba?
19: So, yes. Isa lang, kahit isa lang,